Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Welcome po. At binabati po natin ang ating po mga kaibigan dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Mataam, Zambales, Bulacan, Cavite, Laguna. Diyan po sa mga nasa norte, syempre. At sa Mindoro, binabati rin po natin ang ating po mga kaibigan na nanonood po sa Facebook pages po natin na Adventist World Radio. At syempre dito sa Mega Manila, nakikinig kayo sa 89.1 FM. At huwag po natin kalimutan yung ating pong mga numero 0917-1742-777 o kaya sa 0918-944-7891. Yan. At syempre, binabati rin po natin ang mga listeners po natin dyan po sa Pasukin at saka Bacara, Ilocos Norte. No? At dyan po sa Agub, Solano, mga church members po natin dyan. At syempre, yung mga workers dyan sa Marquis Prime Bake, no, welcome po sa ating pong program. At huwag niyo pong pihitin ang mga talapihitan sa inyong mga radyo at tayo po ay patuloy na makinig dito po sa ating pong pag-uusapan. Yan. Ang title po ay The God Who Rewards Those Who Seek, no. Ang Diyos na gumaganti o nagbibigay ng gantimpala sa mga naghahanap, no? At syempre, ang ating pong text ngayon ay galing po sa Hebrews 11:6, no? Ito po ay sauluhin na po natin for the whole day. So kung meron po kayong notebook, isulat na po natin, no? Hebrews 11:6. Sabi po dito, "But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him." Yan. So ibig sabihin daw po, yung mga naghahanap sa ating Panginoon o yung mga patuloy na nagsasaliksik sa salita ng ating Panginoon ay bibigyan ng ating Panginoon ng gantimpala. No? Napakaganda po na pangako sa atin ito. So ulitin po natin. Hebrews 11:6, "But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him." Alam niyo po, sa ating pong mga pananampalataya, tayo po ay nalulugudan ng ating Panginoon sa atin sapagkat kung tayo ay lumalapit sa Kanya at naniniwala sa Kanya, tayo po ay bibigyan ng ating Panginoon ng gantimpala. Kapag tayo po ay nagsasaliksik, so hinahanap po natin ang ating Panginoon. Yan. Alam niyo po, dito po sa Hebrews 11, kadalasan tinatawag po ito na Faith Hall of Fame. No? Makikita po natin doon ang mga pangalan ng mga nananalig sa ating Panginoon. No? Kung paano ang ating Panginoon ay gumagawa ng mga pambihirang bagay doon sa mga ordinaryong tao lamang nang nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. No? Inihayag dito po sa verse 6 ang pangangailangan ng pananampalataya para daw tayo ay mabigyan ng pangakong gantimpala. Alam niyo po yung mensahe view dito, yung pananampalataya, hindi po lang naniniwala sa Diyos. Ito po yung paniniwala na ang mabuting gawa na galing sa ating Panginoong Diyos ay maibibigay po sa atin at atin po itong tatanggapin. No? Dahil hindi po actually sa sarili po nating kalakasan tayo po ay gumagawa. Ito po ay sa kalakasan ng ating Panginoon kung tayo ay nagtitiwala at meron tayong pananampalataya sa Kanya. Kaya lagi po natin tandaan, atin pong hanapin ang ating Panginoon. Atin pong saliksikin ang salita ng ating Panginoon upang tayo ay matuto sa Kanyang kaugalian, sa Kanya pong mga nais para sa bawat isa sa atin. Alalahanin po natin, seek. Yan. Hanapin natin ang ating Panginoon, S-E-E-K. Yan po yung ating po acronym for this morning, SEEK. No? Ano ibig sabihin nyo, yung mga apat na puntos na ating pong titingnan sa ating pong teksto ngayon ay yung una, S, sincerity of faith. No? Kailangan po ay tapat na pananampalataya.
yung bukal sa puso nating mga pananampalataya. Letter E, expectation of His reward. No, yung pag-asa po natin sa gantimpala natin, Panginoon. Letter E, knowledge, endurance in seeking, yung pagtitiis natin sa ating pong paghahanap. No? At yung letter K, knowledge of His faithfulness. Sa ating pong pagsaliksik po kasi, natututunan po natin at nakikilala natin ang ating Panginoon. At kapag tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, nakikita po natin yung katapatan ng ating Panginoon doon sa mga nangyari ng mga unang mga panahon na yung kanyang mga pangako ginawa ng ating Panginoon. Yan po ang faithfulness ng ating Panginoon. Tayo rin naman ay binibuhusan ng ating Panginoon ng pananampalataya para rin tayo ay maging tapat sa Kanya. Okay? So yan po, tandaan po natin yung ating pong memorized na text ngayon, no? Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. No, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon dahil makakareceive po tayo ng gantimpala mula sa Kanya. So isayin po natin yung pinakaunang point, sincerity of faith. He that cometh to God must believe that He is. No? Tayo daw pong lumalapit sa ating Panginoon, kailangan maniniwala tayo sa Kanya na siya po ay tapat din. Alam niyo po, ang pananampalataya po ay nagsisimula sa isang taus-pusong pananalig na meron tayong Diyos na totoo. Diyos na personal at patuloy sa kasalukuyan siya ang ating pong Diyos. Hindi po ito bulag na yung pagsunod. Ito po yung pagtitiwala sa isang buhay na Diyos na tumutupad po ng kanyang mga salita. No? Makikita po natin sa John 14:1, "Ye believe in God, believe also in me." No? Kung tayo po ay naniniwala sa ating Panginoong Diyos, kung tayo naman ay naniniwala sa ating Panginoong Jesus, ang paniniwala natin sa kanila ay pareho. No? Kung tayo naniniwala sa Diyos, kailangan rin naniniwala tayo sa ating Panginoong Jesus. Kung naniniwala tayo sa ating Panginoong Jesus, ay naniniwala rin tayo sa Diyos. No? Ito po ay ang paniniwala na ito ay ipinakilala ng ating Panginoon sa atin. Kung hindi pa natin kilala ang Diyos Ama, no? Kung kilala, tanong nga niyang mga apostles, maaari mo ba kaming ipakilala o maaari mo bang ipakilala sa amin ang Diyos Ama? No? Sabi ng ating Panginoon Jesus, hindi mo ba ako nakasama na Pedro ng matagal na matagal? Bakit sinasabi mong ipakilala mo ang Ama? If you have seen me, sabi ng ating Panginoon Jesus kay Pedro, you have seen the Father. No? At ayun din po, kung nababasa natin sa banal na kasulatan ng New Testament, we have already known the Father because Jesus Christ have shown the Father to us. Sabi po sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. No? Tumahimik daw po tayo at kilalanin po natin na ang ating Panginoong Diyos, siya ang Diyos. Kaya ito po ay isa sa mga kailangan nating namnamin, no? At isa puso ng ating Panginoong Diyos, siya po ay nagpapakilala sa atin at siya po ay sincere, no? Sincere po sa kanyang sa kanyang tiwala, siya po ay sa pangako niya, siya po ay ginagawa niya yung kanyang mga pangako. Kaya tayo rin naman ay magtiwala sa ating Panginoon. Sabi po sa Education page 253, faith is trusting God, believing that He loves us and knows what is best for us. No? Ang pananampalataya daw po ay yung pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Yung paniniwala na mahal niya tayo. No? At alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Alam niyo po, simulan po natin ang bawat panalangin po natin. Ang mga desisyon natin, yung pang-araw-araw po natin na paglapit sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po yung nakikita po natin na nangyayari, no, sa palipaligid, minsan nagbubuhos sa atin ng pagdududa, no, sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po yung mga pagdududa, naglalayo po sa atin, sa ating presensya ng ating Panginoon, no, minsan tayo po ay tumatalikod sa Kanya. Kailangan po
no, sa ating pong buhay, lumapit tayo na may pananampalataya sa ating Panginoon at magtiwala tayo doon sa mga salita ng ating Panginoon. Because if He is faithful, we also should be faithful. Kailangan din ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ang sunod po na puntos, yung pinabanggit po dito, and that He is a rewarder, no? Yung letter E, expectation of His reward, no? Gantimpala, no? Na ating pong inaasahan sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, nalulugod ang ating Panginoong Diyos sa mga pagpapala doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Yung kanyang mga dimpala ay hindi lamang po material, no? Kabilang po dito yung kapayapaan, kagalakan, lakas, no? Lalo na yung buhay na walang hanggan. Yan po yung minimithi po natin na sa pagdadating ng pagbabalik ng ating Panginoon ay matatanggap po natin. Kaya nga sabi po sa Matthew 6:33, no? Alam natin yan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po yung pangako, hanapin daw po muna natin ang kaharian ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa atin. Ito po ay napakagandang pangako. Kaya wag po nating kaligtaan na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, dahil Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa bawat isa. Sabi pa sa Psalm 19:11, in keeping of them, there is great reward. No? Talaga pong sa pag-iingat na sa atin na ating Panginoong Diyos, merong malaking gantimpala na ibinibigay po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po yung pananampalataya. Ito po yung umaasa po tayo sa ating Panginoong Diyos na Siya po ay magiging tapat. No? Yan po yung pananampalataya. Pero kung titingnan po natin at babalikan po natin lahat ng mga nagawa sa atin ng ating Panginoon sa nakaraan, magdududa pa ba tayo sa Kanya? Kung lahat ng mga ginawa Niya sa atin, alam niyo po, may mga time na sa panahon mismo ay hindi natin alam na ganun pala ang mangyayari, no? Minsan naiinis tayo na parang hindi sumasagot ang ating Panginoon. Pero at the hindsight, kapag tayo po ay lumingon na doon sa mga nakaraan na naranasan po natin, ay masasabi po nating tama ang ating Panginoon. No? Meron po Siyang plano sa bawat isa sa atin na mas higit pa pala yung Kanyang plan, no? Para sa bawat isa kaysa doon sa iniisip natin na makakaganda sa ating pong buhay. No? Kaya nga ang sabi ni Ellen White sa Ministry of Healing, prayer and faith will do what no power on earth can accomplish. No? Kung meron po tayong mga plans na iniisip natin, ito yung pinakamabuti. O hindi pala yun ang pinakamabuti. Ang pinakamabuti pala ay manalangin tayo at manampalataya sa ating Panginoon upang anuman ang mangyayari sa buhay natin ay mangyayari sa ikalulugod, hindi lang ng pangalan ng ating Panginoon, kundi sa ikagiginhawa at ikagaganda ng ating pong buhay. No, yan po ang napaka-importante. Ang buhay po na meron pong pag-asa ay ang ating pong minimiti, hindi yung nag-aatubili po tayo, no? Kapag tayo po daw ay kumilos na may pananampalataya, asahan po natin na ang kabutihan ng Diyos hindi lang karapat-dapat para sa bawat isa sa atin, kundi ito ay ipinangako Niya sa bawat isa. Kapag tayo ay nananampalataya, nananalangin at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Okay? At ang pangatlo po na dito po sa ating puntos, endurance in seeking. Sabi po dun sa text, if of them that diligently seek Him. No? Sa kanila na masikap na naghahanap para sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, pag tayo po ay nanatili, na tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, hindi po tayo sumusuko anuman ang mga mangyari. Maantala man yung sagot po sa atin o kaya parang hindi nangyari, iniisip po natin. Ang napaka-importante, tayo po ay magtiwala at tayo po ay humanap, hanapin lagi natin ang sagot ng ating Panginoong Diyos.
alam niyo po yung kasipagan ay nangangahulugang patuloy tayo na ano daw, pagtugis. No? Ano ibig sabihin pagtugis? Paghanap, hindi lang basta hanap. Pag sinabing tugis, talagang sinusundan, no? Hindi lang po paminsan-minsan na interest, kundi ito yung palagian. Pag sinabing pagtugis, hindi po tumitigil, no? Sino ba ang tumutugis na nagpapahinga, no? Pag sinabing tinutugis ako ng ano, talagang hindi po yan humihinto. Kaya yan po ang nais sa atin ng ating Panginoon, na tayo po ay lubos, no? Consistent sa ating pong paghahanap sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Jeremiah 29:13, "Ye shall seek me and find me when you search me with all your heart." No? Oh, sabi na pang ganda mang nabanggit po dito. Kapag kahinanap daw po natin ang ating Panginoon, ay masusumpungan po natin. Kapag tayo ay humanap sa Kanya ng buong puso natin. Alam niyo po, pag sinabi buong puso, ibig sabihin, walang kahati. No? Hindi yung gagawa tayo mabuti, tapos mamaya-maya ay isipin natin, baka naman hindi ako hinahanap ng, o tinitingnan ng ating Panginoon. No? Hindi po, dapat hindi tayo nagdadalawang isip, kundi yung paghahanap natin sa Kanya ay palagi, when you seek me with all your heart. No? Buong-buong paghanap sa ating Panginoon. Alam nyo, ayaw ng ating Panginoon na meron siyang kahati. No? Tayo rin naman, pag kayo ay nagmahal, gusto nyo po ba na yung asawa ninyo meron iba? No? Nagagalit po tayo, di ba? Kapag ngayon ay kasama mo yung asawa mo, tapos mamaya yung asawa mo meron na namang nilalapitan na iba, hindi po natin gusto yan. Tayo rin, kung gusto natin na tayo lang ang nasa puso ng asawa natin, ganun din ang ating Panginoon. Gusto niya, tayo lang rin, no? Siya lang rin ang nasa puso natin if we search Him with all our hearts. Sabi po sa Luke 18:7-8, ito po yung parable, no? Doon sa persistent widow, no? Alam niyo po kung titingnan natin doon sa parable na ito, ay talagang persistent, no? Yung pagpupursigi ng paghahanap, no? Alam niyo po, tayo ay minsan pagka hindi na natin nakita, parang pinapabayaan na lang po natin. Meron kasi mga pagkakataon pa, mga kapatid. Bakit kaya kapag inahanap natin, hindi natin makita? Pero pag hindi naman natin hinahanap, yan naman ay nakikita na natin. No? Kung hindi na natin kailangan, nakikita natin. Hindi naman po ganito dapat ang sa Panginoon. Sige, wag na natin hanapin na Panginoon, makikita natin siya. Hindi po, siya po ay mismo ang nagsabi. Kapag hinanap po natin siya, makikita po natin siya. Kailangan natin siyang hanapin ng buong puso. No? Ang sabi ni Ellen White doon sa kanyang book na Prayer, "The greatest victories are not gained by talent or education, but by perseverance of faith." No? Ang pinakamalaking tagumpay daw po ay hindi po natatamo sa magitan po ng talento o ng ating pong edukasyon, mundi sa magitan po ng pagtsatsaga, no? Na may pananampalataya. Tayo po ba ay laging may pananampalataya? Tayo po ba ay matyaga na nag-aaral ng salita ng ating Panginoon? Huwag po sana, no, minsan kapag tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ay konting verses pa lang, inaantok na po tayo. Pero pagka nanonood ng movie, ano, kahit 3 hours yung movie, walang puknat, no, yung ating pong mga mata ay nakatutok doon sa ating pong mga telebisyon. Pero wala pang 5 minutes nagbabasa ng banal na kasulatan ay parang ayaw na. At ginagawa pa nating pampatulog, no, yung ating pong mga pagbabasa. Huwag po sanang ganyan, no. Hanapin po natin diligently ang ating Panginoon. Magsika po tayo, nabasahin ang banal na kasulatan. At doon, masusumpungan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, patuloy po tayong manalangin. No? Kahit pa parang tila tahimik ang langit na hindi tayo pinapakinggan. No? Pinupuno ng panahon ng Diyos ang iyong pananampalataya. Alam niyo po, habang tumatagal ay lumalago yung ating pong pananampalataya.
yung pagkaantala doon sa ating pong mga hinihingi. Hindi ibig sabihin na tumatanggi ang ating Panginoon, no? Tayo po ay sinasagot ng ating Panginoon ayon sa kanyang panahon, no? At alam ko na mas mabuti ang pagsagot ng ating Panginoon. Ang timing ng ating Panginoon is the perfect timing, no? Maaring sa atin advance o maaring late, but God's timing is always perfect. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ayan. At ang pinakahuli, no? A knowledge of His faithfulness. He is a rewarder. O, ang ating Panginoon, siya po ang nagbibigay ng gantimpala. Alam niyo po, yung pananampalataya ay tumatanda sa pagtitiwala, no? At tumutupad sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Habang mas lumalalim po ang ating pong pananalig at pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ay nakikita po natin yung paraan ng ating Panginoon. At alam po natin, hindi po na matitinag ang pananampalataya natin kapag tayo ay lalong nagbabasa at tayo po ay nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon. At ito yung pangako niya, He is the rewarder, no? Mas nalalaman po natin ang salita ng ating Panginoon, no? Kapag tayo po ay nananatili, no, sa Kanya. At alam po natin na kapag ang ating Panginoon ay nangako, ito po ay hindi napapako. Ito po ay nangyayari. Sa 2 Timothy 2:13, if we believe not, yet He abided faithfully. Minsan po, tayo po ay hindi nagtitiwala at hindi naniniwala. Pero nananatiling tapat ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, hindi nawawala ang kanyang katapatan sa atin. Yung pangako niya, nangyayari pa rin. No? Kahit tayo minsan ay tumatalikod sa ating Panginoon. Hindi lang nangyayari yung mga bagay-bagay sapagkat kapag ka ikaw ay tumalikod sa ating Panginoon, ibig sabihin ayaw mo yung pagpapala. Sabi sa Numbers 23:19, God is not man that He should lie. No? Tayo pa, maaari tayong magsinungaling. Pero ang ating Panginoon, hindi po siya nagsisinungaling. Tapat po siya sa kanya pong sinabi. No? Tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Ang sabi po doon, pagpapalain yung mga naniniwala at nagtitiwala sa kanya. Pero kung hindi po tayo nagtitiwala, no? Hindi po tayo. Hindi po natin matatanggap yung pagpapala niya. Kung ang ating Panginoon ililagay niya yung pagpapala na yun, o ikaw nandito ka dahil kailigtatapat sa akin, malapit sa ating Panginoon. Pero kung tayo yung lumayo, kung nandito lang yung pagpapala, hindi po natin matatanggap yung pagpapala kung tayo po ay malayo sa ating Panginoon. Kaya ngayon, pananampalataya, nakasalalay po ito ay sa katangian ng ating Panginoong Diyos, hindi sa mga kalagayan ng buhay po natin. Ibig sabihin, ang ating Panginoon nangako, siya ay tapat sa kanyang pangako at gagawin niya yung kanyang pangako dahil siya mismo ang nagsalita. No? Ang sabi ni Ellen White sa Desire of Ages, page 224, God never leads His children otherwise than they would choose to be led if they could see the end from the beginning. Tayo po, hindi natin nakikita yung hinaharap. Pero ang ating Panginoon, alam niya kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Ibig sabihin, ganito po lang po yan. Halimbawa, kayo ay naglalakad sa damuhan. At yung damuhan ay medyo mataas, no? Mas mataas sa ulo ninyo or nasa ulo ninyo. So ibig sabihin, hindi niyo nakikita. So ang ginawa ninyo ay sabi niyo sa kaibigan ninyo, sige, bubuhatin kita. Ikaw na lang yung magturo ng daan sapagkat hindi ko nakikita. Sabi mo na sa akin kung kanan o kaliwa. No? So, inilagay mo na ispinasan mo na yung iyong kaibigan. At ang sabi ng kaibigan, sige, diretso lang, diretso. O medyo kanan, medyo kanan. O, sabi mo, parang hindi naman yata yan yung daan. Paano mo masasabi kung hindi yun yung daan? Hindi mo naman nakikita. Ang nakakita, yung nakasakay sa iyo na kaibigan mo. So, sinong paniniwalaan mo? Siyempre, ang paniniwalaan mo, yung nakakita nung future ay nung dadaanan, no?
So, ganun din po sa atin. Huwag po natin ipilit, no, yung gusto po natin. Dahil hindi natin alam yung future. But God knows. Alam ng ating Panginoon kung ano yung future natin. Magtiwala po tayo sa Kanya. Iangkla po natin yung pananampalataya natin sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. Yung tagumpay natin ay nakasalalay sa salita ng ating Panginoong Diyos. At alam po natin na hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Kaya dito po sa Hebrews 11:6, ito po ay parehong tawag sa atin to at saka pangako. Inaanyayahan po tayo na ating Panginoon Diyos na maniwala, na umasa, na maghanap at magtiwala sa ating Panginoon Diyos, no? At gagarantiyahan tayo na meron tayong gantimpala. No, tandaan po natin yung acronym po natin, SEEK. Ano yung sabi doon? S, sincerity of faith, no, katapatan ng ating pong pananampalataya. Letter E, expectation of His reward. Kailangan meron tayong pag-asa doon sa gantimpala ng ating Panginoon. Letter E, endurance in seeking, no, pagtitiis, no, sa ating pong paghahanap. At knowledge of His faithfulness, kaalaman sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos, hindi po na siya nagtatago. Siya po ay naghihintay sa mga naghahanap sa Kanya. Kapag pakiramdam po natin na yung buhay natin wala nang katiyakan, maniwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. At siya po ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Kung hahanapin po natin siya ngayon, nang meron pong pananampalataya, pagpuporsigi at pagsuko, o matatagpuan natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat siya po ay tapat na tumutupad sa kanyang mga pangako. Tayo po ay manalangin. Ama na yung banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya. Nagpapasalamat po kami sa pangako po ninyo na kami ay inyong patuloy na gagabayan. Kapag kami ay humanap sa inyo, kami ay makakasumpong at kayo po ang siyang nagbigay ng pangako na ito. Panginoon, nawa ay panghawakan po namin ang inyong pangako at patuloy kaming magtiwala sa inyo sapagkat kayo ang Diyos naglumalang, nagmahal at patuloy na nag-aaruga sa amin. Muli po kaming nagtatalaga ng aming pong buhay sa inyo. Samahan po kami sa buong maghapon na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Muli po, inaanyayahan namin kayo bukas sa ganito pong oras, 8 o'clock hanggang 8:30 para po sa ating pong pag-aaral, lalong-lalo na po sa mga pangako ng ating Panginoon na nakasaad sa banal na kasulatan. Nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon ay maranasan po natin at patuloy tayo magtiwala sa Kanya sapagkat Siya ang Diyos na nagmamahal sa atin. Muli po, magandang umaga at God bless po sa inyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ayon sa banal na kasulatan, mababasa natin sa Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think of these things. Philippians 4:8. Anuman ang ating isipin o anuman ang ilagay natin sa ating mga isipan at kung anumang bagay ang umuukupa na ating pag-iisip, yan ang may malaking impluensya sa ating buhay sa kinabukasan. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula Usapang Senior.

Isang mapagpalang araw ang aming pinaabot sa inyo. Anumang oras po sa inyong lugar ngayon, dito sa Pilipinas ay umaga. Isang masaya at maaliwalas na umaga. Welcome po muli sa ating programang Simula, Usapang Senior, na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, at isang oras tayo magsasama-sama para pag-usapan natin mga bagay-bagay, lalo tigit sa ikasisigla at ikalulusog natin pangatawan, ikasisigla na ating isip at pagbabago ng pananaw at pagkakaroon ng kapaki-pakinabang na buhay at tigit sa lahat, mahabang buhay. Ako po ay inyong kaibigan at mabuting kasama at ang ating programa ay mabuti rin kasama at kaibigan. Kaya dyan lang po kayo. Kaya welcome once again po sa lahat na ating tagapagsubaybay. At nice kong batiin, of course, yung ating mga kaibigan na hindi namin kayo malilimutan dahil kayo ang inspirasyon sa aming programa. Unang-unang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po from Naperville, Remnant Film Church din sa Chicago, Illinois. Welcome. Kumusta? My brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. How are you today? Now, our friends from the Philippines, dito sa Senior Citizens Association ng Philippine International Church sa campus po ng Adventist University of the Philippines. Welcome mga ka-senior sa Morning View Seventh-day Adventist Church, ang ating pong supporter no ng programa. Welcome everyone. Kumusta po kayo? And then of course the Morning View Charobics team. Ayan ang ating mga kaibigan no na lagi nating nakakasama, lagi ko nakakasama, at saka tuwing umaga may mga devotional, may mga activities tayo and exercises. Welcome po kayo. And then greetings, okay, from everywhere. Luz Pusing, kumusta po? Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Olpindo, welcome po sa program na Simula, Usapang Senior. Sir Linda Basilisco, kumusta po kayo? Gracia Dei, gayon din si Ayen Asik, at Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Nice kong batiin din ng mga kaibigan ko from the National Museum of the Philippines, si Belle Pabunan, si Carol Magdaleno, welcome. And kasama pa si Lisa, si Alvin, at saka si Ina, welcome po. At sa buong staff ng National Museum. Nandiyan din yung ating mga kaibigan, si Lyobi Cabanyes, Rebecca Ebora, Leti Sampang. At ang ating friend pala from Canada, Rose Arrogante, welcome Ma'am Rose. And then shout out to Zenny Moser of Ohio, USA, and Beth Villapuerte dito sa Balayan, Batangas, at si Darlene Ojero from Tangalan, Aklan. Kumusta po kayo? Welcome po sa program. Binabati ko rin si Ma'am Juliet Alcaraz from Morning View SDA Church, and si Ma'am Beth and Sam Castle, and also all the members of The Apple of God's Eye Widowers Club. Welcome po sa ating program. At ngayon po ay patuloy tayong mag-uusap tungkol sa isang bagay na actually na natalakay na natin to in the past episodes. Pero this time, we'll try to dissect ito ngayon, sinasabi Philippians 4:8 na think of these things. Ano raw po yung laman ng mga kaisipan natin? Ano dapat nating isipin? At ano dapat ilagay natin? Kasi ang bawat bagay pala na nilalagay natin sa ating isip, no, ay one time or another, somewhere, sometime, ay ano yan, ilalabas natin sa pamagitan nating
salita o kaya sa ating mga gawa. Kaya napakahalaga po na alagaan natin ang ating mga isip. Kaya tayo ngayon ay ano, mental health ang ating topic ngayon. At sabi nga rito sa ating teksto, mayroong mga bagay-bagay na dapat nating tandaan, na yun ang dapat nating isipin. So, nais ko pang ipaalala sa inyo na tayo po ay may mahalagang ano gagawin habang kayo nakikinig, saan man ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, pwede po bang tayo uminom ng tubig? At ayan po ay makakatulong po sa ating mabuting ano blood circulation at mabuting pakiramdam. Kaya diyan lang po kayo at magbabalik po agad ang simula usapang senior.

Patuloy po kayong sumusubaybay dito sa programang Simula Usapang Senior. Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. only here at AWR 89.1 FM. I'm your friend Doc Rome Barrios at pag-uusapan natin yung sinasabi natin, think of these things. Marami kasi tayong iniisip, no, ang ating araw-araw, sa araw-araw na pamumuhay natin, marami tayong nilalagay sa isip natin. At naalala ko yan na yung description ng isang author, yung ating isip daw ay para raw yan isang store, bahay, no, isang bahay na alam niyo sa bahay, nag-accumulate yan ng maraming mga bagay-bagay, kasama yung mga dust, pati garbage, pati mga junks. Yan. Kaya dapat daw from time to time, i-declutter natin, linisin natin ang ating isip, ang ating bahay para makapasok yung magagandang mga pag-iisip o magagandang bagay na ating nakapakipakinabang. No? At alisin na po yung mga cobwebs dyan, alam mo yan, yung mga junks dyan na pinupuno lang ng ino-occupy lang, no? Nag-o-occupy lang ng maraming spaces sa ating lugar o sa ating isip. Hindi naman kailangan. Kaya garbage in, garbage out. Ayan. Ibig sabihin, pag pumasok ang garbage, itapon ka agad, no? So, i-get, ano? Ano yan tawag natin dyan? Let loose. Okay? Alisin na po. Ayan. So, sabi sa atin sa Banal na Kasulatan, merong dapat tayong iniisip na ayun dapat ang lagi nating laman ng ating isip. Sabi rito, finally, bro, whatever things are true, whatever things are honest, yan ang mga bagay na yan, whatever things are just, whatever things are pure, lovely, and good report. Sabi nga doon, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Tinignan ko sa Tagalog version ng Bible, anumang bagay na, ano-ano itong mga bagay ito, na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, kapuri-puri, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Napaka-direct po, no, ang Banal na Kasulatan kung anong bagay lang pwede natin ilagay dapat sa isip natin. Kasi sabi ng author na John C. Maxwell, sabi niya ganun, what enters our mind and occupies our thoughts, or rather, occupies our thought process will somewhere, sometime, come out of our mouth. Kaya kapag iniisip na laging ang isip natin laging negatibo, halimbawa laging kapintasan ng ibang tao, kahit hindi mo sabihin ngayon yan, there will come a time na masasambit mo. Ganun din, ganun ang galit, di ba? Minsan may galit sa tao, hindi mo naman ini-express, no? Hindi mo sinasabi, hindi mo masabi-sabi, pero pag may opportune time na bigla mong binulalas, no? Lalabas at lalabas. Kaya mag-ingat po kung ano naka-imbak sa isip. Kasi maano po natin yan, mailalabas. Sabi nga sa Banal na Kasulatan din sa Luke 6:45, out of the abundance of the heart. Kasi ang heart and mind magkasama, di po ba? Ang heart and mind, isa lang yan pagka biblically speaking. Kung ano laman ang puso, ayun din ang laman ng isip. Bihira yung laman ng isip hindi galing sa puso. Kasi kung naniniwala ka sa isang bagay, ayun din ang laman ng puso mo. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, ayun din ang nararamdaman mo, hindi po ba? At kung ano nararamdaman mo, yun din yung naiisip mo, di ba? Kaya hindi po pwedeng paghiwalayan. Kaya yung mga bagay na nilalagay natin sa isip, out of the abundance of our mind and heart, the mouth speaks. Ayan. Kaya nga mahuhuli mo nga yung kasabihan na mahuhuli mo ang isda sa bibig. Oh, lalabas din yun. Kaya wag po natin lagyan ng mga negative things
mga when we say negative things, of course, that represents sinful things, no? Kaya kung maaari, lahat po puro magaganda ilagay natin. Ayan, binanggit natin isa-isa. Ngayon, sinabi rin ni John Maxwell. Ito ay anak ni Arthur Maxwell, na famous author at saka religious inspirational speaker, the religious leader. Sabi niya, be careful of what you set in your heart on, for you'll surely get it. Kaya, okay, be careful about what occupies your mind, because it will greatly determine what you'll become tomorrow. Yan. Kung magkaminsan, hindi na kaagad namamanifest po, hindi kaagad nakikita yan, yung mga negative things na yan. Pero lalabas at lalabas, pag naandyan po, nakasiksik sa ating isip, ano, at sa ating puso. Ngayon, merong mga bagay na paano dapat natin tingnan, no, na bantayan natin, things na may steps na dapat nating pwedeng gamitin. At ito ay ayon kay John Maxwell. May dalawang step lang, no? Number one ay, of course, itong isa, yung mga tinatanggap natin mga mensahe, ito nga, sa brain natin, yung ating frontal lobe, occipital lobe, di ba marami yung lobes yan? O, di ba meron yung part ng brain na talaga kung ano yung nakikita natin, na-register sa isip natin. Kaya na-absorb natin lahat yan. Kaya ito pong una ay yung sinasabi sa Philippians 4:8 na dapat ay ayun ang makita at ayun ang lagi nating isipin lang. Okay. Ngayon, meron ding sinasabi sa 2 Corinthians 5:17. Kasi kinakailangan para mapanatili natin yung kaisipan na malusog, no? Good mental health. Ay kinakailangan, ito rin, basahin natin na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ayan, 5:17. Babasahin ko po ito sa Tagalog para malinaw. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. So from time to time, baguhin po natin ating kaisipan. Ibig sabihin, from time to time, i-declutter natin. Let go. Lalo na yung mga hindi mabubuti. Hingi po natin ng tawad at ayusin po natin, yung mga, lalo na yung mga suliranin, no, sa pakikipagkapwa. Dapat po i-let go natin yan para po maging magaang, maganda ang ating paghinga, maganda ating pakiramdam. Ayun po, i-let go po natin yan dahil ang dapat sa atin ay bago na tayong mga nilalang. Kinalimutan na natin yung mga bagay na mga nakaraan. Nakaraan na po yun. Ang harapin po natin ay yung ngayon at saka yung bukas. Pero kung magkaminsan, baka hindi daw dumating ang bukas. Eh. Okay, tingnan natin, we have the present because tomorrow may not come. But past is already gone. Okay, so tingnan po natin presently ang ating sarili. I-check po natin kung ano po ang laman na ng ating isip na nalinisan na ba natin. Ayun ang ating tanong sa atin. At ang pangalawa ay pagbabago ng ating thought life, ang buhay natin sa pag-iisip, baguhin natin yan. Okay, although hindi madali gawin yan, pero ang sinasabi nga natin dito, through the power of the Holy Spirit. So, pag tayo'y nananalangin at tayo'y hinihingi natin ang gabay ng banal na Espiritu, tuturuan po tayo kung paano natin
maaalis yung mga bagay na yan na hindi kanais-nais sa ating pag-iisip. At tulad nga ng pinapayo sa atin ng Banal na Kasulatan, baguhin po natin ang ating pag-iisip, yung thought process natin, yung proseso ng pag-iisip. Mula ngayon, puro na mabubuti na makikita ko sa aking kapwa, puro na magiging tapat na ako, magiging honest na ako all the time, at kailanman ay pipilitin ko, no, na mahalin ko ang aking kapwa. Ayan. Tandaan po ninyo, ganun dapat yung thought process natin na sinasabi para tayo maging bagong nilalang din, no, bagong ano nga sabi, bagong nilalang na, no, sa ating Panginoon. Ngayon, dito sa pangalawa, yung pagbabago ng thought process, meron kasi mga bagay na nakaka-influensya sa atin na dapat bantayan natin yun. Meron tatlo pong bagay na mahalaga natin pagbantayan, at ito yung gusto kong matutunan natin ngayon. Yung mga checklist natin para maayos po yung ating tamang pag-iisip. May tatlong bagay tayong dapat bantayan o baguhin, at ano man pwede natin sabihin doon, na dapat nating laging isaisip para magkaroon tayo ng malinis na pag-iisip. Okay, number one, tanungin nyo ang inyong sarili. Number one of the three, no? What type of environment do you live? Ayan, tingnan po ninyo. Ano po bang environment mayroon kayo ngayon? I'm sure ang mga taong, okay, one example, ang pagiging magagalitin, masungit, o minsan, alam nyo po ba, ano rin yan, galing sa environment. Ibig sabihin, siguro, may kasama ka, may kabilang ka doon sa environment na gano'n ang pag-uugali. Kaya na-absorb mo rin na may mga taon laging galit, may laging may kaaway. Tingnan nyo po yung environment, kasi yung environment malaki ang nai-influensya niyan sa ating ano, sa ating buhay. Kapag hindi maganda ang environment, tingnan mo. Baka kailangan mong baguhin, o baka kailangan mong ayusin, di po ba? Mga environment, kaya yung mga kabataan, napakahalaga rin yung kanilang kinabibilangan na ano, na society, na organization, kasi mataas po, malakas po yung ano yan, na influensya yan. Ayun po yung environment na, oh, for example, environment na malinis, oh, di ba? Kasi sa para sa akin ay ang malinis at maayos na environment ay ano rin, nakakaganda rin ng mabuti at maayos na pag-iisip. Diba? Nakakabigay din po yun. Pagka magulo po ang paligid, talagang magulo rin po yung magiging pag-iisip ng mga taong naninirahan doon. Ayun po. So, yun po yung una. What type of environment do you live? Analyzin po ninyo yan. At kung kailangan baguhin o ayusin, gawin po natin. Ang pangalawa, out of three, no? What are you doing in your free time? Ayan. May epekto po yan sa inyong mental health. Ano pong ginagawa nyo pag kayo nag-iisa at nag-relax kayo o wala kayong, hindi kayo busy? Ano ba? Lagi ka bang nasa games? Naglalaro sa doon sa electronic games? Nasa pasugalan ka ba? Nasa kasayahan ka ba? Pagka ano, yung mga time na mga pastime mo na kinagigiliwan mong gawin, malaki rin ang ano niyan, influensya sa ating kaisipan. Ano ba, mas gusto mo bang makipag kwentuhan o makipag ano, anong tawag natin diyan? Maki-chismis. Maganda rin ano yun, no? Pag walang ginagawa. Sa free time mo, anong ginagawa mo? Kaya, bantayan po natin yan. Kung ikaw ay at your free time, nagbabasa, lalo tigit, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, o kaya nananalangin ka, o kaya
dumadalaw ka sa mga kaibigan mo. Ayun, napakaganda yun na may mga karamdaman at may mga worthy na mga ano na mga activities. Tingnan po ninyo yan kasi yan po ay nakaka dagdag din ang ating nilalagay sa ating mga isip. Okay, nakadalawa na tayo. Environment, ang pangalawa yung ating free time kung anong ginagawa natin. At ang pangatlo, ang panghuli ay who are your closest friends? Yan. Sino ba ang mga kaibigan mo? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ayan pong peer pressure, napakalaki impluensya po yan, lalo sa mga kabataan. Yung mga barkada, yung mga laging sinasamahan, yung laging kasama, ano ang kanilang ginagawa, sama-sama, malaki pong ano yan, malaking impluensya po yan sa ating pag-iisip, no? At higit sa lahat, of course, pag-iisip later on in our life sa future natin, sa ating kinabukasan, may malaking epekto po yan. So, napakaganda. Ayan po yung ating topic ngayon na think of these things, no? Sabing ganun eh, whatsoever things are, sabi rito, true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, and whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Philippians chapter 4, verse 8. Sana po ay may natutunan tayo sa ating pinag-usapan ngayon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Welcome back po. At ito ang programang simula, Usapang Senior. At of course, hindi mawawala yung ating Senior Health and Wellness na segment. Ayan po. So welcome po. Patuloy kayong nakikinig sa simula, Usapang Senior. Huwag kalimutan, tuwing Webes at Linggo, 10 to 11 a.m. AWR 89.1 FM. And please don't forget to like our FB, our channel, FB and YouTube channels. Kaya po, kung meron kayo pong nais na itanong o nais na i-suggest sa amin, kahilingan, welcome po kayo. Tatawagan lang po ninyo mga sumusunod. 0917-1742-777 at 0918-9447-891. Okay, ulitin ko po. 0917-1742-777 and 0918-9447-891. So, hihintayin po namin ang inyong mga tawag at text. Okay? So, please like our channel, subscribe, and share. Okay? Don't forget that. So, ating pong patuloy na pagpapaalala sa atin ay yung ating food of happiness. Yan. Nutrition. Yan po yung food of happiness. At alam na natin yan, no? Na sinasabi natin eh, kung gusto natin na maging masaya, ano po ba? Dapat po maging malusog muna tayo. Kasi well, hindi imposible po tayo maging masaya pag marami tayong nararamdaman, di ba? kaya masaya ba sila? Masaya ka ba dahil malusog ka o malusog ka at masaya na? Okay, malusog ka at masaya na, no? Magkasama po dapat 'yon. Kaya ayun po ang pinapaalala sa atin na lagi nating pipiliin, sabi rito, ang malusog na pagkain. Sabi rito, those who live the longest on this earth share not only one high degree of happiness but a common menu. May common pong recipe sila. At ano itong recipe na to? Ito ay yung, sabi, all tend to eat a predominantly whole foods
plant-based diet and they enjoy nutrition that protects them from lifestyle diseases and keeps their immune systems in good working order. Yan. The healthier you are, the happier you become. Health and happiness extend life. It's really that simple. Yan. To, yan po, dapat kung gusto natin maging maligaya, okay, kainin po natin yung dapat na kainin na original food, no? Genesis 1:19. And God said, I have given you these fruit-bearing trees. Ayan, binigay daw niya ang Panginoon ng mga punong kahoy na nagbubunga, may mga buto. Ayan, andyan din yung mga halaman, gulay, at mga nuts. And ayan po yung mga original food, no? At ayan din po ay hanggang ngayon, no? Ayon sa siyensya at pag-aaral, ayan din po makapagbibigay sa atin ng tunay na kalusugan at mahabang buhay. Gusto niyo po ba makaroon ng mahabang buhay? Of course, okay. Ngayon, meron ako rito simple tips din for living a long and happy life. Ayan, long and happy life. Okay. Number one, insist on good nutrition. Alam natin, pagkain na nga. You can't do any better than a whole foods, plant-based diet. And then modern science is proving daily that the Creator God knew exactly what He was doing. So, alam ng Panginoon, dahil siyang lumalang sa atin, alam niya kung ano makakabuti sa atin. Hindi niyo po ba yun pakikinggan o susundin? Oh, nutrition. And then another one, ito yung mga some tips, no? Proven tips for living a long and happy life. Ay sabi ito, move. Gumalaw. Alam nyo, lalo na yung mga taong nagkakaedad na meron na silang tinatawag na you call it sedentary life. Ano yung sedentary? Yun na yung bumabagal na, masyado ng laging nakaupo, hindi na masyado kumikilos, dahan-dahan na lahat. All, of course, dapat maingat, no? Pero kailangan po raw sabi rito, walk, jog, bend, stretch, bicycle, hike, and climb stairs. Yan. Dahil ang body raw natin ay nilikha para ikilos, no? Hindi para papahingahin lagi. Laging nagpapahinga, walang steady. Sabi rin, sabi, hindi ba, may huli tayong, may kasabihan tayo, use it or lose it. Ayan po. Kung hindi natin gagamitin, mawawala po yan, mamamatay po yan. Masasayang lang. Kaya yung ating body ay dapat, sabi dito, your body lives and dies by this motto. Use it or lose it. Exercise, kailangan. And then another one is rest. When we say rest, of course, yung sleep, yung night sleep, at pag sinabing sleep, hindi lang po basta tulog. Rest talaga. Ibig sabihin, malalim, no, na pamamahinga. Sapagkat during our rest period, dun po nagiging active ang ating ano, mga cells, lalo na yung mga cells natin, patuloy na re-repair habang tayo nagpapahinga. Okay, yan po. And then, sabi rito, enjoying a Sabbath break each week. Ayan, may suggestion rito na yung Sabbath break, ayan yung 7-day Sabbath, each week allows your mind and body to rejuvenate. Ayan. Nagre-recharge, no? Wabata, and heal. Living without this pause button, ang tawag niya pause button,
yung stop button, no? I mean, post-titigil na button, ayun po yung pamamahinga sa Sabat, increases wear and tear and shortens life. Okay? So, kailangan natin yung pause button. Another one is don't overdo. Ayan. Ito po yung sinasabi natin. Hindi natin sinasabi huwag kumilos. Pero pag kumilos naman tayo, hinay-hinay lang po at alalay. Pag napagod po, huwag po natin i-overwork yung ating katawan. Lalo na sa mga may katandaan na, don't overdo it. Ibig sabihin, pag napagod, pahinga. Pagka nagutom, kumain. Huwag po natin parurusahan. Well, dahil ayaw nating tumaba, ayaw na. Huwag po, basta, don't over the things. Ang sinasabi rito ay, more is not always better. Okay? Mas, pagka sumobra po ay hindi mabuti. Ayun lang naman po nakakasama pag sumobra. Especially when it comes to food and exercise. Ayan. Daily and ang tinuturo sa atin, daily and moderately. Ibig sabihin, regular, consistent po, pero moderate. Okay? Na merong alalay, no, moderation, should describe your every health routine. Lahat po natin ginagawa. So, totoo po yan kahit sa pagkain. Moderate, no? And healthy. And then also, sabi rito, socialize. Ayan. Being part of faith, community, family structure, or civic club can help extend your life. Ayun po, nakakaroon kayo ng purpose in life. Pagising nyo, ay, meron pala kaming outreach ngayon. May matutulungan pala kami ng mga tao. Ayun, nagkakaroon ka ng purpose in life. Tapos pati yung katawan mo, nagiging active and alive and active talagang, ano, may enthusiasm ka, no, na maglingkod, no. Kasi sabi rito, kung ano raw yung being part of something that benefits others will benefit you. Kaya habang ka tumutulong sa kapwa, nagkaka-benefit ka rin, tinutulungan mo rin ang sarili mo. Nagiging masigla ka rin, di po ba? At saka lahat ng mabubuting gawa, may kasabihan na it comes back to you. Yan, bumabalik sa inyo. Kaya kapag gumawa ka na mabuti, tumulong ka sa kapwa, babalik din po yan sa iyo. Meron po yung reward para sa inyo. Ayan po. So, ayan po, socialize and then finally, be patient. Adraw? Magtiis, pasensya po, magtiis-tiis. Regarding optimum health, may take time. Kung magkaminsan, hindi natin nakukuha kagad yung kalusugan na gusto natin. Pero, pag nag-tiis po tayo, gawin lang po natin daily, consistently, moderately, meron po yung result na maganda sa atin. So, yan po. Be patient. Tinuturuan tayo. Sabi ito, but doing so pays for itself with added high quality years. Yan, nadadagdagan daw po yung taon ng ating buhay. Sa, ano po, kumusta po kayo na na-analyze na po ba ninyo ang buhay nyo? Kayo po ba ay among this, ano, itong mga payo na to, ilan po ba rito ang sinusunod nyo? Pagka siguro sa akin, may lima kayo sinunod dito, ay maganda-gandang ano na po yun, na investment po for happy long life. Pero mas maganda kung susundin natin lahat mula sa pagkain hanggang sa spiritual life, okay, yung worship natin, yung rest, and then finally yung socialization, yung pakikipagkapwa. So sana po may natutunan tayo. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang simula usapang senior.

Welcome back po sa program na Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At meron tayo ngayon sa ating segment ng Senior New Start o Bagong Simula. Okay? Ay pag-aaralan natin ang tungkol sa love. Pag-ibig, no? At ito ay meron tayong anecdote na bago ngayon, no? Ang title nito ay Revenge of Love. Ang paghihiganti ng pag-ibig. Aba, may pag-ibig pala naghihiganti, no? Actually, ang kwento po nito ay tungkol talaga sa revenge. Alam mo yung revenge, yung gusto niya maghiganti sa asawa niya. Ayan, kaya po tinawag na Revenge of Love. Ganito ang kwento. Ang pangalan ng doctor ay si Dr. Crane. Pumunta ang isang wife kay Dr. Crane. Para mag, siguro, Dr. Crane is a marriage counselor. Kaya nagpa-advise ang isang wife. Galit na galit siya. Ang dami niya reklamo sa husband. Lahat. Alam nyo, kapag ang wife daw, pagka nagreklamo, lagi ang tinuturo, lagi ang kasalanan ng wife, husband. Pero hindi mo maririnig na may kasalanan siya. So, ito nga, talagang galit na galit siya. Pumunta kay Dr. Crane. At sabi niya, I want to divorce him. Hindi na ako makakatagal sa kanya. Gusto ko na siyang hiwalayan. Sabi niya ganun. Pero, ayaw ko nang humiwalay ng ganun-ganun lang. Gusto ko makapaghiganti muna ako bago ko siya hiwalayan. Oh, di mo? Napakaano, no? Sa sobrang galit niya sa husband niya dahil tingin niya wala nang pagbabago, hindi na niya, hindi

na niya nakikita yung hinahanap siguro niya sa husband, sabi ni Dr. Crane, meron akong magandang advice sa iyo. Sabi niya doon sa wife, kung talagang ayan ang pakay mo na makapaghiganti sa kanya, ganito ang gawin mo. Sabi ni Dr. Crane. Ang sabi niya, ganito ang gawin mo. Go home and act as if you really love your husband. Umuwi ka at magkunwari ka na talagang mahal na mahal mo siya. Ang gusto ni Dr. Crane, pakagatin yung husband. Tapos pagka siguro napamahal na dito sa wife, pag napamahal sa'yo yan, saka mo i-drop, saka mo siya iwanan at doon ka na makapag-divorce. Oh, sabi ni Dr. Crane. So, sabi niya, magkakaroon ka, okay, hindi ko na, okay, 2 months. Gagawin mo yan for 2 months. Magkukunwari ka sa husband mo na mahal mo siya. Kaya lahat ng mabubuting bagay, gagawin mo sa kanya. No? Pagsilbihan mo siya, paglutuan mo siya, lahat ng kailangan niya, ibibigay mo, at wag na wag mo siyang gagalitin at wag mo siyang aawayin. At talagang kunin mo yung kanyang kalooban na para later on, pag nakuha mo na yung kalooban niya, saka mo siya i-drop, magantihan. Yun, pwede na kayo mag-divorce. Yeah. E di pumayag naman ang wife. No, pumayag naman ang wife. Sabi niya, Doc, maganda ho yung that's a good idea. Sabi niya ganun, isusurprise ko talaga siya. Mabibigla lang talaga siya sa akin. Kaya ayun ang ginawa niya for 2 months. Okay? Ang ginawa niya, sabi rito, with revenge in her eyes. Galit pa rin siya. She smiled and exclaimed, beautiful, beautiful. He will be ever surprised. And she did what? With enthusiasm, acting as if, yun, kunwari, for 2 months. And then, showed love for 2 months. Showed love, kindness, listening, giving, reinforcing, okay? Sharing, lahat ginawa niya for 2 months. Eh, hindi bumalik yung wife sa doctor. Na magkita sila, how are you? Are you ready now to go through with the divorce? Ready ka na ba? I-divorce siya? Sabi ng wife, I'm sorry, Doc. Nagbago na pong aking isip. Sabi niya ganun. Wala na pong divorce. Sabi niya ganun. Kasi for 2 months, naramdaman ko, sabi niya, mahal ko pala ang aking asawa. Dahil sa ginagawa ko sa kanya lahat ng kabutihan, mahal ko pala siya. So, ayun po yung naging resulta ng kwento. Ano ibig sabihin to? It is really possible that action can change feelings. Diba kung magkamisan, galit na galit tayo, may feeling. Pero alam mo pala, yung galit mo, kung kukontrahin mo, gawin mo yung mabuti. Kaya pala, napakaganda pala yung payo talaga na mahalin mo yung kaaway mo. Kahit nagingit-ngit ka na, mahalin mo, sabi ng Panginoon, idalangin mo, tapos pag nangailangan, tulungan mo pa siya. No? At tulungan mo pa siya. Kasi pala, yung action natin ng mabuti na pagmamahal, nagiging pala yun? Automatically nababago, nare-reverse pagka ginagawa natin. Kaya pala pag gumagawa tayo na mabuti, lalong napapalapit tayo no? sa ating kapwa, sa ating mahal. And from this story, it appears so, but more than that, it is also a life concept. It is called the as if principle. Ayan, tawag natin na as if principle. This was first discovered and encouraged
by Dr. Will James early in this century. Sabi niya, it simply means that when you act as if you are enthused, soon feeling will follow your action. Ibig sabihin, kahit na galit ka sa tao pag ginawa mo na mabuti, yung ginawa mo mabuti, magiging feeling mo na rin yun sa kanya. Napakaganda po, no? Ibig sabihin yung love when applied to life situations is the factor which makes our home operate smoothly. Love is always the oil in any kind of human relationship. Love is the key to making your home a much more pleasant place to which to live. You may not always feel like loving or being loving, but remember that your actions of love can change the feelings and emotions of love. Purihin po ang Panginoon. Kaya pag gumagawa tayo ng mabuti, kahit sa mga tao na hindi rin mabubuti sa atin o hindi natin gusto, alam po ninyo yung feeling na yung aksyon na ginagawa natin pagmamahal sa kanila ay magiging feeling na rin natin ng pagmamahal sa kanila. Magbabalik po ang simula, usapang senior.

Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Ayan pong laging paalala sa atin. Kung tayo'y mananalangin, dapat po meron tayong pananampalataya. Dahil ang pananalangin, no, is an act of humility. Ibig sabihin, sinusurrender natin ang ating buhay sa ating Panginoon at bahala siya yung kanyang kalooban ng masusunod. Kaya po napakahalaga yung prayer na yan na may pananampalataya tayo. At pag tayo nanalangin, yung pananampalataya napakahalaga. Kasi kapag tayo nananampalataya, may pagpapakumbaba tayo. Tatanggapin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi po yung kalooban natin. Minsan, may time na dinidiktahan pa natin ng Panginoon. Panginoon, gusto ko ganito. Pero ang Panginoon, sasagutin naman tayo. Pero ang Panginoon, meron pa siyang kumagkamisan ng kanyang sagot. Sinasagot po ng Panginoon lahat nating panalangin, tandaan nyo. Oo, hindi, maghintay ka. Minsan, pag pinaghihintay tayo ng Panginoon ay sa tamang timing, no? At higit sa lahat, meron siyang sagot na, sandali anak, tuturuan mo na kita, kailangan matuto ka. Kaya yun po yung kumagkaminsan, yung gusto natin, hindi yun ang binibigay ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, sa bawat kahilingan natin, alam niya mabuti sa atin. Kaya sasabihin niya sa atin, anak ko, merong mas mabuting kasagutan dyan sa hinihiling mo. At ako nakakaalam. Magtiwala ka lang. Ayan. Napakaganda pong aral yan sa ating pananalangin. Ngayon po ay hawak ko po yung listahan ng mga patuloy na humihiling ng panalangin sa atin. At kung meron po kayong natatandaan, may makakilala kayo, pwede rin po. At kayo rin po, pwede humiling. Ha? Tandaan po ninyo ang ating mga numero na prayer request, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Ayan po, prayer request. Ayan. So, inihilang po kayo ngayon na samahan niyo ako at tayo po'y sumandaling tumahimik at tumigil kung maaari sa ating gawain para po sa ating pananalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po ang iyong dakilang pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng kabutihan, lahat ng pag-ibig, lahat ng kahabagan, lahat ng kagalingan, lahat ng mga biyaya at kapangyarihan ay mula sa inyo. Narito po ang aming mga sarili, muling lumalapit na may pagpapakumbaba sa inyong banal na trono na inyong luklukan, nais naming amang hilingin na tanggapin kami. Ano man ang aming mga pagkukulang pagkakasala, patawarin kami. At sa oras na ito, maging karapat dapat nawa kami sa aming pagtawag sa inyo. Narito po ang aming mga mahal na mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid na nais namin pong idulog ng inyong awa at pag-ibig at kagalingan. Unang-una ang aming mga kapatiran o aming mga kaibigan na may mga karamdaman, si Waylene Lorenzo, si Gemma Molina, Baby Sian Lamar, si Edwin Makapagal, Nelson Ganyola, gayon din si Lucid Guzman, Samantha at Jordan Ocasla, si Maricar Bartolome. Panginoon, kayo ang nakakaalam ng kanilang mga kalagayan ngayon, kanilang mga karamdaman. At alam namin na mayroon kayong panukala sa bawat isa sa amin at sa mga kaibigan namin na aming mga binanggit. Panginoon, loobin nawa ninyo na makaranas sila ng kagalingan at patuloy na mabuting pakiramdam. Nang sa gayon ay patuloy rin silang magpasalamat at magpuri sa inyo. Pagpalain ang kanilang mga tahanan, ang mga kanilang mga mahal sa buhay. Alam namin na kung gaano
nila nararanasan ang mga pagsubok ng dahil sa karamdaman ay nararanasan din ang kanilang mamahal sa buhay ang kaisipan na nawawala ng kapayapaan at pag-asa. Ama, ikaw lamang ang aming pag-asa, ikaw lamang ang aming hantungan, ikaw lamang ang aming dakilang manggagamot. Kaya loobin po ninyo na sila'y pagalingin. Inadalangin din po namin na si Jerome Dutimas na anuman ang kanyang karamdaman, Panginoon, tulungan siya. Gayun din si Ver Arrogante sa kanyang hinihiling na panalangin upang mapaglabanan niya ang mga pagsubok at mga suliranin na kanya pumabagabag sa kanya. Panginoon, ikaw lamang ang aming pag-asa. Kaya tulungan po ninyo ang bawat sa amin na mapanagumpayan ang mga pagsubok na ito. Alam namin, pangako po ninyo na wala kaming pagsubok na mararanasan na hindi namin kakayanin kapag ikaw ang aming kasama. Kaya tulungan po na maranasan namin yung pakikisama sa gitna ng aming mga kahirapan at pagsubok. Ang bawat isa po sa amin ngayon na narito ngayon, nakikinig at bahagi ng programang ito, nais namin idalangin ang aming mga mahal sa buhay, ang mga tahanan, pamilya na aming kinakatawanan. Kayo po ang nakakaalam na aming mga kalagayan naman. At alam po rin ninyo ang aming mga pinagdaraanan. Subalit, nananampalataya kami sa inyong pangako na kailanman na hindi nyo kami pababayaan. Ano man ang aming kalagayan, inilalapit at inatagubili namin ang lahat sa inyo. Sapagkat ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming lakas, kalakasan, at ikaw ang aming kaligtasan. Tulungan din ang programang ito na patuloy na inyong ginagamit upang makatulong at maging bahagi ng mga tao na naghahanap ng malusog, masaya, at ikisalat kapaki-pakinabang na buhay. At tangi rin na dalangin namin ang gawain ni Magdalena Ferry Bobot Delgado sa kanilang crusade, samahan po sila ng iba na lang espiritu. At ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Patuloy po ito nawang lumago, magsumigla at maging liwanag at ilaw sa kanilang lugar. Panginoon, marami pa po kaming mga kahilingan, subalit alam namin na alam na ninyo ang aming mga pangangailangan bago pa namin nihilingin. Kaya inaasahan namin ang inyong katugunan at inyong kapangyarihan na gagawa sa amin. At ito ay alang-alang hindi sa aming kabutihan o sa aming pagiging matuwid, kundi alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Papurihan po natin ating Panginoon sa ating muling pagsasama-sama sa araw nito sa programang Simula Usapang Senior dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. At katulad nating na pag-aralan ngayon, sabi sa Philippians 4:8, sabi nito, anumang bagay na totoo, kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, kapuri-puri, yan pong isipin natin. Lagi natin iisipin ang mga bagay na yan. Yan pong dapat nating laging ilalagay sa ating isip. At kapag yan po ang nasa ating kaisipan, malaki po ang magiging impluwensya, mabuting resulta niyan sa ating pamumuhay, lalo na sa hinaharap.
So sana po ay pagpalain tayo ng Panginoon sa ating mga napag-aralan at napag-usapan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at patuloy na pakikipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng programang ito. At nais kong pasalamatan ang mga tao sa likod ng programang Simula Usapang Senior, si Pastor Nerio Carranza, ang aming pong AWR Manila Station Manager. Thank you, Pastor. Also, thank you, Andy Joaquin. Maraming salamat. At kay Jonah Bayog, salamat, Jonah. And then, Reza Nabor. At of course, we have to thank Wilmer Estrito, Irene Sidao, at kayo pong lahat na aking nakasama sa araw na ito. Huwag po ninyong kalilimutan uli. Hanggang sa susunod, Webes at Linggo, 10 to 11 a.m. At nice kong muling ipaalala sa inyo, i-share po ninyo at i-like at higit sa lahat mag-subscribe po kayo sa ating YouTube at Facebook channels. Ako po si Doc Rome Barrios at patuloy pong inaalalahanan kayo ang ating programang Simula. Ang ibig sabihin po niyan na ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay bago tuwing umaga. Lahat tayo ay may pag-asa. Lahat tayo may karapatang magsimula. At lahat tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli.

Travel Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pagkinig mga kaibigan, and welcome sa Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperiala. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, mawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, sa atin pong ipagpapatuloy ang ating paksang Prescription for Peace of Mind. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na nupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral na ito ay part 2 sa ating napag-aralan kahapon. Nanupat ating napag-aralan na ang kordero ay simbolo kay Kristo. Na noong si Adan ay nagkasala, sinabi ng Diyos sa kanya magdala ka ng isang kordero at kanyang pinatay ang korderong ito. At samantalang ang kordero ito ay unti-unting nawawala ang kanyang hininga. Hanggang sa namatay, nakita ni Adan kung papaano at ano ang bunga ng kasalanan na kanyang ginawa. At gayon din ito ay itinuro ng ating Diyos sa panahon ni Moises, sapagkat ang sabi ng Panginoon, igawa ako ng isang santuwaryo upang ako'y mananang sa kanilang kalagitnaan. Nakapagka ang isang Israelita ay nagkasala, at nakilala niya ang kanyang kasalanan, siya magdadala ng isang korderong walang kapintasan. At pagkatapos ngayon, kukunin ang isang punyal at gigilitin ang leeg ng korderong ito. O bago yun, kanya munang ilalagay ang kanyang mga kamay sa ulo ng kordero na nangangulugan ang kanyang kasalanan ay kinukumpisal at nililipat sa isang kordero. At pagkatapos ngayon, ang dugo ng korderong ito ay isasawurin ang iba, iwiwisik sa tabing santuario. Nanupat ito ang pinagawa ng ating Panginoon upang kanlang kilalanin ang kanlang pagkakamali at sila'y maaaring lumapit sa Diyos kung sila ay may dalang isang sacrifice o handog na walang kapintasan. Sapagkat ang handog na yon ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kaibigan, paano ating matatanggap ang kapatawaran sa ating mga kasalanan? Na ito yung mga hakbang tungkol sa pagkapatawad sa ating mga kasalanan. Una, ating kilalanin ang ating pagkakasala. Mahirap namang, kaibigan, na tayo patatawarin na hindi nating kinikilala ang ating mga kasalanan. At pagkatapos nating kinilala ang ating kasalanan, ating itong ikukumpisal na ating sasabihin sa ating Panginoon sa ating mga panalangin, Panginoon, aking pong kinikilala ang aking kasalanan at aking pong kinukumpisal sa inyo. At pagkatapos ay ating tatanggapin by faith yung kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. At pagkatapos ngayon ating by believing God's promise, tayo ay pinatawad ng Diyos. Ang ibig sabihin, tayo ay sumampalataya na kapag tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos, ang Diyos ay handang tanggapin tayo na para bagang tayo ay hindi nagkasala. Kaibigan, sa Biblia merong binabanggit ng justification. Ito ang wika ay deklarasyon ng Diyos sa tao para bagang ang tao ay hindi nagkasala. Na kapag ka ang taong ito nagkasala, lumapit sa Diyos, humingi ng tawad, by faith, tatanggapin niya yung damit na balabal o yung righteousness ng ating Panginoon. At kapag tayo makikita ng Ama, hindi makikita ang ating maruming righteousness, kundi yung damit na katwiran ng ating Panginoong Jesus ang makikita ng Ama. Sasabihin ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo siya nang dahil sa kanya ang aking dugo ay dumanak sa krus ng Kalbaryo. Merong isang pastor na dinalaw ang isang babae. Nanupat ang babaeng ito noong dinalaw ng pastor ay umiyak. At ang tanong ng pastor, kaibigan, bakit ka umiyak? Ang sabi niya, pastor, 17 years ago, meron akong nagawang kasalanan at ang kasalanan ito ay hindi maalis sa aking isipan. Ako ang wika, 17 years ago, nagkaroon ako ng affair sa isang lalaki, hindi ako pinakasalan. At pagkatapos ang aking ginawa, ang aking batang pinagbubuntis ay aking pinalaglag. Alam ko, meron ng buhay ang batang ito, aking pinalaglag. Pastor, ang wika, yung guilt na yon hanggang ngayon ay nasa puso ko at nasa isip ko. At ang sabi ng pastor sa kanya, kaibigan, kung ikaw ay nabubuhay sa Old Testament, ikaw ay kukuha ng isang tupa at pagkatapos lalapit ka sa Diyos, dalhin mo ang tupang ito sa sardote o sa pari at pagkatapos ikukumpisal mo ang iyong mga kasalanan sa ulo ng tupa at pagkatapos papatayin ang tupa. Na kapag ka dumanak ang dugo ng tupang ito, nangangulugan, ito'y may kinalaman sa pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng pastor na ito, ayon sa aklat ng San Juan Kapitulo 1, versikulo 29, ito ang ating mababasa, kaibigan. Ang sabi, narito ang kordero ng Diyos na gaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa makatwid, hindi maaring alisin ang aking guilt, ang aking kasalanan, maliban tanggapin ko ang dugo ng kordero ng Diyos na gaalis ng aking mga kasalanan. Kaya ang sabi sa ating Biblia, the Lamb of God, ayon sa aklat ng Apokalipsis, siya ang nagdala sa ating mga pasanin, kaibigan. Ang pinakamahirap na pasanin ay ang guilt o yung sala sa ating mga buhay. Nanupat ang kasalanan ito, kaibigan, siya ang nagpapasakit sa atin. Kaya ang sabi sa ating Biblia sa Roma 6, versikulo 23 ang wika, sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang kaloob na walang bayad ang Diyos, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Nasa kay Kristo Jesus, kaibigan. Sa makatwid, kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, yung iyong guilt na yon, yung iyong kasalanan, papawiin, papatawarin ka ng Panginoon at pagkatapos yung pangakong buhay na walang hanggan, siya ang pagkakalob sa iyo, kaibigan. Dapat tayong mamatay, subalit si Kristo ang namatay sa atin. Kaya nga sabi sa atin, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa makatwid, wala tayong buhay na wala hanggan, hiwalay kay Kristo. Kung ikaw ay pupunta o lalapit sa ating Panginoon, at pagkatapos ikumpisal mo ang iyong kasalanan, yung burden ng guilt na iyong kaibigan ay mawawala sa iyo. Nanupat si Kristo ay namatay sa krus para dalhin yung pasanin na iyon na siya ay namatay at pagkatapos inilibing at kanyang dinala yung sinasabing korona ng tinik, kaibigan, kaya siya karapat dapat tumanggap ng korona ng katwiran o ng dangal sapagkat siya ay namatay para sa iyo at para sa akin. At ang sabi sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 14, kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay nihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Kaibigan, yung dugong yun noon ang kumangkatawan sa dugo ni Kristo. Kaya ang sabi, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay nihandog? Kaya yung dugong yun na korderong pinapatay noon ay simbolo kay Kristo. Kaibigan, yung guilt ay nagbibigay ng fear o yung takot. At gayon din yung guilt o kasalanan, ito ay gumagawa ng anxiety sa ating mga buhay. Nanupat ang guilt o yung kasalanan ay kinakain yung ating buhay na walang hanggan, kaibigan. Guilt can destroy you inside, ang wika nga. Kaya kung gusto mong mawala yung ganong klase sa buhay natin, kaibigan, tanggapin mo si Kristo na yung tagapagligtas. Subalit, hindi ka maaaring patawarin, kaibigan, kung kapag ka ikaw ay nakagawang kasalanan kasi ang tatay ko ginawa ito, ang lolo ko ginawa itong kasalanan na ito. Kaibigan, hindi maaaring mawala yung excuse o hindi maaaring mawala yung guilt na yon sa magitan ng excuses, kaibigan. Merong pinuno ng mga laborer ang lumapit sa vice president ng company. At ang sabi ng pinuno ng mga laborer na ito, ang sabi, dapat bigyan nyo kami ng maraming mga privilege. Ang sabi naman ng vice president, ang mga laborers natin ay ginagamit yung mga privileges sa maling paraan. Meron akong patunay, ang sabi ng vice president. Ano yon? Tinamukha niya, nag-file ng sick leave itong worker nating ito. Pero tingnan mo ang dyaryo, nanalo siya ng first prize sa golf. O ang sabi ngayon ng Pangulo ng Laborer, kanya, Vice President, kung kanyang walang sakit yan, kanya, mas maganda pa ang kanyang nagawa. Ayaw kilalanin yung mga pagkakamali. Kaibigan, ang sabi sa atin, merong isang lalaki, ang pangalan niya ay si John Gacy. Si John Gacy ay pumatay ng mga bata na merong bilang na 27. At sapagkat marami siyang batang pinatay, ang nangyari sa kanya na bilanggo at ang sentensya sa kanya ay papatayin siya sa magitan ng lethal injection. At bago siya namatay, ang sabi niya, hindi ako yon ang pumatay. Hindi si John Gacy ang pumatay. Ibang kanya, ibang tao nasa loob ko ang pumatay. Kaibigan, dapat nating kilalanin ang ating pagkakamali. Meron isang lalaki, ang pangalan niya ay si John Newton. Si John Newton, sa murang edad na 9 anyos, ay sinama ng kanyang ama, at ang kanyang ama ay kapitan ng barko. Ang kanilang ginagawa, sila'y bumibili ng mga African slaves at pagkatapos pinagbibili sa West Indies at sa ibang bahagi ng Amerika. At nung lumaki ngayon si John Newton, nagkaroon ng sariling barko. Kanyang ginawa ring hanap buhay itong pagbili at pinagbibili ang mga African slaves. Nagkakaroon siya ng hindi magandang isipan. Siya kinokonsensya sa ganyang kanyang ginagawa. At ang kanyang ginawa ay nagbigay ng maraming mga donasyon sa church. Subalit, hindi pa rin nawawala yung kanyang guilty conscience. Isang araw sa kanilang paglalakbay, nakaranas silang malakas na bagyo sa dagat. At ang kanyang sinabi sa Diyos sa kanyang panalangin, Panginoon, iligtas mo lang ang aking buhay sa malaking storm na ito o malakas na bagyo. Iwanan ko ang aking trabahong ito. Iniligtas siya ng ating Panginoon sa tiyak na kamatayan sa malakas na bagyo. Bumaba siya sa kanyang barko at pagkatapos siya'y nakapag-aral at siya naging pastor. At ang sabi ng lalaking ito sa kanyang kinompose na awit, I was blind but now I see. Ito yung amazing grace kinompose ng isang lalaki, kaibigan. Nanupat kung minsan mayroon nag-iisip, magbibigay sila ng handog o yung donasyon sa mga simbahan, sa mga kawang gawa. Pero hindi maaring palitan, kaibigan, yung ating guilt na yon, yung ating ginagawa. Kinakailangan tanggapin natin ang ating guilt, yung ating pagkakasala, ating ikumpisal sa ating Panginoon para mawala yung guilt na yon, kaibigan. Kaya anong sabi sa ating Biblia sa 2 Corinto 5 21, yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Nang ibig sabihin ng ating Panginoon na hindi nagkasala, tinuring siyang nagkasala para sa iyo at para sa akin. Nanupat noong tinubos tayo ng ating Panginoon, dinala niya yung ating ngayong pasanin kaibigan, siya'y tinuring na parabagang siya'y nagkasala dahil sa akin at sa iyo. At ang sabi pa ng ating Biblia, noong ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ayon sa San Mateo 27, versikulo 46, at nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit nabanggit ng ating Panginoon ang ganitong mga kataga? Si Jesus nagdala ng ating mga kasalanan nang siya ay naging tao kaibigan. Kanyang naranasan yung bigat ng kasalanan. Nanupat, ito ay kanyang binanggit, my God, why hast thou forsaken me? Sapagkat ang bayad ng kasalanan ng wika ay kamatayan, siya'y namatay para sa atin. Siya ang kumuha ng ating lugar sa bundok ng Kalbaryo, kaibigan. Kaya nga, ang sabi sa atin sa Epeso 2:9 at 8:9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kaibigan, ang kaligtasan na binibigay sa atin ng Panginoon, ito'y walang bayad. Si Kristo ang nagbayad sa atin sa bundok ng Kalbaryo. Si Kristo ang nagpasakit para sa atin, kaibigan. Kaya kapag sinasabing ito'y walang bayad, ito'y biyaya, hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Pero alang-alang sa pag-ibig ng Diyos, alang-alang sa kanyang ginawa para sa mga tao at para sa ating lahat, kaibigan, ang biyayang ito ay pinagkakaloob sa iyo at sa akin. Kaya nga, noong ito'y nakilala ng mga banal, ayong wika sa ating Biblia, at sila'y nag-awitan ng isang bagong awit nang sasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng tatak nito sapagkat ikaw ay ang wika ay karapat-dapat. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nanupat ang wika sa ating Biblia, tayo ay binili ng ating Diyos, hindi sa pilak, hindi sa ginto, kundi sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi sa 1 Pedro 1:18 at 19, na inyong nalalaman na kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay ng dugo ni Kristo. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nanupat, ang kaligtasan ay pinagkakaloob na walang bayad. Nanupat, ang sabi sa ating Biblia, ayon sa Sangwan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, bakit nagawa ng Panginoon na siya'y namatay para sa atin? Ang wika ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan. Sa makatwid, yung pag-ibig ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit tayo ay inibig nung tayo mga makasalanan pa. Ang pagsintang iyong kaibigan ang siyang nag-utos na napakabigat yung dinala ng Panginoon, na samantalang siya ay nalalangin doon sa hardin ng Getsemani, ng wika ng Biblia, para bagang ang kanyang pawis ay dugo, sapagkat kanyang nadama ang bigat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan, mabibigo ba ang Panginoon sa iyo? Nang sabi niya, "Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso." Mabibigo ba siya? Napakabuti ng ating Panginoong kaibigan. Ang kailangan lang ay ating ikumpisal. Kilalanin natin ang ating mga kasalanan at tanggapin natin siya na bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya ang sabi sa 1 Juan 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Anong sabi sa ating kaibigan? Tapat at banal siya. Ang kailangan lang tayo lumapit sa Kanya, ating tanggapin siya na bilang ating tagapagligtas, bilang Panginoon ng ating buhay, kaibigan. Handa ka bang tumanggap sa Kanya? Nang sabi sa ating Biblia, ayon sa Apokalipsis 22:17, at ang espiritu at ang kasintahang babae ang nagsasabi, "Halika." At ang nakikinig ay magsasabi, "Halika." At ang nauhaw ay pumarito na may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Kaibigan, siya ang tubig ng buhay. Siya ang ating tagapagligtas. Siyang ating liwanag. Kaya ang sabi niya, "Nauhaw ka ba? Halika, tanggapin mo ang tubig ng buhay." Kaibigan, kailangan mo siya na bilang iyong tagapagligtas. Maaring inaantay ka ng Panginoon sa oras na ito, kaibigan. Handa ka ba? Nakapagka dumating siya, handa ka bang sumalubong sa Kanya? Masabi mo, "Narito ang aming Diyos na aming inintay at kami Kanyang ililigtas." Walang pagsala, kaibigan, ikaw ay nakapaginig. Ikaw ay nagkaroon ngayon ng isang isipan na ang alok na walang bayad ng Panginoon ay handa mong tanggapin siya. Merong isang bata, nanupat ang batang ito'y tinutukso ng kanyang mga kalaro sapagkat ang mga kamay, mga braso ng kanyang ina ay napakapangit. Isang araw, tinanong ng bata ang kanyang nanay, "Nanay, bakit pangit ang iyong mga braso?" Napaluha ang nanay nito at ang sabi sa kanyang anak, "Anak, ikaw ay nasa duyan. Ako sana ay bibili ng pagkain, subalit noong ako ay nagbalik, ang ating bahay ay nasusunog. At ang aking mga kamay ang silang nagkubli para hindi ka masaktan ng apoy. Kaya kung bakit ganito ang aking mga kamay at aking mga braso, sila kay ikaw ang dahilan, anak." Nung narinig ito ng batang ito, ang sabi, "Nanay, ang iyong mga kamay, ang pinakamagandang kamay sa balat ng lupa, sapagkat kung wala ang mga kamay na yan, ako sana ay namatay sa sunog." Kaibigan, ang mga kamay ng Panginoon, ang silang napako sa krus upang ikaw at ako ay maligtas. Ang kanyang mga paa na napako sa krus, kaibigan, na nagdadala para ang maraming mga tao ay kanyang puntahan. Kaibigan, nagdusa ang ating Panginoon na bayubay sa krus, nagkaroon ng tinik na korona alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin. Handa ka bang tanggapin siya na Panginoon ng iyong buhay? Bago tayo maralayin, kaibigan, nais kong basahin muli ang banal na kasulatan dito sa San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 9 hanggang 13. "At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakita. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang umahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Meron ba sa inyo isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya'y humingi ng itlog, bibigyan kaya siya o niya ng alaktan? Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya?" Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Amang Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito upang purihin ang inyong dakilang pangalan. Napakabuti po niyo, O Diyos, sa inyong mga anak. Nanupat inyo po kaming binigyan ng pagkakataon na pag-aralan ang inyong pag-ibig sa amin, ang inyong sakripisyo sa magitan ng inyong anak na bugtong. Dakilang Diyos, sa aking pong dinadalangin ang aking kaibigan, pagpalain po siya. Bigyan siya ng mabuting hanap buhay. At kung sakasakali merong may karandaman sa kanyang tahanan, inyo pong pagalingin. Aming pong dinadalangin ang mga doktor, ang mga nurses, mga sundalo, mga pulis, at iba pang mga frontliners at kanilang tinutulungan ng aming mga mamamayan. O dakilan Diyos, pagpalain po sila. Ingatan po sila. Ilayo po sila sa anumang ding karandaman at sa kanila pong paglilingkod araw-araw, O Diyos, sila po ay makakasampong ng kapahingaan din sa aming Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Tayo ay nakapag-aral ng kanyang banal na salita. Hanggang sa muli, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa ating paksa sa araw na ito. Ang kapayapaan po ng isip ay hindi aksidente. Ito po ay bunga ng araw-araw na pagpiling magtiwala sa Diyos. Habang patuloy po nating sinusunod ang kanyang reseta, mapapansin po natin na kahit hindi nawawala ang problema, ang atin pong mga puso ay nananatiling panatag. Hindi po kailangang himik ang mundo para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kailangan lamang po natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating Bible, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hitid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kami ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan at may dalang mensahe sa atin na kay Jesus mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Minsan pa po tayo'y magsasama-samang muli sa isa pang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At sa muli ay ating kasama ngayon si Mrs. Perdon upang tayo'y gabayan sa pag-aaral at mawala sa atin yung ating mga stress. Ano po. At ito po naman ang inyong lingkod, Pastor Levi Barrizo Perdon, na muli nag-aanyaya na tayo'y magsama-sama sa pag-aaral. Tayo po muna'y manalangin. Ama po naming banal, salamat po sa buhay at lakas. Salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat po sa mga pagpapalang patuloy mong ipinagkakaloob. At salamat din po sa isang muling pagkakataon na kami makapagsama-sama upang patuloy na mag-aral ng mga katotohanan sa banal na kasulatan. O Amang Banal, marahil ang iba'y nasasaktan sa aming mga pag-aaral. Subalit aking dalangin, Amang Banal, na patuloy po nawa na biyayaan ang iyong banal na espiritu na kanilang madama ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong dakilang pagnanasa na kaming lahat ay mapatnubayan hanggang sa kami masumpungang gumagawa ng mga bagay na naayon sa iyong banal na kaluuban. Salamat po sapagkat hindi ka naglihim sa halip ay iyong inayag kung ano ang iyong hinihingi para sa amin upang kami huwag gumawa ng mga bagay na mabuti sa aming paningin datapwat hindi naayon sa iyong banal na kaluuban. O Amang Banal, amin pong pakiusap ang iyo punoang banal na espiritu ang siya nawang muling manguna at mamatnubay sa aming pag-aaral. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at patuloy punoang ipagkaloob sa amin ang biyayang kinakailangan namin sa araw na ito. Alang-alang pong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ngayon ay magpapatuloy na naman sa ating isa pang pag-aaral. Kumusta po kayo? Sana po naman ay nasa maayos kayong kalagayan. At kung sakasakaling may suliranin, sana naman ay mabigyan natin ng lunas sa pamagitan ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos at sa salita ng mga eksperto. Mami, ano ang ating pag-aaralan ngayon?
2: Atin lang pong ipagpapatuloy yung ating stress na topic na ating diniscuss. Paano po ba natin mabibigyan ng solusyon? Hindi natin talaga lubusang maiiwasan ng stress. Yan po ang katotohanan dyan. Subalit ito po ay ating mapapagaan sa pamamagitan po ng paggawa natin ng mga sumusunod na ito. Tayo po ay humanap ng maayos na kapaligiran. Sa ating trabaho, kung diyan tayo nai-stress, hindi naman ibig sabihin na aalis tayo sa ating trabaho. Medyo tayo lang po ay tumayo ng kaunti o lumakad ng kaunti upang medyo mabigyan natin ng break yung ating sarili. Pangalawa po, tayo ay magkaroon ng dieta o maayos na pagkain. Ang talaga pong maayos na pagkain natin ay yung mga pagkain na hindi yung magbibigay sa atin na napakaraming mga kolesterol. Ang traditional pong pagkain na itinuturo sa atin ng Biblia ay ang mga pagkain simple lang at mga gulay, prutas at ang mga butil. Ito po ay maaaring makapagbigay sa atin ng magandang pakiramdam, ang maayos na nutrisyon. Hindi po mga nutrisyon na pagkain mula sa laman o sa mga hayop. Ang isa pa pong tinutukoy natin na makakatulong sa ating mabawasan ang ating stress ay ang tubig. Ito po ay pag tayo ay maayos at kumpleto ang pag-inom natin ng tubig, ito po ay pinakamagaling na magbigay ng pagiging relax sa ating mga katawan kapag tayo po ay kumpleto o sapat ang iniinom nating tubig. At hindi rin po ipinapayo na tayo ay manatili sa pag-inom ng mga kagaya po ng soft drinks, ng alak o ng kape kapag tayo ay nakakaramdam ng stress. Sapagkat ito po ay magdadagdag pang problema sa ating mga sarili kapag tayo ay palaging umiinom ng mga ganitong likido. Tubig lang po, tubig. Tubig lang po ang sapat at magandang makakatulong sa atin kapag tayo ay punong-puno ng pag-aalala sa ating buhay. Ang ehersisyo po, ang exercise, nilikha po ang ating katawan para kumilos. Hindi po yung kapag tayo nai-stress, tayo may higa, tayo ay hindi gagalaw, lalo po tayong magiging alipin at magkakaroon ng problema kapag tayo ay may stress na nga tayo, very stressful na nga ang buhay natin, hindi pa tayo kikilos o hindi tayo gagalaw. Kaya kahit po tayo ay mabigat ang pakaramdam, punong-puno ng stress ang ating maghapon, ipinapayo po na magkaroon tayo ng magandang ehersisyo. Laro o paboritong libangang ehersisyo o yung paglalakad. Simpleng paglalakad, isa po yan sa magandang uri ng exercise. Tayo rin po ay mamahinga. Baka po kaya tayo ay punong-puno ng stress ang ating sarili, ang ating katawan, sapagkat tayo ay pagod na sa ating physical na gawain. Mahalaga pong mabalanse ang pagkapagod ng katawan at ang oras ng pagtulog. Ang karamihan po kasing mga working parents o ano, ang mga working na tao, hindi pa nakukontentong napakaraming trabaho sa opisina o sa paaralan o kung saan man nagtatrabaho, iniuuwi pa sa bahay. Sa halip na pagdating sa bahay nila magpahinga na, eh pagdating sa bahay, nagtatrabaho pa rin. Kaya lalo pong nakakadagdag ng stress sa katawan. Kaya kung kailangan magpahinga, pahinga na. Pagdating sa bahay, pahinga na. At huwag po natin kalilimutan ang isang napakahalagang gabay para po ating mabawasan at ating maiwasan ang mga sobrang stress sa ating buhay ay ang nasa itaas na siya po ang nagbibigay sa atin ng sapat at maayos na kaisipan na kung saan wala tayong aalalahaning ano paman. Kung yan man ay nakaraan, kung yan man ay darating pa lang, o kung yan ay kasalukuyang problema, yan pong lahat ay kayang solusyonan ng ating Panginoon. Maging malapit lang tayo sa Kanya.
1: Okay. So, kinakailangan ang pahinga, ano po? At sapagkat tayo binigyan ng 12 oras ng araw para tayo magtrabaho, subalit 12 oras din para tayo'y mamahinga. Subalit malimit po ay tayo ay trumatrabaho ng labis-labis. At ito po, meron din ako na basa na mayroong stressor sa ating katawan na hindi natin alam. Yun ay yung pagkain ng late night. Sapagkat ang ating kinain, lalo na kung mayroong mga kasamang karne, it takes 4 hours to digest. So, ibig sabihin, kapag tayo ay late nang nagpahinga, patapos late na rin tayong kumain, ibig sabihin, kahit tayo'y tumigil na ng pagtrabaho, nagtratrabaho pa rin yung ating katawan. Yun ang isa sa mga stressor sa ating katawan na hindi napapansin ng marami.
2: Ay, ang isa pong kaugalian, lalo na po ng mga Pilipino, may mga tinatawag pa silang mga midnight snacks.
1: Yun nga, kaya lalo namang tumitindi yung ating stress. Ano po? Kaya madali tayong tumatanda, madali tayong napapagod, madaling sumasakit ang ating mga pangangatawan.
2: Ang isa pong napakaganda nito ay kung maaari nga po yung ating hapunan, very light na lang eh, kung maaaring prutas na lang, o maaaring uminom na lang ng sustansyang juice. At pagkatapos nun, relax na. Wala nang ibang gagawin. Huwag na rin pong magbabasa ng napakatagal na oras. Saka pa lang matutulog. At saka ang isa pa, Pastor, na napakahirap. Yung halimbawa po, yung pagbuo mo ng sleeping pattern. Mm-hmm. Nabasa po kasi inantok na tayo, ibig sabihin nun, ang ating katawan dapat nang matulog. Kapag inantok na tayo at nilabanan pa natin yung antok na yon, at hindi tayo natutulog kasi may gusto pa tayong tapusin, Yan po ang isa pang napakalaking problema.
1: Dinadagdagan natin yung stressor sa ating buhay. So, salamat, Mami, sa isa muling napakahalagang pag-aaral na iyong ipinagkaloob sa atin sa umagang ito. Ngayon po naman, dadako tayong muli sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa chapter 8 na ng Daniel. Ano po? Medyo talagang mabilis ang ating pag-aaral. At dito po sa Daniel 8 ay isa namang kakaibang pangitain ang nakita ni Daniel. Ang wika po ay siya'y nakakita ng kakaibang mga hayop. Ang sabi sa talatang 3, at itingin ko ang aking mata at aking nakita ang isang lalaking tupa na nakatayo sa pampang ng ilog. Ito ay may dalawang sungay at ang dalawang sungay ay kapwa mahaba. Ngunit ang isa'y higit na mahaba kaysa isa. At ang higit na mahaba ay huling lumitaw. So makikita po ninyo ha, ang sabi ay may dalawang sungay itong tupang ito na mahaba, subalit higit na mahaba ang isa. At unang lumitaw raw yung mas maikli na sungay, ano po, yung mas mahaba ay mas huling lumitaw. Subalit pakatatandaan po natin, ating pinag-aaralan, Diyos ang maghahari at siya ang hari ng mga hari. Walang tao o pinuno na maaaring magmalaki sa Diyos. Datapot narito ang wika sa talatang 4, aking nakita ang lalaking tupa na sumasalakay sa dakong kanluran, hilaga at timog. Walang hayop na makatagal sa harapan niya at walang sinuwang makapagliligtas mula sa kanyang kapangyarihan. Kanyang ginawa ang ayon sa kanyang nais at itinaas ang kanyang sarili. So dito po ay itinaas daw ang kanyang sarili. Ngayon, ano naman ang kinakatawanan nitong lalaking tupa na ito na may dalawang sungay na mahaba, subalit mas mahaba ang isa at ang mahabang ito ay huling lumitaw? Kapag ka ating pong ipinagpatuloy ang ating pagbabasa, pagdating po sa verse 20, ang wika po, ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ay ang mga hari ng Media at Persia. So napakaliwanag po, ano, talagang pinanganla na. Subalit mga minamahal, nang isulat itong aklat na ito ni Daniel ay mga 550 BC. Datapwat ang mga pangyayaring ito ay nangyari later on, sapagkat ang wika po, noong 539 BC, dinaig ng Medo-Persia ang Babylonia at sinakop ang kahariang ito. Ito pong pinagsamang pwersa ito ng Media at Persia. Sang-ayon po sa mga nag-aaral, ito raw po yung modernong Iran at Iraq. Ano po? Yan, dating magkasama sila pagka mag-anak kasi. Ano po? At pinapaghari ni Cyrus si Darius ng Media, habang si Cyrus naman ay patuloy ang pakikipagdigma. Subalit makalipas ang 3 taon, ay namatay itong kanyang tiyuin na si Darius, kaya nga bumalik si Ciro doon sa Babylonia at siya na ang nag-in-charge ng buong kaharian. Ano po? At ito'y nagmalaking mainam, ang wika sa talata nating binasa. Ano po? At walang makatayong sino man laban sa kanya. At kanyang itinaas ang kanyang sarili. Subalit, habang pinagmamasda ni Daniel, nakakita naman siya ng isang kambing na hindi lumalapat ang paa sa lupa at ito'y dumaluyong doon sa tupa at itong kambing ay kakaiba naman sapagkat mayroong isang sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. At kanyang dinaluhong ang tupa at ito'y kanyang pinatay at walang sino man na nakapagligtas mula sa kanyang kamay. Ang tanong, ano naman ang kahulugan ng pagkabali ng sungay at alin ba itong tinatawag na itong kambing? Ang sabi po sa talatang 21, ang lalaking kambing na may magaspang na balahibo ay ang hari ng Gresya. At ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay ang unang hari. So maliwanag po ano? Ang sinasabi itong kambing na ito ay nangangahulugang ang Gresya. Ano po? At ang kanyang sungay sa pagitan ng mata ay walang iba kung hindi ang unang hari ng Gresya. Ano po? Alam po natin sangayon sa kasaysayan kapag pinag-aralan po natin ang ating history, noong 331 AD o BC, dinaig ni Alexander the Great ang Medo-Persia. Ano po? Dinaig niya ito. At talaga po namang ito'y kanyang ibinagsak. Subalit ang wika, itong sungay na ito ay naputol. At ito'y napalitan ng apat. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang wika po sa talatang 22, ang sungay na nabali sa dakong kinatayuan ng apat ay ang apat na kaharian na babangon mula sa kanyang bansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So maliwanag po ano? Ang wika, yung unang sungay ay yung unang hari. Subalit, ito'y nabali at sa dakong tinayuan ng apat ay ang apat na kaharian na babangon mula sa kanyang bansa. So mula po doon sa Gresya ay may babangong apat na kaharian. Sino naman ito at alin ito? Alam po natin sa kasaysayan na 3 taon at kalahati matapos na masakop nila ang Medo-Persia, naubos ni Alexander the Great ang mga kalaban. Nasakop niya ang buong sanglibutan na may naninirahang mga tao noong araw. Lahat ng mga kaharian ay kanyang dinaig ng napakabilis para bagang hindi lumalapat sa lupa ang kanyang mga paa. At nang kanyang magapi ang lahat, itong si Alexander the Great ay nalungkot sapagkat ang gusto niya ay parating laban. Gusto niya ay parating giyera sapagkat gusto niyang patunayan ang kanyang galing. At sa kanyang kalungkutan, wala siyang ibang ginawa kung hindi nagiinom ng alak. At dahilan sa kanyang kalasingan, marahil sa sobrang alak na kanyang nainom, ang iba ay naghihinala na siya'y nilason ng kanyang mga kasamahan. Ang iba naman ay sinasabing baka siya ay nagkaroon ng malaria at yun ang kanyang ikinamatay. At nang siya'y mamatay, sapagkat walang anak na maaaring pumalit, yung apat na heneral na kanyang pinagkakatiwalaan ay nagsang-usapan ang wika nila, paghati-hatian nating pamahalaan ang kahariang ito. Kaya nga, pinaghaharian ni Ptolemy, ni Seleucus, ni Pompey at ni Silimacos yung kaharian. Hinati-hati. Subalit ang sabi rito, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Bumangon daw po ang apat na kaharian mula dito sa isang ito, subalit hindi sa kapangyarihan niyaong unang hari. At sapagkat namatay nga po itong si Alexander the Great, kaya nga po wala siyang kaalam-alam sa nangyari ng pagkakahati-hati sa apat ng kanyang kaharian. At ano naman po ang susunod na mangyayari? Ang wika po sa talatang 23, sa pagtatapos ng kanilang paghahari kapag ang mga paglabag ay umabot sa kanilang ganap na sukat, isang hari na may mabagsik na pagmumukha ang babangon na nakakaunawa ng mga palaisipan. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging malakas, ngunit hindi sa pamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. At siya'y gagawa ng nakakatakot na pagwasak. At siya'y magtatagumpay at gagawin ang kanyang maibigan. Pupuksain niya ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. Sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ay kanyang pauunlarin ang pangdaraya sa ilalim ng kanyang kamay. At sa kanyang sariling isipan, ay itataas niya ang kanyang sarili. Walang babalang papatayin niya ang marami. Siya'y tatayo rin laban sa pinuno ng mga pinuno. Ngunit paanong siya'y tatayo laban sa pinuno ng mga pinuno? At sino ang pinuno na ito ng mga pinuno? Yan po ang pag-aaralan natin sa susunod. Ano po? Subalit dito po ay sapat na ating pong napag-aralan na itong kapangyarihang ito, itong sunod-sunod na kapangyarihan ay mapapalitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga pinuno. At yan po ang ating pag-aaralan. Subalit nais ko lang pong linawin na napakaliwanag po ng Biblia na sinasabing ang Medo-Persia papalitan ng Gresya. Ano po? At itong Gresyang ito ay mapapalitan ng panibago na magsasalita ng mga bagay na laban sa pinuno ng mga pinuno. Kaya nga po napakaliwanag na ang Biblia ay hindi pangkaraniwang aklat. Ano po? Hindi ito aklat na isinulat lang ng mga marurunong sapagkat nang ito'y isulat, maraming taon pa ang darating bago mangyayari. Datapwat kanya nang naisulat. Pati ang sino, ha? Aling kaharian? Ano ang mangyayari sa kahariang ito? Ha? Ano ang gagawin ng kahariang ito? At papaanong ito ay mapapalitan ng ibang kaharian? Nagpapakita lang po una sa lahat na ang Diyos, siya ang tunay na hari ng mga hari. At siya ang naglalagay ng kung sino ang ibig niyang maghari. Hindi sapagkat ito'y mabuti, kundi sapagkat ito ang nakikita niyang marapat na papalit hanggang sa matutunan ng tao na magtiwala sa kanya na siya nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po? Kaya nga dito po ay sinasabi ng Diyos, inahayag ng Diyos ang mga katotohanan ito at siya ay naglalagay ng mga hari hindi sapagkat ang mga haring ito ay magiging mabuti o ito ay magiging mapagpakumbaba, hindi sapagkat kanilang kikilalanin ng Diyos, subalit ipinapakita lang ng Diyos na kahit anong pagsisikap ng tao, kahit ganong laki ng kapangyarihan ng tao, kahit anong talino ng tao, kapag ka sinabi ng Diyos na ikay hanggang dyan lang, ikay hanggang dyan lang. At kapag ka sinabi ng Panginoon, ito ang papalit, gaano man yan kahambol, ha? Gaano man kababa, huwag nating mamaliitin sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kapangyarihan. Kaya nga po, ang itinuturo po dito ng ating Panginoong Diyos, una, magtiwala tayo sa kanyang mga salita. Bakit? Sapagkat siya ay Diyos na hari ng mga hari. At ang ikalawa, siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ang Diyos ng katuwiran, siya ang Diyos ng kabutihan, siya ang Diyos ng kapanatagan, siya ang Diyos ng kaligtasan na nagnanais na ikaw at ako ay gabayan, ikaw at ako ay maligtas, ikaw at ako ay makasama niya sa kanyang kaharian na hindi nalilipas kailanman. Subalit mga minamahal, kinakailangan natin dito ang pananampalataya. Kinakailangan po natin dito ang pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Napakatagal na ang ating Panginoon ay nakikiusap sa atin na tayo'y magtiwala sa Kanya. Subalit ang nakalulungkot ay patuloy at patuloy na tayo'y nagtitiwala sa mga tradisyon. Patuloy at patuloy tayong sumusunod kung ano ang ating kinagisnan. Ayaw nating bigyang halaga ang salita ng ating Panginoong Diyos. Data po at kagaya po ng ating napag-aralan na nung mga nagdaang araw, ang Diyos ay nananawagan po sa inyo, nananawagan sa akin, na ang wika, kung inyong marinig ang tinig ng Diyos, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Minamahal, ang Panginoon ay muling nananawagan sa atin. Nananawagan sa iyo. Magtiwala ka sa Kanya. Sundin mo ang Kanyang kautusan. Sundin mo ang Kanyang salita, ang tinatawag nating Biblia, sapagkat ito ang gabay para sa ating kaligtasan. Wala na pong iba na maaaring maging gabay natin sapagkat ito lang ang aklat na isinulat hindi dahilan may karunungan at kaalaman yung mga taong sumulat, kundi sapagkat sila'y inudyukan ng banal na espiritu, pinagpahayagan ng Diyos ng mga bagay na kanyang ninanais na ating gawin, na ating sundin, kapahayagan ng mga bagay na maaaring mangyari at mangyayari. At kapag ka sinabi ng Diyos, ito ang mangyayari, tunay na mangyayari yan. Kagaya nitong kasaysayan na ito, ang wika, nagmalaking mainam yung tupa, subalit ang wika, mayroong isang kambing. Subalit ang kambing na ito'y nagmalaki, subalit ang wika, yung kanyang unang sungay, mapuputol. At ito ay mapapalitan ng apat, hindi sa kanyang sariling kapangyarihan. Naganap po. At pagkatapos, ang sabi, mayroong isang babangon na sinisimbuluhan ng sungay na ito ay lalaban sa pinuno ng mga pinuno. At yan po ang ating pag-aaralan sa mga susunod. Sino ang pinuno na ito ng mga pinuno? At ano ang kanyang gagawin laban dito sa sungay na ito? At ano naman ang kanyang gagawin sa mga sumasampalataya sa Panginoon? Kaya mga minamahal, huwag po kayong mawawala sa ating pag-aaral sapagkat napakaganda po ng ating pinag-aaralan. Napakahalaga nitong aklat ni Daniel. At sa susunod ay pag-aaralan din po natin ang aklat ng Apokalipsis. Marami pong tao ang nilalampasan ang mga aklat na ito sapagkat hindi raw po maunawaan. Subalit ngayon ay atin pong nakikita na ito po pala ay mauunawaan natin kung ito lang ay ating pag-aaralang mabuti at ibubukas natin ang ating puso't isipan para sa katotohanan ito. So sana po ang ating pong pag-aaral na ito ay muling nagbigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin, nagbigay sa atin ng kaalaman na ang Diyos ay siyang makapangyarihan sa lahat. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang tunay na umuugit ng kasaysayan sa sanglibutan ito. Subalit patuloy na siya ay nilalabanan, patuloy na sinusubukang baguhin ang kanyang kalooban at ang kanyang mga sinabi. Subalit dito, pinapahintulutan niya ng Panginoon para makita, ha? Para makita na anumang pagsusumikap ng tao, mananatili at mananatili ang kanyang salita. Kaya nga po, magtiwala tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa kanyang salita, panghawakan natin ang banal na kasulatan, ang tinatawag nating Biblia, sapagkat ito ang gabay na kailanman hindi nagkakamali at kailanman ang layunin nito ay dalhin ka sa kaharian ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, minsan pa po kaming lumalapit sa iyong nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. At iyo lang pinagbibigyan ang sangkatauhan nasubukan nilang gawin ang kanilang nais, subalit ang iyong kalooban ang siyang mangingibabaw sa katapos-tapusan. Kaya mong banal, tulungan po nawa kaming matutong manampalataya, magtiwala sa iyong banal na salita. Ito'y aming panghawakan mula sa iyo, at panghawakan naming ito ang naghahayag ng iyong kalooban na marapat naming sundin upang kami po ay masumpungang iyong mga anak na masunurin, hindi kaaway na lumalaban sa iyong mga kautusan. Tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu magkaroon ng pananampalataya. Ito po ang aming samot hiling, alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Livy Barrizo Perdon, na nag-aanyayad. Sa susunod, tayo'y muling magsama-sama, ang pagpapala nawa ng Panginoon ang sumaating lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-dati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko noong una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko noong una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwang ko sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Kamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Kamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iin ako, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, ay tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, ay mahirap, iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Sa oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.

0: Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kababayan. Muli po, nagbabalik po tayo sa ating pong programa ng Adventist World Radio 360 Cares. At ngayon po, muli ako po si Pastor Robert. Ano po, magpapatuloy po tayo ng paglilingkod. At ngayon pong araw na ito ng Linggo, ano po, May 10, 2026. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig na nasa sasakyan, nasa inyong mga tahanan, saan man panig kayo ng lupalop ng ating kapuluan ng Pilipinas. At syempre, yung atin pong mga nasa Facebook, ano po, sa Adventist World Radio Facebook page Manila, ay maraming salamat po sa inyo pong pagtutok. At ngayon pong hapon, special po yung ating programa ng AWR 360 Cares, sapagkat kagaya po ng ating pinag-usapan noong nakaraang linggo, ay magkakaroon po tayo ng mga recipients sa iba't ibang panig ng Luzon. At ngayon pong hapon, bago po tayo magpatuloy, at meron po tayong guests, ano po, at kakapanayamin po natin maya-maya lang, pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, nais ko pong hilingan kayo sa isang natatanging panalangin. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, mabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Sa araw pong ito, nais naming italaga ang oras na ito ng aming paglilingkod upang pasinayaan ang inyong kabutihan, ang inyong kagandahang loob, ang inyong pag-ibig sa sangkatauhan. Sinasariwa po namin, Panginoon, ang inyong walang hanggang pagmamahal na inyong ibinigay ang inyong anak upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. At sa hapong ito, Ama, nais namin pong ipakiusap na samahan kami at inyong linisin kami sa aming mga pagkakasala at mga pagkukulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kababayan, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares at without further ado, nais na po nating ipakilala mga kababayan yung atin pong guest. Siya po ang SK President, ano po, ng Rojas Oriental Mindoro. Ano po, nais ko pong imbitahan sa ating set ngayon. Live po tayo, by the way. I am in the extreme border of Thailand and Myanmar, mga kababayan. Ano po, dito po tayo naglilingkod ngayon at maya-maya I will be featuring to you ano po yung ginagawa natin dito. Meron po tayo ditong center of influence and this is a structure dito po sa Thailand-Myanmar border para po sa community work and community outreach po ng atin pong ng atin pong church. At syempre po, mamaya I will be featuring kung ano po yung nangyayari dito sa kaganapan. So nakikita niyo po sa akin, that is kung hindi pa ako nagkakamali, Myanmar side na po yung nakikita niyo sa aking likodan. So ngayon pong hapon, nais ko pong ipakilala ang atin pong guest, ano, isa sa mga peace advocate, ano po, isang kabataan leader at ulirang anak, ulirang kabataan at naglilingkod sa ating bayan. At syempre, dito sa AWR 360 Cares, kasali po lahat dito. Hindi lamang po ito sa AWR o sa Adventist, ito po ay para sa lahat sapagkat ito po ay paglilingkod at pagmamalasakit sa ating pong mga kapwa-tao at sa ating mga kababayan. Nais ko pong ipakilala po sa inyo si Ms. Shekinah Sanz, ang SK President po ng Rojas Oriental Mindoro. Good afternoon, Miss Shekinah, SK.
1: Good afternoon po sa ating lahat. Thank you so much po, Pastor Dulay, for this opportunity. At happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay natin na nandiyan, no, na palagi ko nga po sinasabi, Pastor Dulay, no, na iba po talaga ang mga sakripisyo ng mga nanay. Kaya nga sabi, ang tatay daw po ang halige. Ang nanay naman po, hindi lamang po ilaw. Sila po ang lahat, pati pinto, bintana, bubong. Ganun po, kagrabe ang sakripisyo ng ating mga nanay. So, happy Mother's Day po sa ating lahat. Ay, sa lahat ng mga nanay.
0: Yes, baka SK, meron kang gustong batiin na mga special na mga nanay na malapit sa iyong puso. Please go ahead. We have plenty of time.
1: Yes po. Thank you po, Pastor Dulay. Binabati ko po ang aking mama na si Mama Milani Kadangan, ang akin pong lola, si Lola Amings, ang akin pong nanay, si Nanay Ladi, at sa lahat po ng aking mga tito at tita. At binabati ko rin po ang dalawang kasama ko pong konsehal ng bayan sa Sangguniang Bayan ng Rojas, no, ang ating magagaling na mga ina, no, na magagaling na konsehala, konsehala Doc Mayet Pahela Cantos at konsehala Lucille Pangga Bakay.
0: Wow. So sa lahat po ng mga nanay, alam mo, ako po ay kabilang po dyan sa Rojas. Dyan ako butante, ano, SK, dyan sa Barangay Mabuhay. At mamaya, syempre, papakilala natin yung ma-feature natin dyan sa Barangay Mabuhay. At syempre, kunin na rin natin ang pagkakatong ito na syempre, batiin yung nanay na pinakamalapit din sa akin. Syempre, yung nanay ng aking tatlong mga anak. Yes, nakikinig siya actually live, nakikinig sila sa atin, ano, through Facebook, nandun sila sa Thailand. at nakikinig sila sa ating pong live broadcast ngayon. Napapakinggan tayo sa buong Mega Manila, sa mga naabot sa part ng Quezon, Northern Luzon area. So sa 89.1 live na live po tayo mga kababayan. At sa lahat po ng mga nana, yes, let's give this special day for them. Huwag niyo pong kalimutan na paglingkuran sila. Sila ay bigyan ng special time today. Yo, bagamat ako'y far away from my wife, pat alam ng aking asawa how much I love her. So happy Mother's Day sa aking asawa at syempre sa aking ate at nag-isang ate, nag-isang kapatid, Richelle Jane Santos at sa aking pong nanay. Mama, si Miss Rebecca Dulay. At syempre sa aking biyanan, si Mama Aida, si Langga dyan sa Rojas. At sa lahat ng aking mga aunties, mga bilas, ba ang tawag doon? Hipag, bilas. Lahat ng mga babae, mga nanay dyan sa bayan ng Rojas. Happy, happy Mother's Day po. At mabuhay kayo sa, mabuhay po kayo. At kami po, we are very proud sa inyong paglilingkod sa ating tahanan, sa ating simbahan, sa ating pamayanan. So, it's your time today. So, hopefully, tayong mga anak, mga miyembro ng tahanan, let's treat our mothers, special today. At hindi lang ngayon. Dapat araw-araw, ina-appreciate natin sila. Yes, SK. So, maraming salamat po. Ngayon po, mga kababayan, kasama po natin sa ating set, ang SK chairman po ng bayan po ng Rojas. At isa po siya sa mga peace advocate, isa po siya sa may mga pasanin, isa po siya sa mga kabataan natin na may pagmamalasakit sa mga kabataan. SK, pwede mo bang i-share sa atin ngayon, sa ating mga tagapakinig, ano pa yung programa na ginagawa ng sangguniang kabataan ng Rojas? As SK president ng bayan ng Rojas, ano yung mga advocacies, ano yung mga ginagawa at mga paglilingkod at pagmamalasakit? Kasi this is a segment entitled AWR 360 Care. So we care for our people, we care for our young people, we care for our community, we care for everyone, and we are here to spread love sa ating bansa at sa buong mundo na maabot ng ating paglilingkod. So SK, para sa kapakanan ng maraming SK, ng mga chairmans natin sa buong kapuluan ng bansa natin, ano ba yung mga best practices? Ano yung mga ginagawa na regular na ginagawa ng programa ng SK ng Rojas? Go ahead, SK.
1: Thank you so much, Pastor. Kagaya nga po ng palagi nating sinasabi, nung tayo po'y naluklok bilang SK chairperson, ang atin pong palaging tagline, patuloy nating itataas ang pangalan at pamantayan ng bagong sangguniang kabataan. Kasi hindi naman po sa inaano natin yung mga dating SK. Marami pong magagaling na SK, pero nakilala ang SK na lagi daw pong paliga, beauty pageants, yun lamang daw po ang ginagawa ng mga SK. So tayo po ay naniniwala na may kahalagahan po ang liga at beauty pageants, kasi iba-iba po ang hilig ng bawat kabataan at dapat po ang bigyan din ng pansin ang mahihilig sa sports, ang mga magaganda nating mga kabataan, mga gwapo nating kabataan na may mga advokasya na gustong ilahad sa pamamagitan ng platform ng mga beauty pageants, Yan po ay hindi natin dapat alisin, kumbaga dapat lamang po nating dagdagan ang mga programa, ang sports po at ang beauty pageants nandiyan na po yan, kailangan lamang po natin mas dagdagan po bilang SK chairperson dito po sa bayan ng Rojas. Proud na proud po akong i-share sa inyo na ang mga SK po natin dito sa bayan ng Rojas ay very active po pagdating sa youth empowerment and sports development, sa youth empowerment po natin ay sa education, sa livelihood, sa peace and order, sa agriculture. So marami po tayong mga iba't ibang programa. Sa youth empowerment po natin, nagsuschool-based po tayo, naniniwala nga tayo na ang hirap po talagang i-gather ng mga kabataan ngayon. Kaya po ang ginagawa natin, sa school-based na po tayo. So lahat ng activity natin, sa school na po natin dinadala upang yung mga estudyante Shante po matuto pagdating sa drug awareness, sa insurgency awareness, sa mental health awareness, at marami pa pong mga HIV awareness and all other, we should break the stigma po pagdating sa mga ganung bagay. So yun po yung mga pangunahin nating ginagawa. Gusto talaga nating ma-empower yung mga kabataan, especially sa teenage pregnancy, yung mga ganong bagay po, Pastor Dulay. So, aside po sa ganyan, ay namimigay din po tayo ang bawat barangay po ng SK dito sa Bayan ng Rojas, ay namimigay din po ng mga school supplies, no? It is the simplest form of way na ipakita na sumusuporta tayo sa mga estudyante natin na gusto po talagang makapag-aral. Actually po, alam naman po yan ng iba't ibang SK sa buong Pilipinas na hindi po pantay-pantay ang pondo ng bawat barangay, ng bawat SK chairperson. Saludo po tayo sa lahat ng SK chairperson na ginagawa ang best nila, no? Naghahanap ng sponsor. Kaya nga po, palagi kong sinasabi sa mga SK chairperson, no, na nakakasalamuha ko, kami po ang best in solicit. Talaga po kasi ginagawan lamang po namin ng yung mga kakulangan, ginagawan lang po namin ng paraan upang mapunan po. So, ganun po ang aming trabaho, ano po, bilang SK chairperson. So, aside po doon, no, nakapag-approve na po, passed and approved na po yung ating ordinance about sa Linggo ng Kabataan ng Rojas Senior. So, doon po, napakarami po nating activity. Halos hindi lamang po siya 1 week, halos inaabot po siya ng isang buong buwan na activity na kung saan ay para po talaga sa mga kabataang Rojasenyo at nakikipag-tie up po tayo sa iba't ibang government agency kasi alam po natin na hindi po talaga kaya lamang po ng isang ahensya. Nandyan po ang DepEd, ang AFP, ang PNP, ang Bureau of Fire at ang buong LGU na sumusuporta sa Sangguniang Kabataan. Kaya buong puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng government agency na palaging nandyan, nakaagapay po sa Sangguniang Kabataan. And kagaya po, pahapiyawan ko na rin po Pastor Dulay, na tayo nga po ay peace advocate, no? Mm-hmm. At palagi po natin kasama ang PNP and Army po, Philippine Army, sa lahat ng activity natin. Nandiyan po sila nakasuporta, no? At ang isa po sa main focus natin ay insurgency awareness, no? Upang naniniwala po tayo, Pastor Dulay, na wala pong mali sa pagiging aktivista. Mm-hmm. No? Kasi pinaglalaban lamang po natin at alam po natin at hindi po tayo bulag, no? At alam po talaga natin na may pagkukulang po talaga ang ating gobyerno. Pero ang mali po, Pastor Dulay, ay ang sumama at umakyat ng bundok at humawak ng at sumama sa armadong pakikibaka, no? At yun po ang nakikita lang po talaga nating mali kasi napakarami na pong kabataan, no? Napakarami na pong kabataan na buhay man po o patay na naging
0: biktima.
1: Ano, naging buhay na patunay o patay na patunay na biktima ng armadong pakikibaka, Pastor Dulay. So yun lang po at maraming salamat po, Pastor Dulay.
0: Yes po, si Miss Yakaina po ang ano po, sans ang SK chairman po ng Rojas, ano po, Oriental Mindoro, at siya po ay kasalukuyan po na nagbabahagi po sa atin ng mga advokasya para po sa pagtataguyod ng ating mga kabataan, how we can care for our young people. So maraming salamat, SK, you know, binanggit mo yung iba't ibang mga advokasya ng pagtulong, pag-alalay sa mga kabataan, mga programa para maalagaan natin yung ating mga kabataan. And this is our, you know, moral and social responsibility sa isa't isa. Na yung mga kabataan natin, totoo yan, na maging pag-asa ng ating bayan. At yes, sama-sama tayo. We are against violence, we are against terrorism, and we are together, you know, for resolution, kung paano masusolusyonan yung problema ng ating bayan, yung problema ng ating pamayanan. At nandito tayo, yes, kailangan natin ang energy ng mga kabataan. Kailangan natin yung kanilang mga advocacies, kailangan yung kanilang mga, yung kanilang time, yung kanilang ideologies. Kailangan natin, kasi they have all the energy na kinakailangan natin na, yes, na masuportahan sila. So SK, nung nakaraan lang, nakita ko lang dun sa iyong page, ano, meron kang, meron camping? Camping ba yun?
1: Recently? Yes po, Pastor Dulay. Ako po, actually, tayo po ay laking simbahan, Pastor Dulay. So, naiimbitahan tayo sa mga church campings, no? Marami-rami na po tayong church campings na na-attendan ngayong summer kasi itong summer naman po talaga ay punong-puno ng mga church campings and church activities para sa kabataan. Actually, kahapon, Pastor Dulay, or kaninang umaga, umalis po yung mga taga-Adventist. Di ba po, may sport fest po sila sa sa Sablayan.
0: Opo.
1: Mindoro wise. Nakabigay rin po tayo ng konting tulong po doon sa mga kabataan natin na papunta po ng Sport Fest po. So, ako po naniniwala talaga na sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, kahit gasgas na po at paulit-ulit, no? Mm-hmm. Ang kabataan daw po ang pag-asa ng bayan. Pero tayo po, ako po si SK Sanz, ay naniniwala na ang tunay at totoong pag-asa ng bayan ay ang mga Kristiyanong kabataan po, Pastor Dulay.
0: Yes,
1: bakit po?
0: Very good. Yeah.
1: No? Bakit po, Pastor Dulay? Kasi syempre, ang Kristiyanong kabataan may takot. Mahal ang pamilya, mahal ang pamagulang, magalang sa magulang, no? Pangalawa po, may pangarap na magustong maabot sa buhay. Pangatlo po, may takot sa Diyos, no?
0: Yes.
1: At naniniwala tayo na yung mga kabataan na nasa armadong pakikibaka, no, na iniiwan yung mga magulang nila, no? Walang respeto sa kapwa at wala na pong takot sa Panginoon na makagawa ng kasalanan at makapatay po. So, yun po talaga yung ating ipinaglalaban, no, na dapat po ang tunay at totoong pag-asa ng bayan ay mga Kristiyano kabataan.
0: Wow. Thank you so much. Very powerful, ano, SK Shekinah, ano, sa yung napakagandang advocacy yan, yung kabataan natin ng Rojas maging solid, maging buo para maging blessing sa ating pamayanan, hindi maging pasakit, ano, hindi maging sakit ng lipunan, kundi talaga maging pag-asa ng ating bayan. At sumasaludo kami sa iyo, mabuhay ka sa iyong paglilingkod kasama ng ibang mga SK chairmans, mga barangay SK chairmans, ano, sa ating bayan diyan ng Rojas. And syempre, kabilang ako dyan, ano? By the way, anong age ba yung bracket ng SK? Oh, para naman yung mga malaman ng ating mga tagapakinig. SK, okay, ilang taon ba yan hanggang mula anong age, hanggang ilang taon sila na masasabi natin na member pa rin sila ng Sangguniang Kabataan?
1: Ayan po. So, ang member po ng Sangguniang Kabataan or Katipunan ng Kabataan ay 15 to 30 years old, no?
0: Okay.
1: Yan po ang mga pwedeng bumoto. At ngayong November 2 po, magkakaroon ng barangay and SK election. So, kapag ikaw po ay 14 years old, pero on the day of election bago mag-November 2, pwede ka na pong bumoto. Basta mag-15 years old ka po sa November 2. Mm-hmm. And, bago mag-November 2, dapat 15 years old ka na po. So, ang pwede naman pong tumakbo ay 18 to 24 years old.
0: Okay.
1: 24 on the day of election. Pero kung 24 ka po, bago magti-24 ka ng November 2, pwedeng-pwede ka po. Pero 24, kung magti-24 ka naman po ng November 1, ikaw na po ay 24 years old and 1 day old. So hindi ka na po pwede. At ang last day of voters registration po natin ay hanggang ngayong May 18 na lamang po. So lahat po ng gustong magrehistro ay magparehistro na po kasi magko-close po ang voters registration ngayong May 18 po.
0: Yes, so maraming salamat sa mga kababayan sa jurisdiction po sa area of responsibility ni SK, ano po ni Shekinah Sanz, ay ganun dito din po natin napili na ngayong araw ay mabigyan ng konting ayuda, ano po, yung isang tahanan dito po sa bayan ng Rojas, syempre sa barangay ng Mabuhay. At magbabalik po kami, ano, mga kababayan, patuloy po natin makakasama sa SK Shekinah at ganun din po yung ating recipient ngayon. Magbabalik po kami pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. At syempre po, kasama pa rin po natin patuloy si Miss Shekinah Sanz. Ano po ang SK Chairman po, ang SK President ng Bayan po ng Rojas Oriental Mindoro. At syempre po, ngayon pong hapong ito, isasabay na rin po natin yung pagpasok po ng atin pong magiging recipient ng AWR 360 Cares. Ano po ngayon pong hapon? At syempre po, under po ng kanyang sanggunian, ano po, dito po sa Bayan ng Rojas, walang iba kundi sa Barangay Mabuhay, ano po ang family ng Batoy. Magandang hapon sa atin pong family ng Batoy. Miss Shekinah, pwede mong batiin ang ating mga constituents diyan.
1: Ayan po, binabati ko po no ang ating napakagaling na kapitana, Kapitan Merlene Fahilan, at syempre ang aking SK chairperson diyan sa Barangay Mabuhay, SK Princess Lalim Gado, na napakasipag at napakaganda.
0: Yes. So, SK.
1: Adventist din po yan. Adventist po si SK Lalina.
0: Yes, K. SK, ngayong hapon, so since ikaw yung guest namin, no, minarapat natin na mapili na rin natin na recipient ngayong araw. Ang isa, mayroong special request. So ito ay si Mr. and Mrs. Ronald Batoy. Good afternoon. At kasama siyempre dyan si Ate Rose, ang isa sa mga peace advocate natin, ang president ng Mindoro Island Fully Reconciled Association. At siyempre kasama din ang leadership dyan ng Seventh-day Adventist Church ng Mabuhay. At kasama din natin dyan sa set ngayon ang ating isa sa mga konsihal ng barangay, konsihal Alan Silanga. Magandang hapon. Magandang hapon, Ate Rose. Narinig niyo po kami?
2: Yes po, Pastor. Magandang hapon po, Pastor Dulay. At saka kay SK natin na maganda, SK ng Rojas.
3: Magandang hapon, Ate Rose.
2: Ate, yes. Nanonood at tagapakinig sa hapong ito. At narito po kami ngayong hapon sa Barangay Mabuhay. Kasama po natin ang pamilya Batoy. At kasama po natin ang isa sa elder ng ating Mabuhay Church na si Uncle William. Ano po, at yung ating isang konsihal ng barangay na walang iba po si Alan Silanga po. At yun po, magandang hapon po.
0: Yeah, SK, para lang sa background, ng recipient natin, isa sa mga binivisit ano ng ating mga kababayan diyan sa nag house to house visitation tayo at ang yung group diyan, at nasumpungan nila itong tahanan ito na mayroong special na kahilingan at pangangailangan. At pakinggan natin si Ronald ano at yung kanyang missis. Pwede mo bang i-share, Ronald, at saka Matet, ano, kung hindi ako nagkakamali yung pangalan tawag namin doon sa kanyang missis, ano yung special na kailangan ninyo sa inyong buhay? Magkwento ka tungkol sa buhay mo ng ilang mga minuto at napapakinggan ka live tayo, ano, 89.1 AWR FM sa Manila. Naabot ito ng buong Luzon, part ng Laguna hanggang Quezon, at North and South and East and West. Napapakinggan tayo. So hopefully nandito rin yung ating SK. Syempre, maraming salamat SK ano na na-confirm po namin na ang SK ay tumulong para dun sa mobilization no, yung mga kabataan natin na pupunta ng Sablayan. And kaya nga yung mga pangangailangan na kagaya nito nagiging magaan kapag tayo ay tulong-tulong. So Ronald, ikwento mo sa amin ano ba yung buhay, ano ba yung kwento ng buhay mo at ano yung nais mong i-request sa ating mga tagapakinig at syempre sa programang ito ng Adventist World Radio 360 Cares.
4: Ko ako magsimulay, nais ko po munang batiin yung ating mga tagapakinig at sa mga bisita po ng AWR, SK, at saka sa mga kasamaan niyo po dito kay Sir William po at saka kay Ate Rose at kay Leonard at kay Konsehal Alan. Isang magandang hapon po lalo po sa mga tagapakinig. I-share ko lang po yung aking buhay. Noong mga nakaraan po ay halos nakaranas po ko ng matinding karamdaman. Halos hindi ko na po makayanan. Within one year and a half po na halos hindi po ako nakakapagtrabaho. Sa iniinda kong sakit. So naroon po yung nakakaranas po kami ng struggle sa buhay, lalong-lalo na po sa mga financial. Kasi pagka yung pong puno ng tahanan, haligi po ng tahanan yung nagkasakit, yun pong source of income ay malaki po ang sa pamilya kapag wala pong kita kasi nga po nagkaroon po ng karamdaman, pero nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil binigyan niya po ako ng kagalingan, bagaman din dito talaga po recovery, pero nakapag-utay-utay na rin po ng trabaho. Thanks, marami pong salamat at lalong higit po sa ating Panginoon.
0: Pwede mo bang ipakilala sino nasa tabi mo, nasa kaliwa mo?
4: Pinapakilala nga po pala yung aking may bahay, si Maribel Kapispisan Batoy po. Happy Mother's Day. Mother's Day, ma.
5: Yeah. Yeah. Unsip naman.
4: Ngayon ay pagkakataon na para ikaw ulit ang magsalita.
2: Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Sa lahat po na bubuo ng ating programa. Sa inyo po, Ninong. Hello po. Mapagpalang. Masalamat ako sa Panginoon na kung saan po is sa mga bagay na hindi inaasahan, pero ang Diyos ay may mga pagpapalang pinagkakaloob sa aming mag-asawa. Number one, salamat sa buhay at kalakasan na patuloy pinagkaloob ng Diyos sa aking asawa. Unexpected po talaga, yung nag-overwhelming. So po talaga po na nangyari ito. Ang Diyos po ay mawa ang magpalit ng pagpapala sa bawat isa.
0: Amen. Okay, so medyo humihina lang yung dating Ronald, sa inyong kalagayan, alam mo mahabang taon kang napahinga o hindi nakapagtrabaho, sa ilan ba yung mga anak niyo ngayon?
4: Bale, tatlo po, puro lalaki.
0: Yan. So ang panganay ay ilang taon na?
4: 12 years old po, and then yung pangalawa naman ay 8 at saka mag-7 po yung bunso.
0: Okay. Sa inyong sitwasyon ngayon, ano yung pinaka-need na gusto niyong matulungan o request niyo na gusto niyong maipagkaloob sa inyong tahanan, anong mga pangangailangan? At kagaya nga ng nabanggit ko, nakikinig tayo, nandiyan ang leaders ng ating simbahan, ano, nandito ang leader ng ating gobyerno, nandito ang simbahan na pwedeng magtulong-tulong para kahit pa paano mabigyan kayo ng katugunan doon sa inyong mga immediate na mga pangangailangan. So ikwento mo sa atin at napapakinggan ka, Ronald. Go ahead, Ronald. Narinig ba ako? Pero hindi ko siya napapakinggan. Hindi ko alam kung ako ang may problema. Hindi ba pakinggan? So Ate Rose, napapakinggan niyo ako? Thumbs up nga. So mga kababayan, atin pong nasa set po natin, ano, guest po natin si Ronald Batoy, ano po, at kasama po yung kanyang mahal na asawa, at ngayon po ay ating tinatanong ano yung kanilang mga immediate need upang ano sa kahit paano sa biyaya at tulong ng Panginoon ay paano po sa kanilang tahanan. So Ronald, ano yung request mo sa ating programa ngayon?
4: Sa akin po ay nais ko lang po baga na yun pong aming bahay ay matapos na eh, kasi yun nga medyo kwan kami pagdating sa financial. Yung nasimula naming bahay ay nakatingga. Gusto ko po sanang matapos. Yun po ang...
0: So anong ibig sabihin matapos? Wala, may bubong na ba? May dingding? Structure ng iyong bahay ngayon? Okay. Wala pang bubong.
4: Wala pa po yung
0: nasa... So paano pag umuulan?
4: Ayun pong dating bahay namin na luma, bali yun po yung nakakuha niyan. Kita naman po sa background. Eh, kapag ka umuulan po, umuulan din po sa loob.
0: Oh, okay. So... So mga kababayan, yan po yung request ni Ronald, sana mabubungan po yung kanilang tahanan, ano po, at matulungan natin sila. Mayroon tatlong anak, nagagaling sa sakit, Siyempre, kasama natin ang ating programang ito at ang ating simbahan at ang ating pamahalaan. Ay mag-extend tayo ng tulong, Ronald at Matet, ano, sa iyong pamilya diyan. Brother William, ano, ang kasama po natin sa set, ang elder po ng ating church. So magandang hapon po, Brother William, ang elder po ng ating pong Mabuhay Seventh-day Adventist Church. Magandang hapon po.
6: Magandang hapon sa iyo, Pastor Dulay. Ito'y isang bahagi na aking kinasisiyan na nakabilang ako dito, bagamat ako kanina ay dinaanan ni Brother Leonard Castillo. Apo. Ay sabi ako daw ay pumunta dito para kahit paano makakita ng ilang mga kapatid, mga kaibigan na narito para magdala daw ng tulong ang EWR, ang kung sino man ang maaring mga ano, yung magbibigay ng tulong ay kabahagi din ang simbahan. Ariyan lang naman kami sa ano eh, sa Mabuhay Church.
0: Opo.
6: Mas maganda yes, kung baba minsan makapamasyal doon at para kahit pa paano makita namin. Itong kanyang asawa ay malimit ito na kasama doon sa TESDA. So, papasalamat at ngayon ay na kakasama natin ganito sa ganitong mga pagkakataon.
0: Yes, salamat po, hindi ba natin? So maraming salamat po. So we are just featuring, you know, what we would like to do, ano po, na malasakit at tulong sa atin pong mga kababayan. At the reason why we are featuring this, mga kapatid, ay maging inspirasyon, ano, SK, no? Maging inspirasyon sa marami nating mga kababayan. Alam naman natin na marami sa atin ang may kakayanang tumulong sa simpleng mga paraan. Hindi naman hinihingi lahat ibigay, kundi talagang makatulong tayo kahit papaano, maging blessing at pagpapala tayo sa ating community. Ng programang ito ng AWR 360 Cares ay mayroong kumbaga po hangarin na maipadama ang malasakit at pag-ibig ng Panginoon at maging inspirasyon sa atin pong mga kababayan. Konsehal Alan, magandang hapon. Alam natin na nandiyan si Konsehal Alan, ano, ng Barangay Mabuhay, at talagang ito'y balik-balik din dyan para alamin yung inyong kalagayan. Magandang hapon, Konsehal. Nakamute kayo, nakamute. Magandang hapon, Konsehal.
7: Magandang hapon, Pastor.
0: Pwede ka po kayong bumati sa mga kababayan at mga kabarangay natin dyan.
7: Magandang hapon sa inyo, Pastor, lalong-lalo na po kay...
0: Go ahead, Konsehal.
7: Okay na, Pastor.
0: Medyo parang nawala yung kanilang signal. So, SK, so balikan kita. So, this is under your constituents and we are hoping and praying na yung request ng ating kababayan ito ay matugunan natin at maipagkaloob natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon.

0: Verdade.
1: Yan, nagbabalik po ako. Nawala po ang aming biglang nawala ang signal. Yes, SK. So, I'm loud and clear na?
0: Yes po, Pastor. Yes po, Pastor. Ako po yung
1: SK,
0: nabigyan ko na wala.
1: Narinig niyo po ba ako? Saglit lang ha. One moment. Narinig na po ba ako?
0: Apo, Pastor. Naririnig ka na po.
1: Yes. So, Konsihal, pakiulit po. Konsihal Alan, medyo nawala ang aking signal kanina. Go ahead, Konsihal.
2: Magandang hapon, Pastor. Kay SK po.
1: Good afternoon.
2: Magandang hapon, SK. At sa lahat po ng buo ng AWR 360 Cares, sa lahat po ng nanonood, at sa lahat po ng nakakapakinig na at naabutan ng AWR 360 Cares. Sa hapon po ito, Panginoon, ay Pastor, ay atin pong pinapasalamatan ang ating Panginoon sapagkat meron po tayong isang kababaryo, lalong-lalo na po dito sa ating barangay ang inyong nabigyan ng tulong. Isa pong napalaking,
1: okay.
2: Napalaking privilegio po yon na inyo pong matulungan yung isa naming kababaryo na nangailangan po ng tulong.
1: SK.
2: Sa pamamagitan po ng AWR 360 Cares ay natugunan po o matutugunan po yung kanilang kahilingan na naibigay po yung munting kahilingan para sa kanilang tahanan para maayos na po yung kanilang munting tahanan.
1: Okay, so lobat na po kasi walang kuryente ngayon SK daw dyan sa Roha, dyan sa Mabuhay. So gamit lang nila parang backup battery. So gusto na natin silang bigyan ng pagkakataon para sa kanilang closing spiel. Ano? Si Brother William, yung leader po ng church na nandyan, gusto natin hilingan siya ng special prayer para po sa family ni Ronald at saka ni Matet. So Uncle William, pwede niyo po bang pangunahan kami sa isang panalangin para po sa family ito, Ronald and Matet? We will give initial, nandiyan ang ating church para magbigay ng initial na tulong. Initial pa lang yan yung ibibigay sa inyo ngayon. At mayroon pang kasunod yan para masiguro natin na mabuo yung pangarap ninyo na pag umuulan ay hindi kayo mabasa. At para tingnan tag-ulan, at para hindi mabasa yung inyong pamilya sa umulan at uminit ay kayo ay masilungan dyan. So, Brother William, pwede niyo po bang ipagkaloob ang isang panalangin? At isama niyo na rin po ang panalangin para po sa atin pong SK President, ng Bayan ng Roha sa kanilang mga paglilingkod sa atin pong mga kabataan.
2: Okay, alang-alang po sa inyong kahilingan ay nandito naman kami para tumulong o di kaya mag pa ilang lang na mga panalangin para sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo po ay atin pong hilingin sa Panginoon, Ama, na makapangyarihan ka po sa lahat. Na siyang may-ari ng aming buhay. Alam namin na kayo'y nariyan, nakikinig, pinagmamaslan ninyo ang gawain ng AWR, maging man ang mga SK sa buong kapuluan, lalo na dito sa Ruhas, maging man dito sa Barangay ng Mabuhay. Alam namin, O Diyos, na kayo'y handa na tumulong sa iba't ibang kaparaanan, lalo-lalo na sa inyong mga ginagamit na mga tao at gayon din ang sangay ng AWR dito sa Mabuhay at gayon din sa panguna ni Pastor Dulay. Ama, napakabuti po ninyo na gumagamit kayo ng ganitong kaparaanan upang maabot ang mga kaibigan namin ito na mayroong mga pangailangan. Nunuan ang ating ito na maging pagpapala sa mga taong ito na ang pamilyang ito ay

At ganyan din narito si Matet at ganyan din ang kanilang mga kaibigan, ganyan din si Sister Rose. Salamat po. At sana po ang mga ganitong mga pagkakataon isang bahagi na kaloob ninyo upang lalong umunlad ang inyong patuloy na gawain, hindi lamang sa ibang mga lugar kundi lalong-lalo na dito sa Mabuhay. Salamat po sa patuloy niyong pagdugo na yung panalangin. Alam namin na ang aming

0: So maraming salamat po, Brother William at Ronald and Matet. Ano, nandiyan ang ating leadership ng barangay, ng ating simbahan para initially iabot sa inyo yung initial na tulong para makapag-umpisa yung pagpapagawa mo ng bubong dyan sa iyong tahanan. SK, siguro sa susunod na segment natin, since special guest ka namin, we will let you choose ano isa sa mga o dalawang kabataan na gusto mong tulungan sa bayan ng Rojas. Ano, na,
1: maraming salamat po agad, Pastor.
0: So maging partnership natin na sa darating na mga segment sa mga linggo, just we'll keep in touch ano, na baka meron kang mga special na mga programa, mga special na mga simpleng tulong, hindi naman talaga ganun kalalaki ano, yung ating pondo, kundi kahit pa paano makapagbigay tayo ng tuwa at kaligayahan sa isa o dalawa ng mga kababayan natin, sapagkat dito sa programang ito gusto nating maipadama na may nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila na hindi nila kakilala, hindi nila kamag-anak. So SK, we will be waiting for your proposal ano.
1: Thank you so much.
0: Just
1: po,
0: let us know. Yes, so mga kababayan, alam ko meron tayong ilang mga minuto pa para po matapos yung ating programa. SK, any parting message, ano, mensahe sa iyong constituents, mensahe sa ating mga kabataan, sa ating mga tagapakinig ngayong hapon?
1: Ayan, thank you so much po. Ayan, batiin ko rin po si Konsehal Silanga, ano po, na nandiyan. At para sa akin po, no, sa lahat ng kabataan, ay mag-aral tayong mabuti. If we don't want the system, but let's be part of the system, no? At ano, maging mabuti tayong tao sa ating kapwa at maging sabi nga natin, dapat tayo po ay isang makabansa, makatao, makadiyos, makakalikasan. So isa puso natin 'yan bilang isang kabataan at panigurado ay may maaabot tayo pagdating ng panahon. Maaabot natin mga pangarap natin. Yun lang po, Pastor Dulay.
0: Salamat po. Ate Rose, meron kang mensahe na gusto mong i-share? Ate Rose? Si Ate Rose, ang president po ng MIFRA. Any message, Ate Rose?
2: Sa lahat ng ating tagapakinig at lahat ng ating nanonood, patuloy lang po nating suportahan ang AWR 360 Cares. Ang sino man po na may puso na nais maghandog o nag-support sa lahat ng ating mga kababayan na nanais at humihiling at maraming mga nangangailangan, ipagdasal po natin at panatilin po natin ang ating suporta sa AWR 360 Cares, dahil ang Panginoon po lagi ang siyang mag-bless po sa ating lahat at ang Panginoon po ang laging gabay natin.
0: Ronald and Matet, meron kayong gustong sabihin, mensahe, Ronald and Matet?
3: Maraming salamat po. Sa lahat na mabuo ng AWR 360 at always God bless po.
0: Sige. So by the way po mga kababayan, sa ating pong mga tagapakinig, this month po we are gathering our resources para po tumulong tayo sa mga naapektuhan naman ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ano po, napakaraming mga tahanan, mga pamilya doon sa Bicol region, lalo na sa Albay. Ano po, so sa next mga segments po natin, we will be featuring, we are preparing our resources, our manpower, at ang mga support para po idala naman natin yung services natin doon po sa mga kababayan natin na napaktuhan ng pagputok po ng Bulkang Mayon. At syempre po, kagaya ng ating nabanggit, part ng Mindanao ang ating mga recipient sa darating na mga linggo, at part ng Northern Luzon area ano po, dyan sa Ilocanja, sa mga Kailakunuhan, ano, yan dyan naman po yung mga target po natin sa susunod na mga linggo. At syempre, SK, ano, as we promise, ay yung ating magiging recipient yan na SK, ano, dyan sa bayan ng Rojas. So, maraming salamat. Mabuhay ka, SK. Yes, mabuhay ka, SK, ang iyong paglilingkod. Yung advocacy sa ating kababayan at sa paglilingkod sa ating pamayanan, maging halimbawa kapatuloy para sa isang makatao, makakalikasan,

0: makabayan at makadiyos na pamayanan, ano, at mga kabataan natin maging bahagi ng solusyon ng ating pamayanan. At syempre po sa simbahan po sa Church ng Mabuhay Seventh-day Adventist Church, sa leadership po ni Brother William at ng mga pamunan, maraming salamat po sa panalangin, maraming salamat po sa pagbisita, at syempre kay Consial Alan na nag-organize para po maabutan ng tulong itong atin pong family pong ito. So maraming salamat mga kababayan. Natapos po ang isang oras, ang halos isang oras po ng ating paglilingkod dito po sa Adventist World Radio 360 Cares. Lagi niyo pong tutukan tuwing araw po ng Linggo, 4 to 5 p.m. At yung mga sumulat po sa atin, yung mga nag-message po sa atin, magantay po kayo ng response. Ano po, ngayong pong week na ito ay matatanggap niyo po yung inyong mga request at yung inyong mga kahilingan. Ano po? Lagi niyo lang pong i-record, ano po, makokontakt niyo po ako sa +63, ano po, WhatsApp. Ano po, i-message niyo ako sa ating official number na WhatsApp, +163 917 5716 517. Ulitin ko po, +63 917 5716 517. At syempre din po sa official number po ng atin pong programang ito na 0918-944-7891 na makikita niyo po sa inyong mga screen. Ano po? 0918-944-7891. Kung meron po kayong mga komento, mga suggestion, please feel free po na ipaabot niyo po sa aming lahat. So SK, thank you so much for your time, SK. Alam po, busy-busy ang ating SK. At syempre sa atin pong MIFRA President, thank you so much. At muli po, ako po si Pastor Robert Dulay ng Adventist World Radio 360 Cares, na laging pong nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoon. Nagmamalasakit po ang ating Panginoong Jesus, at siya'y nangakong muling darating, at siya'y tiyak na darating. Kaya't maghanda po tayong sama-samang siya'y ating salubungin.
1: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang araw at mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin mga kaibigan, mga kapatid, sa atin pong mga ginigiliw na taga-subaybay, gayon din po sa atin pong mga tagapakinig dyan po sa radyo. Patuloy po namin kayong ipinapanalangin na nawa. Anuman po ang inyo pong ginagawa, anuman po ang inyong sitwasyon, ay nasa mabuti pa rin po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong pong kaibigan at inyong pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po sa ating pong pinag-aaralan, tayo po ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At makasama pa rin po natin ang ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Welcome po, Pastor.
2: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa ating temang ito na The Gospel of Jesus. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Yes po, at bago po tayo magsimula mga kaibigan at mga kapatid sa atin pong pag-aaral, atin pong hilingan si Pastor Nick na tayo po ipangunahan sa isa pong panalangin.
2: Maraming salamat po o dakila naming Diyos sa iyong kagandahang loob at mga pagpapalang iginagawad sa aming mga buhay, kagaya ngayon na kami ay mag-aaral ng iyong banal na salita upang patuloy naming makilala ang kapangyarihan at kadakilaan ng aming Diyos. At gayon din ang mga katotohanan ito na nararapat para sa aming mga buhay. Pagpalain po kami kasama ang aming mga taga-subaybay sa pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kinimbitahan na manatili sa inyong pakikinig o sa inyong pong panonood ng ating programa. At huwag din pong kalimutan mag-follow, mag-like, share, at subscribe sa mga social media pages, lalo tigit sa Facebook. Pwede niyo pong hanapin ang Adventist Tele Radio at ang mismong official Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
2: Sa atin pong pag-aaral na ito ngayon ay atin namang pag-aaralan ang pagpapakain ng ating Panginoon ng 5,000. 5,000 ang pinakain ng ating Panginoon. Ito ay nasulat sa aklat ng Juan 6. Sa talatang 1, ganito ang sabi, pagkatapos ng mga bagay na ito, pumunta si Jesus sa kabilang pangpang ng dagat ng Galilea na siya ring dagat ng Tiberias. Ang pinuntahan ng ating Panginoong Jesus ay kabilang ibayo ng Galilea. Ang tawag sa lugar na yan ay Tiberias. Yang lugar na yan ay ang dominanteng mga tao ay mga Hentil, hindi sila mga Hudyo. Kaya ang paglilingkod ng ating Panginoon ay walang question sa kanila. Hindi maraming puna, hindi maraming tanong ang mga taga-Tiberias. Basta sila ay handa lang na tumanggap ano ang mangyayari, ano ang gagawin ng Panginoon, ano ang kanyang sasabihin. Lahat sila ay tanggap lang ng tanggap. Yan ang kainaman dito sa lugar na ito na pinuntahan ng ating Panginoon. Hindi kagaya ito ng Judea na hindi pa siya dumadating ay marami ng ammunition na nakahanda ang mga Hudyo para ipangpukol sa ating Panginoon. At ganito ang sumunod na senaryo sa talatang 2. Sumusunod sa kanya ang napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga tanda na ginawa niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok at dooy na upo siya nakasama ng kanyang mga alagad. Ito marahil ay pangalawa o pangatlo ng pagpunta ng ating Panginoon sa lugar na yan. Kaya sa oras na mabalitaan nila na papunta ang Panginoon sa kanilang lugar o dumating, saktong dumating, ang mga tao ay nagmamadali na lumapit sa kanya sa lugar na yon. Na anupat sa kaniyang paglakad sa pangpang ng dagat, hindi sila malululan sa pangpang ng dagat. Kaya ang ginawa naman niya ay umakyat siya ng kaunti sa burol, sa bundok, at doon siya naupo at ang mga tao ay lumagay sa lugar na maaaring makarinig sa kaniya. At sa ganiyang tanawin, larawan, ang ating Panginoon ay nagtuturo sa gitna ng kalikasan. Kaya maaaring tanghali nagsimula o mataas pa ang araw at yung oras na yon ay sinulit ng ating Panginoon upang siya'y magturo sa mga taga-Tiberias. Kaya lang inabot ng gabi. Nang gumagabi na, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsabi, "Ito ay isang ilang na dako at gumagabi na." Ang ating Panginoon ay alam naman niya kung ano ang magsitwasyon at ano ang maaaring mangyari. Marahil mataas pa ang araw hanggang sa humapon, hanggang sa gumabi, ito ang sabi ng Biblia. At nang gumabi na nga ay nag-alala na ang mga alagad. Ano ang mangyayari sa kanila sa sitwasyon na yon ay napakarami pang mga tao na tuwang-tuwa na sila ay nakikinig sa ating Panginoon at sila ay nasisihan sa anumang bagay na kanilang naririnig. Kaya ganun ang kanilang kaluguran, kanilang katuwaan, ang kanilang kalooban ay siyang-siya na nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Kaya lang, yung mga alagad ng ating Panginoon ay time-conscious. Ganun ang sitwasyon. Siyempre, nakikinig sila, ini-evaluate nila ang mga pangyayari, samantalang ang mga tao ay sabik na makinig sa ating Panginoon, ang mga alagad naman ay inatake na sila ng inip. Kung anumang kadahilanan, dahil babalik pa sila sa kanilang lugar sa Galilea sa kabilang ibayo uli ng dagat. Kaya iyan ang naging sitwasyon. Ganito ang salita pa ng alagad. Sa aklat ng Marcos 6, ganito naman ang sabi, "Paalisin mo na sila upang makapunta sa mga bukid at mga nayon sa paligid at makabili sila ng anumang makakain." Tama naman ang kanilang mungkahi. Ano pang gagawin natin? Hapon na. Bumalik na lang tayo bukas. Pwede naman yun eh. Bakit natin uubusin ang lahat ng oras na ito? Na gabi na, nandito pa tayo at halos dumidilim na. Hindi na sila magkikita-kita. Ano pa ba ang sasabihin ng ating Panginoon sa ganong sitwasyon kung sila hindi na nagkikita dahil mayroon ng pagitan na dilim sa kanila? Sa pagpapatuloy ng mga alagad sa Marcos 6:37, ganito ang sabi pa. Ngunit sumagot siya sa kanila, "Bigyan niyo sila ng makakain." At sinabi nila sa kanya, "Aalis ba kami upang bumili ng 200 denaryong tinapay at ipakakain namin sa kanila?" Ang mga alagad ay nag-aalala na nga sila. Kaya ang kanilang mungkahi, pauwiin na lang para mas ginhawa. At least sila na lang ang magtitiis ng gutom. Kung sila ay pauwi ng Galilea o kung saan man sila pupunta, sila na lang ang magtitiis ng gutom. Kaya lang, ay nagsumagot ang ating Panginoon at pautos ang sagot ng Panginoon. Bigyan ninyo sila ng makakain. Ito ay isang obligasyon na ibinigay ng Panginoon. Idinelegate niya sa kanyang mga alagad. Bakit hindi ninyo sila bigyan ng pagkain? Kaya nangatwiran uli ang mga alagad. Aalis ba kami? Pupunta ba kami sa mga tindahan? Siyempre, nag-iisip ang mga alagad eh. Nakaupo sila, ginhawa ang buhay nila, komportable ang buhay nila. Pagkatapos bigla-bigla, gabi na, magkakaroon sila ng trabaho, bibili sila ng tinapay, napakaraming tinapay, paano nila madadala yun? Ay ang halaga ng tinapay ay 200 denaryong tinapay. 200 denaryong tinapay ang kailangan sang-ayon sa kwenta ng mga alagad. Kung kukwentahin natin ito, siguro 150,000 hanggang 200,000 ang halaga ng tinapay. Eh saan bibili? Saan bibili sa ganong kalagayan nila? Nasa paanan sila ng kabundukan, nasa gilid ng dagat, wala naman sila sa siyudad. At sino ang magtitinda ng ganyang karaming tinapay sa ganyang kalagayan ng lugar? Kaya, ang mga alagad ay mayroon silang pag-aalala na ito ay karaniwang alalahanin ng sino mang Kristiyano sa ating panahon ngayon. Kaya nga itong seryeng ito ng The Gospel of Jesus, ang Ebanghelyo ng Panginoon, ay ipinakikita ang mga solusyon sa karaniwang problema ng mga tao. Ang mga alagad ay nakaupo at ayaw nang kumilos. Ayaw na nilang gumalaw. Hapon na, gabi na, ayaw na. Ito ay karaniwang ugali ng mga Kristiyano. Kapag kakaayaw na nilang kumilos, ayaw na nilang gumalaw, wala nang magagawa. Paralyzed na sila at kailangang gumawa sila ng dahilan. Ang halaga ng kanilang bibilhin ay 200 denaryo, 200 dinar sa kanilang kapanahonan. Ang halaga nito ngayon ay 200,000. Yan ang mga tao na budget conscious. Malaking halaga ito. Kahit sa ating panahon ito, walang tao na basta-basta dudukot ng halagang 150,000 o 200,000 para pambili ng tinapay o bigla ang paggastos para pakainin ang ganyang karaming mga tao. Walang tao na papayag sa ating panahon sa ganyang bigla ang pag-uutos. Kaya nga, ang ebanghelyong ito ng Panginoon ay nagpapakilala ng napakaraming mga suliranin sa ibabaw ng lupa. Napakaraming mga damdamin, emosyon ang nasa atin na mga tao. Napakaraming mga pagdadahilan na inisip tayo at lahat ng ito ay tama. Subalit ang hindi naunawaan ng mga alagad, kasama nila ang ating Panginoon. Si Felipe, John 6:5, itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata. At nang makita niya ang napakaraming taong lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Si Felipe naman ang binalingan ng ating Panginoon. Salamat, mayroong isang alagad na Felipe na nakilala ang Panginoon na ginawa niyang alagad. Positibo itong si Felipe. Kaya siya ang tinanong ng ating Panginoon. Ang mga unang alagad na inutusan ng ating Panginoon ay negatibo. Mas mabuti pa sa kanila ang pauwiin na lang. Hindi na namin kayang bumili at napakalaking halaga ang pambili. Pero natanaw niya si Felipe at ang kanyang mga mata ay maliwanag, maayos at positibo. Kaya siya ang binati ng Panginoon. Felipe, saan tayo makakabili ng ganito karaming tinapay upang maipakain sa mga tao? Sa John 6:6-7, ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. Alam ng Panginoon ano ang mabuti kay Felipe. Ano ang positibo kay Felipe? Dapat mga kapatid na maunawaan natin ang ebanghelyong ito ng Panginoon na kaya tayo tinatawag ng Diyos ay mayroong positibong karanasan na maaaring mangyari sa ating buhay. Kaya lang hindi natin yan nare-realize agad-agad. Kaya kapag tayo'y tinawag ng Panginoon sa ganitong pangalan, tinawag siya, Felipe. Sumagot si Felipe, alam ng Diyos na ang kanyang iuutos at ipapagawa sa atin ay kaya nating gawin, mayroon tayong paraan, mayroon tayong resources at ang mga iyon ay pagpapalain ng Panginoon upang makatugon sa napakalaking suliranin. Sa talatang 7 ay ganito ang sagot ni Felipe. Sumagot sa kanya si Felipe, hindi magkakasiya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Yun din ang sagot ni Felipe. kailangan ng 200,000 na dinar. Ito namang si Andres, kapatid ni Pedro, ganito naman ang pagkasagot. Si Andres ang nagpakilala sa bata. Si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya. Ito naman, si Andres naman ay presentado. Nagpresenta naman siya. Sa kaniyang pagkibo, ang sagot naman ni Andres ay ganito. May isang bata ang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit gaano na ang mga ito sa ganito karaming mga tao. Makikita natin ang mga pag-uusap ng mga alagad at ng ating Panginoon, ano ang paraan sa pagdadala ng suliranin na maaari nating madaanan kagaya ng sitwasyon na kinalalagyan ng ating Panginoon. Ang mga alagad ay nagmungkahi at nagbigay ng mga solusyon. Lahat ng iyon ay hindi mangyayari at imposible. Subalit, ganito ang ginawa ng ating Panginoon. John 6:10. Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga ito. Madamo sa dakong iyon, kaya't umupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Ito ay nagkataon na sa lugar na iyon ay tamang-tama ang lugar na slope, bundukin at madamo. At sa kanilang bilang na 5,000, sila'y pinaupo ng hiwa-hiwalay. Ang Andres na ito na nakakita ng tinapay buhat sa bata, ang bata ang nagbigay ng tinapay para sa ating Panginoon. Kaya sino mang tao, minsan iniisip natin na ang mga bata ay walang kakayanan. Minsan iniisip natin na ang isang tao ay walang sapat na kakayanan upang magbigay, upang magkaloob para sa gawain ng Panginoon. Ito po ay isang hindi maganda at maling impluensya na ating inihahatid sa lipunan. Lahat po tayo ay mayroong kakayanan at pagkakataon na tumulong at gumawa sa banal na gawain ng Panginoon, maliit man o malaki ang ating kakayanan. Marcos 6:41. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. Tumingala siya sa langit, pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. Sa ganitong salita ng paraan ng pagpapala ng Panginoon, pagkatapos na siya ay manalangin, pagkatapos na kaniyang pagpalain ang mga tinapay na ito at gayon din ang isda, ay kanilang pinagputol-putol. Kaya kung ako ang mag-iisip, saan dumami ang tinapay? Paano dumami ang tinapay? Ang tinapay ay dumami sa kamay ng mga alagad habang sila'y naglalakad at ipinamimigay. Ang isang alagad ay lumalakad, hawak niya ang isang tinapay, isang putol ng tinapay. At tuwing ito iaabot niya sa isang bunton, ganun lang, sa isang bunton mag-aabot siya doon, sa isang bunton mag-aabot siya, at ang tinapay na nasa kanyang kamay ay hindi nauubos hanggang makarating siya doon sa pinakadulo. Ang isa namang grupo na tumanggap ng tinapay sa kanyang kamay, ito ay kanyang hinati sa kanyang katabi. At hinati niya at ibinigay niya sa kanyang katabi. At ang tinapay ay hindi nauubos hanggang kanyang ipinamimigay. Ang kanyang katabi na nagpamigay, hindi rin nauubos. Hanggang nagpapamigay ang mga alagad, hindi nauubos. At hanggang sa sila'y kumakain, ang tinapay na nasa kanilang kamay, hindi rin nauubos. Ang pagpapala ng Diyos na nasa ating kamay, anuman ang kalagayan niyan, maaring marami, maaring kaunti. Kapag yan ay ating ginagamit sa gawain ng Panginoon, ating gagamitin sa paglilingkod, sa pamamahagi sa mga iba na nangangailangan, ang mga bagay na yan, ang mga resources na yan na ibinigay sa atin ng Diyos ay kanyang pagpapalain at pararamihin. Kaya matutuhan nating isurrender ang ating mga kayamanan, resources, mga pagpapalang ating tinatanggap at ating ibigay sa ating Panginoon, at yan ay kanyang lalong pagpapalain at lalong pararamihin. At pagkatapos na sila'y magkainan, alalahanin natin gabi na, John 6:12, nang sila'y mabusog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tipunin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang." Napakasimple lang ito sa lahat ng kainan ngayong panahong ito. Talagang ang pangangaral ng salita ng Diyos ay tumatagos sa napakahabang panahon ng kasaysayan. Lalong applicable ito ngayong panahong ito. Dahil sa ating sitwasyon at kaugalian ngayon, kailanman at mayroong mga pagkain, saanman at mayroong kainan, makakatagpo kayo ng napakaraming leftover. Sa pinggan, hindi nauubos ang pagkain. Binayaran ng napakamahal, kuha ng kuha, pero hindi inuubos. Ganun din, mga pinapakain ng libre, libre lang, pero kuha ng kuha, hindi inuubos. Ito ay isang nakapanghihinayang na tanawin na maaaring matanaw natin sa ating henerasyon ngayon. Ito ay kawalan ng pagpapahalaga sa mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa tao. Dapat sana pakinabangan ng ibang tao ang napakaraming mga pagkain na natatapon, pero ayaw nating sinupin o lalong napakahirap, ayaw nating ipamigay. Samantalang ito ay napakahalaga sa ibang mga tao. John 6:13, nakaipon pa sila ng 12 kaing, 12 tiklis o 12 malalaking basket. Kaya't kanilang tinipon ang mga ito at nakapuno ng 12 kaing ng mga pinagputol na 5 tinapay na sibada na lumabis sa mga kumain. Pagkatapos na kumain ang 5,000, sila ay nakatagpo pa ng napakaraming sobra, napakaraming labis. Ang kaing na yan marahil ay ginagamit doon sa lalagyan ng isda na kanilang nahuhuli na nakita nila roon sa mga bangka sa paligid-ligid doon. Una, nag-ipon sila, napuno ang kanilang kamay, napuno ang kanilang sisidlan. Ang natala dito na lumabis ay 12 kaing, tig-itig-isa ang mga alagad. Aking iniisip, kung ako ang naroon sa lugar na yon, o ikaw na nakikinig sa akin ngayon, ikaw ba ay mag-uwi ng tinapay na ito? Natural, oo. Ganyan ang salita ng Diyos. Ganyan ang salita ng Diyos na kapag katapos nating kumain, pagkatapos na tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos, ito ay ating iuwi sa ating mga tahanan at ating ipamamahagi sa ibang mga tao. Ganyan ang tinapay ng buhay, ang salita ng Diyos na kaniyang ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga sa maraming kaparaanan, ay ipinahayag ng Panginoon ang paraan ng katotohanan at pagpapaliwanag sa iba't ibang mga halimbawa kung papaanong nabuhay ang ating Panginoon. Kaya ang seryeng ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay tamang-tama na aral para sa ating kapanahunan. Marcos 6:44, ang mga kumain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. Sa ibang mga kasulatan ay sinabing puwera pa ang bata, puwera pa ang babae. Ibig sabihin, ito ay napakalaking populasyon na ang ating Panginoon ay naglingkod sa napakaraming mga tao sa kaniyang kapanahunan. Ito ay ebidensya na ang pagpapala ng Diyos buhat sa langit ay hindi kayang ubusin ng tao. Kaya nga, ito ay isang kahangahangang tanawin para sa akin. Kapag aking tinitingnan ang mga malalaking siyudad sa Maynila, ang malalaking mga lugar sa mga ibang bansa, ay parang aking iniisip saan kukuha ng pagkain ang ganito karaming mga tao. Pero ang Panginoon ay nagbigay ng halimbawa na lumabis pa nga. Kaya sa karamihan ng mga taong ito, sa daigdig, ang pagpapala ng Panginoon ay labis at labis. Sa aklat ng John 6:14, nang makita ng mga tao ang tandang ginawa nila, niya ay kanilang sinabi, "Totoong ito nga ang propeta na darating sa sanlibutan. Nang mabhalatan ni Jesus na sila'y lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya'y muling umalis na nag-iisa patungo sa bundok. Kaya ang mga hiwagang ito, ang mga tandang ito na ginawa ng ating Panginoon, ang mga himalang ito na nasaksihan ng napakaraming mga tao ay ebidensya na ang ating Panginoong Jesus ay talagang anak ng Diyos. Kaya lang, hindi iyon ang panahon ang ating Panginoon ay tumakas patungo sa bundok. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Maraming pong salamat, Pastor Nick, sa pag-share ng napakagandang aral na atin pong napakinggan. Kaya po mga kaibigan, patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at tiwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po muli ni Pastor Nick.
2: Dakila po naming Diyos sa langit, tunay po na marami kaming mga alalahanin, mga suliranin sa ibabaw ng lupang ito, kagaya ng karanasan ng mga alagad ng aming Panginoon. Opo, gayon din kami, palaging nag-aalala, palaging nag-iisip, ano ang aming kakainin, paano kami mabubuhay. Subalit dakilang Diyos, ngayon ay naunawaan namin na mayroon kaming Diyos sa langit na nagbabantay sa amin at patuloy na nagpapala sa aming mga buhay upang kami mabuhay na walang anumang kakulangan. Kami ay kumain ng sagana at magpatuloy sa isang buhay na maayos, ginhawa at tiwasay. Pagpalain po sa amin ang katotohanan ito, gayon din sa aming mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po sila saan dako man sila naroon, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po inyo pong kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nagiiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa. Pastor Nick.
2: Ang pag-aaral pong ito ay naghahatid sa atin ng mga tanda at himala na ginawa ng ating Panginoon upang makilala ng mga tao sa kanilang kapanahunan na ang ating Panginoong Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Ang iba sa kanila ay naniwala, ang iba sa kanila ay hindi. Subalit ang karanasang ito ng pagpapakain sa 5,000 na lalaki, pwera pa ang bata at mga babae, inaasahan na higit sa malaking bilang, ito'y nagpapatunay na mayroon tayong Diyos sa langit na nagbabantay sa atin na hindi tayo kukulangin sa anumang ating mga pangangailangan sa buhay. Matuto lamang tayong magtiwala sa Kanya. Iyan ang itinuturo ng ating Panginoon sa Kaniyang mga alagad na palaging mayroong mga alalahanin sa kanilang mga buhay. Bagaman kasama nila ang ating Panginoong Jesus, palagi pa rin silang may suliranin. Ito ay karanasan ng isang pangkaraniwang Kristiyano na sa kabila na tayo ay nananalangin, nag-aalala pa rin. Sa kabila na tayo ay naglilingkod sa Diyos, mayroon pa rin tayong mga suliranin. Ang kulang sa atin ay ang pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na Siya ang magtataguyod at Siya ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan upang magpatuloy ang banal na gawain ng Panginoon. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Diyos.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Maraming maraming salamat po at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kaagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Sasabing tayo'y pamilya.
3: Mahal. Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
5: Ipayag natin ang katotohanan sa maalaman at katotohanan
6: kay Jesus. Mayroong tanging
7: masayang pamilya ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
8: Isang katotohanan ang mahirap nating talikuran. Ito ay ang katotohanan patungkol sa kamatayan.
9: Totoo na tayong lahat ay mamamatay sapagkat tayong lahat ay nagkasala.
8: Ang kamatayan ay maaaring dulot ng aksidente, sakit, o di kaya ay katandaan.
9: Mayroon pa bang pag-asa sa likod ng kamatayan? At paano natin ito mapapanagumpayan ang sitwasyong ito?
8: Sa gabing ito, ay ating bibigyan ng kalinawan ang mga tanong patungkol sa kamatayan at epekto nito sa ating pamilya. Dito sa ating programang
10: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan.
8: Sa ating pagsisimula, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, kami ngayon ay nasa pang-anim na nagabi ng aming pag-aaral. Aming dalangin, O Diyos, na patuloy niyo po kaming samahan upang maunawaan po namin, Ama, ang inyo pong mga panukala sa amin pong mga pamilya. Pagpalain po ang aming tagapagsalita na si Pastor Nick Francisco upang maipahayag niya po sa amin ang katotohanan patungkol sa kamatayan at epekto nito sa amin pong buhay at mga pamilya. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming samot dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
9: Ngayong ika-anim na gabi ng ating pag-aaral ay tatalakayin natin ang pag-asang binabanggit ng Biblia para sa ating pamilya sa likod ng kamatayan. Atin na ngayong ibigay ang pagkakataon sa ating tagapagsalita na si Pastor Nick Francisco.

Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng tahanan. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng henerasyon. Yan ay bahagi ng kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa ating pag-aaral na ito, ng makadiyos na tahanan, larawan ng kalangitan, ay patuloy na ipinapaalala sa atin na ang pamilya ang siyang nagdadala, ang siyang daluyan ng lahat ng pagpapalang ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pamilya ang benepisyari ng lahat ng kagandahang loob ng Diyos sa ibabaw ng sanglibutan. Ang ating pinag-aralan sa nakaraan ay ang Second Coming, ang tanging pag-asa na nakalaan para sa atin. Ito ang pag-asa na nakalaan para sa lahat. Ito ay pangako ng Panginoon. Sa kaniyang pagdating, kukuhanin niya ang lahat ng maliligtas. Lahat ng tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. At ang ating tahanan ay dadalhin doon sa langit, sang-ayon sa kaniyang pangako. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay reunion ng pamilya. At ito ay ang pagkabuhay na maguli ng mga patay mula sa kamatayan. Babala ng kamatayan. Ito'y nakasulat sa aklat ng Genesis 2:17. Dadapuat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Mayroon na palang pahiwatig ng kamatayan ang Diyos kay Adan at kay Eva. Nagtanim ang Diyos ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Eden. Ang tawag sa punong kahoy na yan ay pagkakilala ng mabuti at masama. At yan, ang bunga niyan ay hindi dapat nakainin. Iyan ang babala ng kamatayan kay Eva at Adan. May pahiwatig sa kanila na huwag ninyo yang gagalawin. Sa oras na iyan ay inyong galawin at kainin, akayo'y walang pagsalang mamamatay. Kaya lang, lumitaw si Lucifer, si Satanas, ang Diablo, na sumira sa mga pamilya. Sumira ang unang pamilya ni Eva at Adan. Genesis 3:4-5. At sinabi ng aha sa babae, "Tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama." Ang mandaraya ay dumating sa kaniyang maamong pagsasalita, sa kaniyang tusong pangungusap, ay nakumbinsi niya si Eva na pag kayo'y kumain ito, kayo'y magiging kagaya ng Diyos. At sinabi rin ng kaaway ni Lucifer, ng ahas na nagsalita, "Tunay na hindi kayo mamamatay." Sa pamamagitan ng pagsisinungaling ng ahas na siyang Diablo at Satanas, nadaya niya si Eva. At gayon din si Adan ay kumain ng bunga na ito na ipinagbabawal ng Diyos na huwag kainin. Ang karanasang ito ng aral na hindi kayo mamamatay ay aral ni Satanas. Pumasok ang kasalanan, Genesis 3:6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Pumasok ang kasalanan na siyang nagbunsod sa atin sa kamatayan, na anupat ang lahat ng tao ay nakaranas ng kamatayan. Itong pagtuksong ito ng kaaway o ni Satanas, ni Lucifer, ng Diablo sa ating mga magulang ay siyang pinagmulan ng pagpasok ng kasalanan sa ibabaw ng lupa, sa sangkatauhan, at ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao.
sumpa ng kamatayan sa lalaki. Genesis 3:19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa araw na ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Alam natin na ang kwento ng pagkalalang kay Adan ay kinuha mula sa alabok ng lupa at ito ay ginawang tao, kawangis ng Diyos. Subalit nang pumasok ang kasalanan, pumasok din ang sumpa ng kamatayan, magkasama yan. At sinabi ng Panginoon kay Adan, kung paanong ikaw ay kinuha sa lupa, ganun din naman ikaw ay mauuwi sa lupa. Kaya nga ang kamatayan ay ating inililibing. Ngayon ay uso na ang cremation. Subalit mapansin natin na lahat ng ito, ang kamatayan ay nangangahulugan na tayo ay babalik sa dati nating kalagayan ng pagkalupa. Iyan ang kamatayan. Pamilya ang unang biktima ng kamatayan. Kaya nga aking ipinaliliwanag sa inyo na ang kagandahang loob ng Diyos, ang benepisyari ay pamilya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay dumadaloy at umaagos sa pamamagitan ng pamilya. Subalit narito aking ding pinatututuhanan sa inyo sa pag-aaral na ito na sa kapanahon ng kamatayan, ang labis na nasalanta, ang labis na devastated ay walang iba kundi ang pamilya. Kagaya ng unang pamilya ni Adan at Eva at dalawang magkapatid sa pamamagitan ni Cain at Abel. Ganito ang pagkasulat sa aklat ng Genesis 4:8. At yaw'y sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid at siya'y kaniyang pinatay. Nang ang tao sa ibabaw ng lupa ay aapat pa lamang, bumango ng kriminal si Cain. At si Abel naman ay naging biktima ng kasamaan. Ang unang pamilya ay hindi nakatakas sa kamatayang ito na pinagdudusahan ng napakaraming pamilya. Kaya, ang ating pag-aaral na ito ay nagsasabi na sa lahat ng kamatayan araw-araw, sa lahat ng kamatayan na ating nasasaksihan, kaya nga tayo ay nakikiramay, dumadamay sa mga pamilyang nakakaranas ng ganito. Alam natin na sila'y nagdaraan sa matitinding kalungkutan. Ang pamilya ang biktima sa pagkakataon pag ang binanggit ay kamatayan. Hindi lamang ito para sa isang tao na nakaranas ng kamatayan. Ito ang kaniyang buong pamilya na naulila ay biktimang lahat. Ano ang kaluluwa? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Paano nilalang ng Diyos ang tao? Mula sa alikabok, mula sa lupa at hiningan ng Diyos ng hininga ng buhay. Ang ibig sabihin ay lupang katawan at hininga ng Diyos ay naging kaluluwang may buhay. Ibig sabihin nang ang katawang lupa ay hindi pa hinihingahan ng Diyos ng hininga ng buhay, ito ay patay, kaluluwang patay. At paano naman namamatay? Madali lang. Ang lupang katawan ay babalik sa pagkalupa at ang hininga ng buhay ay babalik sa Diyos. Ganon, kung paano ginawa ang pinagsama ang alabok at ang hininga ng Diyos, ay ganon din maghihiwalay, ganon ang kamatayan. Paano mamamatay? Yan, nasulat sa Ecclesiastes 12:7. Ganito ang pagkasabi, at ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang ginamit na salita ay diwa. Yung hininga ng buhay na galing sa Diyos ay babalik sa Diyos. Kung paano ang pinagsama ang alabok at ang hininga ng buhay na galing sa Diyos, kapag ito'y namatay, ang ibig sabihin, maghihiwalay. Sanhi ng kamatayan, ang mahabang buhay. Sa panahon ng Biblia ay nabuhay ng mahigit na 900
na taon kagaya ni Metusela 969 at ang mga unang mga magulang mahahaba ang buhay nila. Subalit pababa ng pababa, ngayong panahong ito pag nakarating ng 100 mahigit pa, ay sila na yung may centenarian na tinatawag natin. Ang mahabang buhay ay pinagmumulan din ng kamatayan. At bigla ang kamatayan, yan ay nagiging trahedya at pangkaraniwan sa atin na maraming mga tao ang hindi inaasahang hindi na makababalik ng buhay sa kanilang pamilya o sa kanilang tahanan. Ang pagkakasakit, maaaring mabilis, maaaring matagal, ay trauma ng pamilya. Ito ay mga mahihirap na pinagdadaanan ng maraming mga tahanan na mayroong isang nakakaranas ng matinding pagkakasakit sa loob ng pamilya. At iyan ay hindi natin namamalayan. Hindi exempted ang maraming pamilya sa mga pangyayaring ito at karanasan na pang-araw-araw ng buhay sa kung paanong makikitil ang buhay ng tao. Ay walang nakakaalam sino man sa atin. Subalit narito, ang ating pag-aaral na ito ay upang bigyan tayo ng pag-asa buhat sa kasulatan, ng lakas, tibay ng pananampalataya na tayo'y magtiwala sa Panginoon na ang pamilyang ito ay ibabangon ng Diyos sa huling araw. Walang nakakaalam, sapagkat nalalaman ng walang alam ang mga patay. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Kaya hindi totoo na ang patay ay maaaring makausap. Hindi, sinabi ng Biblia na ang patay ay walang alam. Ang pwede lamang nating gawin ay ang maniwala at tanggapin na ang sinabi ng aklat na ito ng Biblia ay totoo, ay totoo. Walang namatay at pagkatapos na siya'y mamatay ay nagpunta sa korte at nagpahayag ng kaniyang testimonya kung ano ang nangyari sa patayan na iyon na siya ay nakasama. Walang ganon, walang alam. Yan ang pahayag ng Biblia. Ito pa ang dagdag, Ecclesiastes 9:6. Maging ang kanilang pag-ibig o binanggit. Kaya talagang ang aklat ng Biblia ay nagsasalita ng tungkol sa pagpapamilya at pag-aasawa. Dahil ito raw na mga patay kahit ang kanilang pag-ibig binabanggit. Gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Sa oras ng kamatayan, pa! Ang tao ay namatay. Ang sabi kanina, walang alaala, wala na. Ngayon naman, ang kaniyang pag-ibig, ang sabi ay nakalimutan na, nawala na yun ngayon. Kaya pagka namatay ang isang tao na may asawa, ang naiwang buhay ay malaya na. Kaya nga sa mga paraan ng pagpapaliwanag na may kinalaman sa pag-aasawa, tibayan natin ang ating kalooban. Tataga natin ang ating disposisyon bilang mag-asawa. Dahil tayo'y makalalaya lamang sa union na ito, sa pagsasamang ito, sa pamamagitan lamang ng kamatayan. Kaya nga, sa pamamagitan ng kamatayan, makalalaya na ang isang tao buhat sa kasal. Ito lamang ang tanging paraan upang tayo'y makalaya sa pagtatali ng kasal. Kaya mag-iingat po tayo. Lahat ng nakasal at nagpapanukalang magpakasal, tibayan po natin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na ang pamilyang ito na ating itatayo ay ipagtatanggol ng Panginoon sa maraming mga sakuna at kalamidad ng buhay. Ang sabi pa diyan, nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kapag kaka ang isang tao ay namatay ng binata, ang kanyang magkakapatid na nabubuhay ay magpaparti ng kanilang kayamanan, hindi nakasali yung namatay dahil wala siyang tagapagmana. Pero kung siya'y nag-asawa, ang kanyang asawa ang papalit na tagapagmana. Pero ang patay,
ay wala nang bahagi sa anumang bagay na ating tinatangkilik sa ibabaw ng lupa. Kaya huwag na ninyong ipagbubukod ng pagkain at ilalagay doon sa kanyang kwarto. Huwag na ninyo siyang ipagluluto at dadalhan doon sa simenteryo ng masarap at paborito niyang pagkain dahil wala na siyang bahagi ni ano paman sa silong ng langit. Ay minsan din ay nakakakita po na nilalagyan ng pera sa kamay kapag kakanandoon sa kabaong. Eh sabi ng Biblia, wala na siyang bahagi, wala na siyang mana. Eh kaya lang noong ililibing na nakita ko, binuksan yung kabaong, tapos kinuha yung pera noong namatay. Talagang walang bahagi ang patay sa anumang mga bagay sa ibabaw ng sanglibutan. Hindi pumupuri sa Diyos. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang bumababa sa katahimikan. Ang pagpupuri sa Panginoon ay ipinagagawa ng Diyos sa atin na mga buhay. Hindi niya ito ipinagagawa sa mga patay dahil walang kayang gawin ang patay. Ang Biblia ay nagsasabi ng ganitong mga salita, wala tayong pwedeng gawin kung hindi ito ay ating paniwalaan, sampalatayanan at tanggapin sa ating buhay. Angkinin natin ang mga salitang ito na ito ay ipinagagawa ng Diyos sa atin na mga buhay, ang pumuri sa Diyos. Kalagayan ng patay, dagdag pa. Ang sabi ni Job sa akulat ng Job 14:12, gayon ang tao ay humihiga at hindi na bumabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, siya'y hindi na muling magigising, ni mapupukaw man sa kanilang pagkakatulog. Ang unang salita diyan ay sila na humihiga ay hindi na bumabangon. Sila na nakaranas ng kamatayan ay hindi na bumabangon. Ang mga naunang mga taong matatanda ay akin ding tinanong, mula ba sa inyong pagkabata hanggang ngayon na pagtanda, nakarinig na ba kayo ng nandoon sa simenteryo na nailibing na ay umuwi pa? At sila'y nagsasabing lahat, walang ganon, walang ganon. Kaya hindi tayo pwedeng magpaliwanag na ang taong pumupunta sa simenteryo o sa libingan ay umuwi pagkatapos ng libing. Walang ganon. At siya'y hindi na muling magigising, ni mapupukaw man sa kanilang pagkakatulog. Sinabi pala yan ng Biblia na ang kamatayan ay kagaya ng pagkakatulog. So, sila raw ay hindi magigising hanggang sa ang langit ay mawala. Siya'y hindi muli na muling magigising. Kaya may pahiwatig ang aklat ng Job 14:12 na talagang mayroong pagkagising para sa mga nangamatay. Ito ang ating pinag-aaralan na reunion ng pamilya. Ang pamilya ni Job ay matagal nang nakaraan na kasaysayan. Subalit sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, ng resurrection, ang pamilyang ito na particular sa Biblia na nakaranas ng maraming pagsubok ay mayroong dakilang reunion pagdating ng panahon sa ikalawang sa pagkabuhay na maguli pagdating ng ating Panginoon. Kaya tinagdagan din yan ang matagal ng tanong. Aklat ng Job 14:14, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Alam ni Job na siya'y mamamatay at alam niya na siya'y mabubuhay sa wakas ng panahon. Kaya itinanong niya sa kaniyang pag-uusisa kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Yan ay napakatandang tanong. Subalit ano ang sagot ng ating Panginoon? Aklat ng Juan 11:25. Sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ang talatang ito ng John 11:25, ang chapter 11 ng aklat ng Juan ay kwento ng kamatayan ni Lazaro. Ang labis ng kalungkutan ay ang kaniyang dalawang kapatid na babae na si Maria at si Marta. Ang tatlong magkakapatid na ito
ay ulilan ng lubos sa kanilang mga magulang. At sila'y itinuturing na isang pamilya sa kanilang kapanahunan at kahit ngayon considered ng pamilya ang ganitong tatlong magkakapatid na magkakasama sa iisang bubungan. Ang sabi ng Panginoon, ako ang pagkabuhay na maguli. Ang sinuman na sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, mabubuhay siya. Yung tanong ngayon ni Job, kung ang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Ang sumagot niyan ay ang ating Panginoon. Ang susunod na talata ay nasa aklat ng Juan 5:28-29. Nasaan ang mga patay? Ano ang nangyayari sa kanilang kalagayan? At ano ang ating aasahan? Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Ang Biblia ay nagsasabi, ang Panginoon ay nagsasabi sa pamamagitan ng Biblia na ang mga tao ay patay sa kanilang libingan. At itong mga patay na ito ay makakarinig ng tinig ng Panginoon. Aba, yan ay isang makapangyarihang pangako ng Diyos para sa atin na nabubuhay pa. Kaya kailangan at mahalaga na ito ay ating panghawakan habang tayo'y nabubuhay, sapagkat hindi na natin ito mauunawaan o mapag-iisipan pa pag tayo ay naroon na. Habang tayo'y buhay, sampalatayanan natin na sa panahon ng ating kamatayan ay maririnig natin ang tinig ng Panginoon. At sapagkat tayo ay sanay na makinig ng tinig ng Panginoon, kilala natin ang tinig ng ating Diyos, ang tinig ng Panginoong Hesus, kung papaanong kilala ng tupa ang tinig ng kaniyang pastol. At ang sabi pa niya sa talatang 29, at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Mayroong dalawang pagkabuhay na maguli na binanggit ang Biblia. Ang una ay ang pagkabuhay na muli tungo sa buhay. Sino yon? Sila yung mga mabuting tao. Sila yung kumilala sa ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Yung isa namang grupo ng kamatayan ay ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Yun naman ang pupuntahan ng mga masama. Ang sila ay hahatulan ng pamatayan din ng walang hanggan. Paano mabubuhay? Nasulat naman ito sa 1 Korinto 15:52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sa sigaw ng ating Panginoon, sa tinig ng ating Panginoong Hesus, lahat ng mga patay na nasa libingan na natutulog ay magigising. At ang sabi pa diyan, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Bakit tayo ay babaguhin? Sapagkat sa resurrection, sa pagkabuhay na maguli, ang susunod doon ay dadalhin tayo ng Diyos sa langit. Ang katawang ito na may kasiraan, may kabulukan, ay papalitan ng Diyos ng katawan na hindi nasisira upang tayo'y makatagal na maglakbay mula sa sanlibutang ito papunta sa langit na ipinangako ng ating Panginoon. Ito ang panukala niya. Bakit mangyayari ito sa aklat ng Korinto 15:53? Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Iyang katawang yan na nanggaling na muli sa alabok na binuhay ng Panginoon na kaniyang ibabangon sa kaniyang pagparito ay kaniyang bubuhayin sa isang kalagayan ng katawan na walang kasiraan. Wala nang kamatayan. Ganyan babaguhin ng Panginoon ang mga tao sa ibabaw ng sanlibutang ito, patay man o buhay. Ang dating may kasiraan, ang dating may karamdaman, ang dating may kapintasan ay
bubuhayin ng Diyos sa isang kalagayan na wala ng mga kasiraan ang kanyang kapangangatawan. At kailan ito mangyayari? Yan naman ay nasulat sa 1 Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kailan mabubuhay ang mga patay? Sila ay mabubuhay. Ang mga patay ay mabubuhay sa panahon o sa sandali ng pagparito ng ating Panginoon. Iyan ang panahon ng tanging pag-asa na ating inaasahan. Iyan ang mapalad na pag-asa na ating iniintay, ang pagdating ng ating Panginoon. Ang pagparito, ang second coming, ay ating mapalad na pag-asa. Bakit? Yan lamang ang tanging paraan upang ang ating mga mahal sa buhay na nauna na nangamatay ay makabalik sa panibagong buhay. Kaya nga, ang resurreksyon, ang pagkabuhay na maguli, ay isang malaking reunion sa lahat ng pamilya na nakaraan na ang kanilang pamilya ay nagkasundo, na sila ay magpapasiyang manampalataya sa ating Panginoong Diyos at mabuhay na makadiyos na naglilingkod sa Diyos, at ang kanilang pamilya, alam nila na bubuuin ng Panginoon pagdating ng araw at dadalhin doon sa langit sa buhay na walang hanggan at magmamana ng tahanan na ipinangako ng Panginoon. John 3:36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ano ang ating pinag-uusapan? Ang topic natin ay resurreksyon. Ito ang dakilang reunion ng mga pamilya na nauna nang pumanaw sa pamamagitan ng kamatayan. At sila na sumampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Subalit, nasulat din dito, ngunit hindi nila makikita ang Diyos. Sila na nananatili sa kasalanan, kundi ang kanilang mararanasan ay ang puot ng Diyos. Kaya tayo ay patuloy na magpapasya sa ating buhay na ito, kung saan natin isasandal ang ating pamilya. Isasandal ba natin sila sa pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa buhay na walang hanggan? O isasandal natin sila sa kawalan ng pag-asa, sa kawalan ng kaalaman, sa salita ng buhay? Kung magkagayon, ang puot ng Diyos ay mananatili sa atin. Piliin natin ang pananampalataya at ang buhay na walang hanggan para sa ating pamilya at sa ating mga anak. Pag-akyat sa langit, 1 Tesalonica 4:16. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Sa panahon ng second coming, sa pag-akyat ng mga banal, sapagkat tayo ay sasalubungin ng Panginoon at dadalhin doon sa langit sa buhay na walang hanggan. Ang pagparito ng ating Panginoon, ang hudyat ng pagkabuhay na maguli, iyon din ang hudyat ng ating pag-akyat sa langit. Ito ang kanyang pangako kung bakit tayo iparoroon. Aklat ng John 14:2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Tayo ngayon na nagbabasa ng Biblia na buhay, yan ay buhay na pangako sa atin. Subalit ang mga naunang pamilya ng matagal ng panahon ay nasira na ang kanilang mga bahay dito sa lupa. O anuman ang nangyari dahil sa napakatagal ng panahon, ang mga pamilyang iyon pagkatapos ng mahabang panahon, ang pangako ng Panginoon, mayroon silang tahanan sa langit, walang hanggan. Gayon din tayo, kung hindi darating ang Panginoon sa ating kapanahunan at lilipas ang ating kasaysayang ito, ito rin ang pangako sa atin ng Panginoon. Pagkatapos nito, ang susunod ay tahanan sa langit.
Ganito rin ang pangako sa aklat ng John 14:6. Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Itong paksa na ito na reunion ng pamilya. Itong paksa na ito na may kinalaman sa resurreksyon, pagkabuhay na maguli, ay binanggit sa aklat ng John 14:6. At ang buha, ang sabi ng Panginoon, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Itong buhay na ito na ating pinag-aaralan ngayon ay mahalaga sa atin ngayon. At ito rin ay mahalaga sa Diyos. At ito ay kanyang dudugtungan ng buhay na walang hanggan. Ang tanging paraan upang tayo'y makarating sa buhay na yon na magpasawalang hanggan ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Simpleng pag-aaral, isang matalinong paksa na inihayag sa atin na naghahayag ng buhay na walang hanggan. Walang ibang paraan kundi ang tayo'y kumilala sa ating Panginoong Hesus. Siya, tanggapin natin siya na ating Diyos, Panginoon na dapat nating sambahin at paglingkuran. At ang gantimpala sa atin ay buhay na walang hanggan, hindi lamang para sa atin. Ito rin ay nakalaan para sa lahat ng pamilya na sumasampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang ating pag-aaral, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.

0: Mga kaibigan, tunay nga na ang kamatayan ay isang kalagayang hindi natin maiiwasan. Kahit gaano man natin pigilin itong kamatayan na to, talagang darating tayo sa punto ng buhay natin na tayo ay mamamatay. Kahit ngayong pinakamayaman sa ating mundo, anuman ang gawin ng panggagamot sa kanilang mga sakit, namamatay pa rin sila. Kahit ngayong mga batang maliliit, sa kanilang murang edad, dumarating pa rin sa kamatayan. Itong lahat ng to ay kabayaran ng ating mga kasalanan. At kung titignan natin historically, yung kamatayan, makikita natin ito, matitrace back natin ito doon sa Hardin ng Eden, nang ang ating unang mga magulang ay nagkasala sa harap ng ating Panginoon at nagresulta ito ng kamatayan. At itong kamatayan na ito na naranasan ng ating unang mga magulang at ng mga tao noong una, ito din ay patuloy nating nararanasan sa ating kapanahunan ngayon.
1: Sino ba naman sa atin, di ba, na hindi pa nakaranas ng kamatayan sa ating mga pamilya? Ang pamilya ang naging punterya ng kamatayan maging noong simula pa ng mundo. Ito ay nagdulot ng matinding sakit sa mga pamilyang nakaranas ng kamatayan. Hindi lingid sa atin ang sakit, pait at kalungkutan ng mawala ng mahal sa buhay. Sapagkat lahat tayo marahil ay nawalan na ng mga minamahal dahil sa kamatayan. Marahil ito ay ang ating anak, kapatid, magulang, kaibigan o mga taong malalapit sa atin.
0: Tunay nga yun, ano? Kasi kung mapapansin natin, lahat naman talaga namamatayan. Lahat naman talaga nakakaranas na yung mga pamilya natin minsan nauna sa atin. So itong mga bagay na to, kadalasan, since we are human, nakakaranas tayo ng sakit, nakakaranas tayo ng kalungkutan, na iiyak tayo, at ito ay

0: sa ating Panginoong Hesus. Siya nga na may akda ng buhay natin, ang meron ding kakayanan na bigyan muli tayo ng buhay sa mga pagkakataong tayo ay mamamatay. Kung babasahin nga natin ang aklat ng Juan 11:25, ang sabi ng ating Panginoon, siya ang buhay at ang muling pagkabuhay at ang sinumang sumampalataya sa kanya, bagamat mamamatay, magkakaroon muli sila ng buhay. So kung titignan natin itong talatang ito, it is all about the story of Lazarus. Nang si Lazarus ay mamatay, at alam natin na si Lazarus ay close friend ng ating Panginoon, nang mamatay siya, ay nahuli nang dating yung ating Panginoon. Na-late siya ng pagdating at sinisi siya ng mga kapatid ni Jesus na si Maria at Martha, na kung saan ang sabi nila, bakit ngayon ka palang Panginoon? Patay na yung aming kapatid. Minsan, ganun din ang ating nararamdaman. Sinisisi natin ang Diyos sa pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Subalit, hindi ito tama. Bakit? Sapagkat ang kamatayan nangyayari talaga, kasi nga sabi natin kanina, ito ay kabayaran ng kasalanan. So, ang kagandahan lamang dito, ang ating Panginoong Hesus, siya ay nagbigay sa atin ng pag-asa, nangako siya na siya na nagbigay ng buhay, siya rin ang magbibigay ng muling pagkabuhay sa lahat ng nangamamatay kung sila ay sumasampalataya sa ating Panginoon.
1: Nabanggit natin noong mga nakaraang gabi na ang Diyos ay pag-ibig at sa kanyang pag-ibig, hindi niya kalooban na ang mga tao ay mamatay. Ngunit, nabanggit mo kanina, ito ay kabayaran ng pagkakasala ng tao. At may pangako ang Panginoon na ang mga namamatay ay kanyang bubuhayin. Tunay nga na nangako ang Diyos na mabubuhay lahat ng nangamatay. Subalit, may dalawang patutunguhan ang mga taong muling binuhay ng Diyos. Ang mga mabubuti ay bubuhayin upang bigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit, ang mga masasamang binuhay muli ng Diyos ay parurusahan. Kaya, samantalang tayo ay buhay pa, tayo ay mabuhay kay Kristo. No? Merong choices at tayo ngayon ay pwede, pahabang buhay pa, ay pwede tayong gumawa ng choice na yun. Yung nga sinabi natin kanina na pwedeng ikaw ay pumunta dun sa buhay na walang hanggan o kaya dun naman sa kaparusahan. Kaya sapagkat sinasabi ng Filipos 1:21, na isang kapakinabangan ang kamatayan ng mga taong namuhay na nanampalataya kay Kristo.
0: Tunay nga yun, no, na kung papansinin natin, ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lang. At dahil pansamantala lang ang buhay na to, kinakailangan ay ingatan natin, maayos tayo na mamuhay. At ika nga, ang buhay ng isang taong namuhay kay Kristo kapag siya ay namatay, ito ay kapakinabangan. Hindi siya nagiging kapakinabangan sa kadahilanan na madadala natin yung kayamanan natin sa mundo. Hindi siya nagiging kapakinabangan sapagkat madadala natin yung lahat ng mga bagay na naipundar natin. Magiging kapakinabangan lamang siya sapagkat tayo ay namuhay na may Kristo habang tayo namubuhay. Kaya po sa gabing ito, mga kaibigan, kinakailangan maunawaan natin na merong buhay na muli na ipagkakaloob ang Diyos sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Nabanggit mo nga kanina, merong dalawang patutunguhan ang mga taong binuhay ng Panginoon. Una, yung mga taong mabubuti, bubuhayin para bigyan ng gantimpala. Ito ang buhay na walang hanggan. At yung pangalawa ay yung mga taong masama na bubuhayin sila para parusahan. At itong mga bagay na to magpapakita lamang ng tinatawag natin na pagiging fair ng ating Panginoon in terms of His justice system. Now, kung papansinin natin, yung pagbibigay muli ng buhay ng ating Panginoon sa mga nagtatapat ay isang magandang pag-asa na darating ang pagkakataon, mga kaibigan ko, mga kapatid, na magkakaroon muli ng isang malaki at masayang reunion ang lahat ng pamilyang hiniwalay ng kamatayan. So kung naunan na yung mga mahal natin sa buhay, mga magulang natin, mga anak natin, mga kapatid natin, mga malapit sa atin, naunan na sila doon sa kamatayan o sa libingan, ay darating ang pagkakataon

0: sa tulong at habag ng Panginoon na tayong muli ay pagsasamahin ng Panginoon doon sa langit na bayan na inihanda niya para sa mga taong makakaranas ng kaligtasan. Itong reunion na to, itong magandang pangako na to, itong magandang tanawin na to ay mangyayari lamang, mga kaibigan, sa pagbabalik ng ating Panginoon na kung saan ang lahat ng nangamatay na nasa kay Kristo ay bubuhay ng Panginoon at isasama niya sa langit na bayan na kanyang inihanda para sa mga taong tapat at mga banal.
1: Nabanggit mo kanina reunion. Pagka pinag-usapan ang reunion, ito ay laging masaya, no? Nagsasama-sama ang mga pamilya. Ngunit sa langit na bayan na reunion, ay ito ay mas ingrande, mas malaki, mas masaya sapagkat yung mga nauna na sa atin, yung mga maminis natin na mga tao dito sa mundo ng family reunions natin ay dun sa langit ay makikita din natin sila muli.
0: Amen.
1: Kaya mga kaibigan, kung gusto nating makasamang muli ang ating mga kapamilyang nauna na sa atin, ay magtapat tayo sa Panginoon at ating sikapin na sa tulong ng Diyos, mamuhay tayo ng banal at may kabutihan. Patuloy nating ipanalangin na makabuo tayo ng isang makadiyos na tahanan na magiging larawan ng kalangitan.
0: Amen. So, ito dapat ang naisin natin. Ito dapat yung gustuhin natin. Kung tayo man ay nakaranas ng sakit, hirap, kalungkutan dahil nahiwalay tayo sa ating mga mahal sa buhay, dahil sa kamatayan, naisin natin na makapunta talaga ng langit. Naisin natin na kitain sila doon sa langit na bayan na inihanda ng Diyos para sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Lalong higit yung mga kapamilya natin na matagpuan natin din sila doon sa langit na bayan. Kaya mga kaibigan, sa gabing ito, nawa ating naranasan yung kabutihan ng Diyos. Nakita natin kung gaano ginugusto ng Diyos na magkaroon tayo ng malaki at malawak na reunion, masayang reunion doon sa langit na bayan kasama ng ating mga mahal sa buhay. Bagamat marami sa atin ang nauna na, darating ang pagkakataon, mga kaibigan ko, na tayo ay magsasama-sama sa langit na bayan na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Mga kaibigan, tayo pong lahat ay umuko para sa isang panalangin. Amang banal, sa gabing ito ay amin pong natutunan ang kahalagahan ng buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Bagamat dumating po ang kamatayan dahil sa kasalanan, O Diyos, nakita po namin na meron pong pag-asa sa likod ng kamatayan at ang pag-asang ito ay matatagpuan po namin sa inyo sapagkat kayo po, O Diyos, ang buhay at ang muling pagkabuhay. Tanging sa inyo lamang po, Ama, mararanasan po namin na makita muli ang mga kapamilya, mga mahal namin sa buhay na nauna na po sa amin at magkakaroon po kami ng reunion sa langit na bayan na inyo pong inihanda sa lahat ng nagtatapat. Patuloy po kaming pakisamahan, O Diyos, sa amin pong programa sa gabi-gabi. Tulungan po ang bawat isa na patuloy naming maunawaan ang inyo pong kagustuhan at kalooban sa aming pong buhay, lalong higit sa aming pong mga pamilya. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming samot na langin. Ito pong lahat ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat na kung saan kami po ay inyong sinamahan sa gabi-gabi nating pag-aaral. At sa gabing ito, ating naunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating mga pamilya at sa atin pong mga buhay. Kaya po, amin po kayong ini-invite muli bukas ay patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos dito sa ating programang
1: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Magandang gabi at pagpalain po tayong lahat.

0: Hello mga ka-HD! Pag-uusapan po natin ngayon, are your problems fake? Ayan, sama-sama po nating i-analyze at mag-reflect dyan dito lamang po sa Hugot Lines and Deadlines.
1: Hello ka-HD! Ready ka na ba for a chit-chat that matters?
2: On adulting love and faith that scatters.
3: Welcome to Hugot Lines and Deadlines.
1: Your go-to spot to thrive, be trendy, truthful, and transformative.
2: Catch us live via Facebook live streaming or tune in to 89.1 Adventist World Radio Manila.
1: Don't miss out. Join us and start transforming your everyday.
0: Hello, hello. Welcome back to Hugot Lines and Deadlines. And binabati ko po ulit kayo ng magandang gabi at happy dinner sa mga kumakain. Happy biyahe sa mga nagbabiyahe. And sa mga kakauwi lang galing work, ayan, na nakikinig. At sa mga drivers po natin on their sa kanilang work, sa kanilang pagbabiyahe, ingat po kayo. At ang ating din mga viewers via online and via the Adventist World Radio, ang mga listeners natin, good evening to everyone. At sa mga specifically nag-comment, nag-mention, tignan po natin sila. Si Auntie Stella Tipon, hello, hello, hello, sabi niya. And to Auntie Yoli Erot, hello, hello, auntie. And I'm happy you're here. Si Kuya Eman Palad and si R. Christian Roda and si Cedric Alota. Ayan. Nagro-rhyme po ang mga pangalan ng viewers natin ngayon. At sa hapong pong ito, hindi ko alam kung dahil sa title kayo napaklik. O sige, tignan natin yung mga new viewers natin ngayon. Or kung may kilala kayo na gusto nyo parang would be very interested sa ating title ngayon. Share them po sa kanila before we start this episode. Ayan, at sa atin pong pag-uusapan, kagaya ng nabanggit ko kanina, are your problems fake? Fake nga ba ang ating mga problema? O, baka may mga na-invalidate na agad yung feelings, no? Pero our point here is, ayan, syempre, mamaya pa natin pag-uusapan. At magbatian muna tayo, magkamustahan. Kumusta po ang inyong mga araw or your week or the past episode? At ang napag-usapan natin last time was how important or how useful if we make our task or if we make our routine boring because they help with conserving our energy and mas may time for those important things. So ngayon naman is closely related with that ang ating pag-uusapan kasi nga this will be about yung mga fake na problema na baka meron din sa atin. Ayan. So any guess kung ano yung mapag-uusapan natin ngayon? And thank you sa mga mag-share. Ayan. Nag-thank you na agad-agad. Ayan. And by the way, sa mga hindi po nakakaalam, ulit, ayan. Siguro ang matatouch ng ating topic ngayon is on the deadlines. Ano yung mga problemang ginagawa nating deadline? Pero hindi naman worth it na nandun siya. Ayan. Before we start, let us pray po. Yes, Lord, thank you so much for inspiring our episode tonight and for the presence of everybody. May we again be filled with much learning. In Jesus' name we pray, amen. Ayan. So, let's start right away. Ang sinasabi ko kanina, ang inspiration ng ating topic ngayon is closely related last time. Diba, sabi natin last time, maganda kung ginagawa nating simple at boring yung mga routine natin kagaya ng simpleng mga ulam, galon, or you select simple clothes para hindi ka na stressed yung mga nalalaanan mo na yung time, yung mas mga importanteng bagay. Baka ang tanong natin ngayon, paano Ate Zud, kung ginawa ko na yun? Ginawa ko na naman na yun. Pero I feel like there's this unexplained drain. Parang nati-drain pa rin naman ako. Simple naman na yung routine ko. Hindi na din naman ako masyadong, kumbaga natatambakan ng works. Considering all factors are ruled out, natanggal na sila. Bakit meron pa rin hindi ako ma-explain na parang napagod ako pero I cannot pinpoint where. Ayan, sabi ni Eman Palad, pati pala mga problems, problema fake din. Tingnan mo natin yan, okay? So basically what we're telling na or what we are pointing out here or ang sinasabi nating fake problems are the minor inconveniences. Yung mga minor lang naman na nakaka-inconvenience sa atin. Ano tong mga to? Example, kapag yung meeting na move ng 30 minutes. Kunwari, ay, hindi pala 7 ang meeting. 7:30 na lang pala. Ayan. Or pumunta ka sa isang restaurant, tapos ang inaabangan mo ay merong ano ba? Pigar-pigar. Ayan, tas walang pigar-pigar. Okay, ano pa? Na yung delivery ng food, nag-grab ka, tapos sabi niya, 5 minutes, nandyan na. Pero wala. Or, kapag may nag-reply sa'yo na sabi niya, ito ang lalala, tas yung reply niya, K, yung K lang. Or yung mga, yung wifi, ang bagal-bagal ng wifi. Ano ba yung iba pang inconveniences na, well, of course, contextually kasi kung ang wifi mabagal, tapos online job, that's really a problem. Okay? Pero sa mga, kunwari, gagamitin mo lang naman for social media. And also, ano pa? Traffic. Kunwari, gagala kayo, you're not rushing, and then traffic. Or sa itinerary niyo na pupunta kayong Stone Kingdom. Tapos, ano to? Sasabihin nila na, ay, wait lang po, 10 minutes muna bago papapasok. Yan. Or, nag-order ka ng fries, tas walang extra sauce. Yung, hindi ka bibigyan ng ano, nung ketchup na additional. Ano pa ba? Sa, yun yung mga everyday life. Ano sa mga relasyon naman? Anong mga minor inconveniences sa relasyon? O, sige nga, anong mga minor inconveniences niyo sa mga relasyon ninyo? Isa-isang maglapag. Kunwari, nasa social setting ka tapos may sobrang malakas yung boses doon tapos ben, parang naiingayan ka. Yan. Ano pa? Yung partner mo, hindi niya ginawa yung chore or yung gawain sa bahay the way you want it to or yung sibling mo. Kunwari, nagtinupin niya yung damit mo, yung kapatid mo. Tapos yung gusto mong fold ng damit, eh, dalawa lang. Pero ang pagkatupin niya, tatlong ganun. Ano ba yung mga minor inconveniences that gets our irritation? Kunwari, sa productivity naman, sa work, yung boss, yung deadline, kunwari, nagra-rush ka, no? Ganyan-ganyan ka. Tapos ipapasa mo kasi 5 p.m. mamaya yung deadline. Tapos sabi niya, okay, the deadline is I'll give you until tomorrow na lang pala. Ganun siya. Tapos sabi niya, ano ba? Nag-rush-rush pa ako, ginawa-gawa pa. Ganun. Pero hindi mo naisip na it saved you from, at least tapos mo na, di ba? Or kunwari, yung sa ipapa-edit sa'yo yung, kunwari sa email mo may ipapa-edit. Ayan. Sa mga ano naman, techie or sa modern, ano yung mga example natin? Kunwari hindi naglo-loading yung reels na pinapanood mo. Or yung mga apps, maraming update niya, update mo ulit. Tapos, or may nag-post, di ba? Tapos, you don't agree sa mga content. Ayan, so ang dami-daming example. I think you can give some also. Sa atin po mga HD viewer, ano po yung mga na minor inconveniences sa mga buhay niyo na pero naiirita kayo sa mga ito? Ayan, or yung kapag nawalan ng kuryente, tapos hindi naman ikaw yung nagwo-work, mas na-stress ka pa doon sa mga nagwo-work sa patahian. Delikado kasi eh, sa mga patahian, di ba, kung biglang nag-power, tapos pwedeng matusok yung kamay nila. Tapos ikaw na nagsa-cellphone lang, sabihin mo, no, Ben, walang kuryente. Grabe ka naman, i-mention mo yung ano ng electricity, tas magko-comment, tas mag-i-anger react sa page nila. Ano ba, lagi na lang nawawala ng kuryente, magaganon-ganon. That we do not usually know the reasons why. Tapos we dramatize them, di ba? So, our point here, ang pag-uusapan natin is, yung mga minor inconveniences na to, kapag tinutuunan natin sila ng pansin, we become more irritable, nami-misallocate yung energy natin, and ultimately, we lose focus dun sa priorities natin, and it robs ourselves of joy or happiness kasi nga, every little moment, nakukuha yung irritasyon natin. And hindi naman talaga, sabi nga, a lot of our problems are fake. Yan, that's the title. Hindi na sila yung nagmamatter talaga. Like when, sa isang research, no, sabi niya that oftentimes, the frequent minor stressors impact our mental health and well-being more than rare big events. Ang mga nakakaapekto naman daw sa atin long-term, kunwari sa mga iba, there may be moments na mabipinpoint natin na, ah, nung prom, hindi okay yung ano namin sa school, or yung nung nag-research kami, hindi okay yun. Pero, that was one time. Pero yung mga maliliit na to, yung mga araw-araw na hindi natin napapansin na natitrigger tayo, kunwari sa araw-araw na pumapasok ka sa school, wala lagi yung gusto mong bilhin na snack, hindi ka na okay yung lunch, hindi ka na okay sa lunch. Hindi na lang ako kakain, ganun eh. Parang yung mga ganun ba na it slowly trains our brain to react to trivial things. Kaya, ang nangyayari, nagiging complainer tayo. Ayun. So, yun yung isang effect niya, no? It trains our brain to complain over small things. By the time na dumating na yung bagay na ka-complain-complain na, we don't have any more energy for it. We shut down. Hindi na natin maasikaso siya. Ano pa? Ano pa yung mga effect ng mga pag-dramatize natin sa mga hindi naman natin problema? Or pati nga yung mga, kunwari, this is why chismis is bad. Kasi nga, do kung may darating tas narinig mo, problema naman nila yun. Iba naman yung anong tawag dito? Merong nawala tuloy ako, na-distract ako. May nag-comment kasi natuwa naman ako. NLM Adventist Media sabi niya, watching from Solid North Bus along Marcos Highway en route to NLM. Good evening everyone. Wow naman. Yes sir, thank you po. And ingat po kayo sa inyong biyahe. Ayan, and also God bless NLM Adventist Media. Ayan, thank you. Ayan, so as we were saying earlier, no, ang sinasabi natin sa about doon sa pag-feel natin ng ating utak over, kumbaga, nabababa na niya yung capacity natin to handle the real problems when they arrive. Kasi sinanay natin na yung maliit pa lang na bagay, may mga reaction na tayo. And we connected it sa chismis na why it's bad kasi problema naman na siyang ibang tao. Pumarik for that day, you are supposed to finish an essay. Pero yung utak mo, nakuha na nung narinig, yung weight, yung bigat nung chismis na narinig mo. So wala ka ng energy to extract your creative juices para gawin yung essay mo. Ayan. Ano pa? Laging nakataas ang stress level natin, cortisol natin. Meaning, we're always in fight or flight system. This explains yung parang hindi ka mapakali, tapos hindi ka maka-focus, maya't maya parang iba yung gusto mong gawin, ganyan. And physically, this manifests as tumataas ang BP, tumataas ang anxiety, nagkaka parang sa iloob ng isang buwan, ilang beses kang nagkatrangkaso. Ano pa? Brain fog, yun. Yung hindi ka na makapag-isip. And eventually, if hindi mo sila naasikaso lahat, ito na yung sa burnout. Kasi diba, if you look sa mga experiences ng mga people na na-burnout. Ako personally, what sabi, lagi kong inuulit to noon sa mga previous episodes and to my close friends, na ang naging mabigat sa akin for during my OJT and during my review was not the review mismo or hindi lang yung OJT mismo. It was all the things going around those things na nakakuha ng energy ko na maraming side quest. Yan. So, hindi din pala okay yon. So, I learned then that I should limit also yung pwede kong i-handle kasi hindi naman tayo robot. Okay. So, yun. First, nagiging complainer tayo. Second, laging nakataas yung cortisol natin, which malalaman na natin ang magiging basihan po natin dyan is yung mga physical manifestations like pagtaas na ng BP mo, pagtaas ng anxiety, or parang hindi ka na klaro mag-isip. Yan. Because, aside from it exhausted your mental energy, hindi na makakope up yung katawan mo sa takbo ng utak natin. Diba? Sabi nga ni daddy ko noon, kapag ang katawan na pagod, medyo kaya mo pang i-push yan kung malakas ang isipan mo. Pero kung ang utak na pagod, isasama niya pati katawan mo. Yung inisip mo lang na tinatamad ka, tatama rin ka talaga, di ba? So it's really amazing at the same time, a double-edged sword siya yung utak natin para sa atin, depende how we use it. Kasi pwede niyang sabihin sa katawan mo na huwag kang gumalaw kapag ayaw na niya. So, ingatan po natin na huwag na yung utak natin yung napagod. Yan, that's even more dangerous, di ba? And especially, mas hirap siyang maagapan or let's say, mapinpoint kasi hindi nakikita naman ang mga sintomas ng mental problems, di ba? They just show physically and then parang akala natin, ano lang siya, baka itatrangkasuhin, pero ang totoo pala, stress na yon, yung pinanggagalingan ng lagi niyang trangkaso, it's already a mental problem. So, it's scary, kasi akala natin physical lang lahat, pero no, many things manifest mentally na bago pa lang maging physical yung manifestations. Ayan. Ano pa yung mga na-observe nyo? Personally po sa inyo, what the things affect your daily, daily irritation? Ano yung mga fake problems nyo? Hello, Lola Arsenia Abaya. Good evening po. And, yan, good evening po sa La Trinidad family at sa ating mga amigos. Ayan. And also, sa ating mga young professionals, ayan, they are currently conducting week of prayer. Ayan, kung gusto niyo mag-attend, it's 8 a.m. every Tuesday night. Ayan. At ang ating mga speakers doon are co-young professionals. You may want to join them. Alright, so ang next natin na ipo-point out, ano ba yung nagagawa ng pagpapansin natin ng minor inconveniences? This is a rumination. I encountered this term when I was in third year. Rumination pala is yung thought na naglilinger na hindi umaalis sa utak mo. Tas gusto mo siya ng i-replay. Ayan. And ang nagiging cause nito, it trains us to be more reactive rather than proactive sa ating mga problema na lagi na lang nire-react natin, parang kung may nagsabi ng problem, no? Sabi nilang naman, pero since na-train mo yung utak mo na mag-react, parang feeling mo kailangan mong solusyonan yung problema niya, eh nag-share lang naman siya. Ayan. Or kunwari na-delay yung order mo, so now, it affects your appetite. Kasi, delay. Ano ba yun? Na-delay yung order ko. Ganyan. Or, kung dahil wala nga yung extra sauce ng fries, parang natamlay mo ng kainin yon sa appetite. So, yung mga ganon, parang mas nagiging dramatic when nagagalit tayo. kung na-frustrate tayo. And when we withdraw sa ating mga relasyon, parang mas nakakasakit tayo doon sa people around us, our partners, our family. Mas nagiging, anong tawag dito? Kung malala yung effect sa atin, in turn, mas na-absorb din nung mga kasama natin unconsciously, unconsciously sa atin, pero sa kanila parang napapasa natin yung hindi okay na energy to them. Why? Because this fills our emotional bucket until small triggers cause big overflows. Sabi nga, di ba, kung ang madram daw, kung may maliit lang na butas, may lamok, sorry. Kung may maliit na butas, it affects you, it will ruin the whole dam. Ayan. Parang ganun din po, parang mas madali kang sumabog, mas madali kang mairita. Yun, basically reactive ka talaga sa mga lahat ng bagay. Parang, napansin ko to when I was in yung shift ko from high school to college. Siguro, it's a product of I'm navigating how to do college life and then I'm living alone. Parang kada reaction ng mga classmate ko, kasi parang ano pa siya, hindi ako makasabay kasi ibang level talaga sila. Tapos mga konyo ba yung mga classmate ko noon, tapos magagaling talaga sila. And what I felt then was napapansin ko na, hala, kahit yung pag gano'n nila, sabi ko, alas, ako ba yun? Ako ba yung may dahilan? Oh, di ba? Parang feeling ko ako na lang lahat yung dahilan ng mga pagkairita ng iba. Ayun, yung parang feeling mo ikaw na lang lahat, ganyan. And then I ruminate. This is a replay of things over and over. Then sabi ko, ala, may nagawa ba akong mali kanina sa experiment namin? Ganyan. Ala, ano ba? Ibabagsak ba ako? Kasi ibabagsak ba ako sa peer review? Kasi mali yung pagkasaksak ko nung Bunsen burner kanina, tapos nakita nung instructor. Ganun. Tapos, yung hindi ka na mabilis mag-move on ba? Kasi parang gustong-gusto na nung utak mo na lagi mong nare-replay. Ayan, kung kunwari sa... I also noticed this. This is why sabi nga nila, di ba? Complaining is contagious. Relating sa point number one natin. Napansin nyo, kung kunwari magbabarkada kayo or you are with people, tas na-stuck kayo sa traffic. Napansin ko kung ako lang, umupo-upo lang ako and I spend time in my thoughts. Parang sabi ko, ano kayang gagawin ko ngayon? Mamaya, ano kayang uulamin ko? Ano kayang bibilhin ko? Ano kayang gagawin ko dun sa ano? Or may mga times na tumatawa lang ako kasi may naisip ako. Or I look to the surroundings, sabi ko, ay, ang cute naman nung mag-ama, ganun. So, gaganun ako, ala, paano kayo ginawa yung building na yun? So, parang ganun yung napapansin ko na train of thought nung yung mga naisip ko. Kaya lang, kapag may kasamaan ako, tapos sabi niya, Nubel, traffic! Sabi niya, alam mo yung utak ko din parang, ano, traffic? Hello? Tapos maya-maya, ako na yung napapansin ko. Ako na yung nagsasabi ng, ala, 5 minutes na tayong nandito. Ganon. So, alam mo yung, yes, I know, it's traffic and we're entitled to our emotions na it's okay to express them out. Pero kung ulit-ulit ng ganun, tapos mamaya after 5 minutes, ano ba yan? Ay, ano ba yan? Wala eh, ganun na talaga. It's not our control. So what can you do instead na hindi mo mafe-feed ng negative things yung utak mo, ganon. So, parang napansin ko, ala, pati na ako, nagko-complain ako, ha, ganon. So, yun nga, we have to be careful yung mga na-a-utter natin. And I think there's a verse that mentions this. Verse in the Bible that mentions this na yung mga actions natin, we may not intentionally affect others, pero kung baka magkakasala sila because sa mga masasabi natin or sa actions natin, better not. Yung ganon. So, it's important that we watch out na baka yung pagko-complain natin, we attract others to complain. Ayan. Ah, yan. Ito, oh. Yan. It's in Romans 14:21. Sabi niya, it is good. Ay, hindi, hindi. Mali, mali. In Romans 14:13, therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother or sister. Tapos sabi pa sa 1 Corinthians 8:9-13, be careful, however, that the exercise of your rights, yung pag-exercise mo ng rights mo, exercise to voice out na hindi ka okay sa traffic, can be a stumbling block to the weak. Na it will cause your brother or your sister to fall into sin. Ayan. So parang kung you know na mas negative pa mag-isip yung kasama mo, timpihin mo na lang na wag i-broadcast what is in your mind para maiwasan natin na maakay sila na mag-isip ng masama. You know what? I have a funny, hindi naman as in funny, pero dun ko na-realize na, okay, I think I'm growing, sabi kong ganon. There was a concern before sa bunso namin, tapos my second sibling, empath talaga siya, mas sensitive siya to things. While I can sense others' feelings, pero mas may tendency yung kapatid ko na mas mafe-feel niya talaga yung ano ng iba. So, nung sinabi niya yung concern, umiiyak na siya. Tapos, okay, pag-pray natin. Sabi kong ganun. And, napansin ko, hindi nag-escalate na hindi siya umiiyak lalo. Well, valid naman yon, hindi naman masama na umiiyak, ganyan. Pero, yung baka kasi mahayaan ko siya to dwell on the thought na assumption pa lang naman. O, diba? So, sabi ko, nung time na yon, okay. So, hindi din pala healthy na parang, while it is a concern, tapos natutunan ko to sa subject namin sa guidance and counseling, well, kahit yung client mo tells things na, as in, maiiyak ka talaga, yeah, cry. Pero, wag mong hayain na dumating, umabot sa point na yung client mo na yung magsasabi sa inyo, okay ka lang. Ikaw na yung kinounsel. So, parang we can train our emotions to react to the real things, hindi yung fake problems. Diba? There's more problems than having no extra sauce in your french fries. Okay? Ayan. And ayan yung third point natin. Okay, fourth, what else can we get para makonvince na tayong hindi mag-take ng mga fake na problema or mga problems ng iba and we absorb them, no? What else? Before we move, I'd like to point out, no, na parang why we tell about these things. Well, naturally, there are jobs na you literally absorb. Like, kung therapist ka, kung counselor ka, diba? But in our line, especially in our ministry, no, kung kunwari pastor, or you are members of the church, you do ministry work, or even as teachers, ayan, anything na service yung trabaho mo, there are moments talaga na, yes, we are called to be of help or maging listener sa mga tao. What we're trying to acquire, siguro yung gusto ko lang na ma-share sa inyo for this topic is, While we do those work, hindi tayo malunod. Kasi sabi nga, 'di ba, in order to help others, kailangan isalba mo muna yung sarili mo. So we can train our mind to be resilient over these things. Na sige, mabigat talaga yung narinig ko ngayon. Pero how can I help by not na hindi ikaw yung unang maaapektuhan pa lang tapos ikaw na yung unang naubos yung energy. So, paano yun? So, how can we discipline and how can we build yung ating endurance sa paulit-ulit na makikinig tayo ng concern ng iba, pakikinig na, kunwari, kahit mga shallow, ano nga, diba? people share those because that's their way of coping. Pero sa atin, that, kunwari, ikaw yung taga-receive ng mga ganun, how can you regulate your emotions better? And how can you put compartmentalization na, yes, this is a concern, but this is out of my control. Oops, dito ka. Yes, this is the real problem. Ito muna. Ayan. This is what I can do only. Ayan. So, parang matututunan natin na kung paano i-allocate yung energy natin sa mga bagay na mas mahalaga talaga. We may lend ears. Kunwari may ano, oh, sasabihin nga ako sa'yo, tas yung concern nyo lang, kanina alam mo ba, ang ano ng traffic, ganyan. Tapos, oh, tapos, may inarush. Wala naman. Nakakainis lang kasi traffic lang. Oh, may mga ganun. Yeah, it's good to allocate our energy to those na parang minor inconveniences. Pero for some kasi, it's their way to cope and parang maalis nila sa sistema nila. The point here is, for that person na hindi maging paulit-ulit na maging pattern na niya, and for us na nakaka-receive, na hindi tayo ma-absorb doon, na hindi makuha yun ng mga yun, ng mga energy natin na dapat dito sa totoong problema or totoong concern. Okay? Yan. And fourth and last is, we know that negative emotions, ito yung mga ebidensya ng negative emotions can lead to poor physical health. Meron ding yung mga chronic conditions, di ba? Sabi nga nila, stress is the biggest or the leading cause ng maraming sakit. Na-diagnose man yan ng heart disease, pero ang totoo, it's stressing. Kasi nga, di ba, kinompare nila yung kain ng taba, pero walang ka-stress. Hindi siya naunang namatay, tsaka mas healthy yung heart niya. So, di ba, imagine ang nagagawa ng stress. Well, we know all these things. There's one thing na yung sinabi natin kanina, that it can steal our joy. This is one thing na parang, oh, masakit naman. Parang ang sakit naman kung parang wala ka nalang malamdaman na kahit konting joy. Kasi nagka-minor inconvenience ka lang, kunwari sa trip, tas yun na yung naging focus mo. Ito yung sinasabi nila na region beta paradox, which is first time ko din na-encounter lately lang, na it's when mild problems often cause more prolonged distress because they don't feel serious enough to trigger strong coping or resolution. Nakakatakot, no? Yung utak natin, sabi niya, yung mild problems, parang ang nararamdaman na ng utak natin, nadidistress siya kasi hindi na siya serious enough para mag-trigger ng strong coping mechanism. So, kumbaga, hindi na a-activate sa utak natin yung mga dapat na ma-activate to cope up better. Kasi sa mga maliliit lang na bagay natin, tinitrain yung sarili natin na mag-react. Or, worse, pwedeng yung baliktad, dahil na-train na natin na mag-react ang utak natin sa maliliit na bagay. Pagdating nung malaki, wala na, shutdown na tayo. Yan. So, nakakatakot siya, no? So, have you been reflecting so far? Ano ba yung mga naisip niyo so far? Kasi ako, why naman na pag na sabi ko to is because I used to ruminate. Nalaman ko lang to nung nagpa-diathesis stress model yung teacher namin. And hindi niya ginawang hypothetical. It's you going through your own thoughts. Tapos you process them. Tapos may template kasi yun. Tapos ginawa ko while writing. Tapos ginagawa ko siya. Oh my gosh, sabi ko, oh my gosh, this is bad. Hindi pala healthy yung mga ano ko. I think I'm just thinking about them. Pero it affects my energy kasi naubos talaga yung gabi na I think over and over the same things. And it's not healthy. And I haven't realized that nung pinasulat lang ako. So it's, yeah, it's healthy. I tell you, sabi ko nga po ulit-ulit, no? Journaling is really good. You should journal. You should write down your thoughts para maipasa mo sa notebook yung mga naruruminate more, yung mga naisip mo po ulit-ulit, no? So, nung na pinagawa sa amin to ng teacher namin, dun ko na figure out na, oh my gosh, so I ruminate pala. Ayan, so, kasi when I observe my thoughts, parang paulit-ulit lang naman. And usually, there are thoughts na hindi naman nangyari. Hindi pa naman nangyari. Gusto ko lang ng utak kong i-replay ng i-replay. And you should watch out kung gusto na ng utak mong i-replay. Parang kung iniisip mo na, ala, hate ba niya ako? Tapos iniisip mong hate ka niya, talagang magiging reality na yan sa utak mo na hate ka ng taong yun. Kasi gustong-gusto mo siya i-replay. Di ba? Scary. And sabi ni Auntie Rose Felimon, gladly evening to all. Blessed tomorrow morning. Be happy also. Wow. Yan o. Yan ang mga positive o. Oh. Blessed na ang tomorrow. Napaunahan na, di ba? Yes naman po. And Chadel Babak, good evening mga ka-HDS. Good evening po. And malapit na tayong matapos. Because now, we will look into the story of Jonah. As usual, we end this by, what does the Bible say, or ano yung parang spiritual takeaway natin dito? Yes, we mentioned about how it can affect our health physically and then mentally. How about our spiritual health? Paano ang mga ginagawa nating fake problems and minor inconveniences? Paano yung mga pagharap natin ng mga to, pag-dramatize natin sila, nakaka-apekto sa ating spiritual health? Ayan. When we look at Jonah 4 verse 5 to 9, ito rin nakita ko na close. Yung gumawa si Lord ng, anong nagano si Lord na may plant at may silong siya, di ba? Exceedingly, he's so happy. And then the next day nung natuyo, parang sabi ng gusto na niyang, ang tawin dito? Gusto na niyang mamatay, parang it is better for me to die. Tapos sabi ni God sa kanya na, is it right for you to be so angry about the plant? Ayun yung parang, natuyo naman tong plant na to. Parang ganun. Tapos, anong malay nung plant? Diba? So parang, what we can see here is, if minor inconveniences gets the best of our reaction, hindi action na pagsolusyon. Pero if it gets our reaction na mabilis na tayong magalit, mabilis tayong ma-disappoint. Yan. Kunwari, may mga sinabi ang kasama natin sa church, sa trabaho na, o ikaw, ganito ka, ganyan. And we ruminate and we replay those things. And it's not a real concern. Kasi, kunwari, chismis lang. Or, sabi ni Tato ganito, eto hindi naman totoo. Then, nilalayo niya or nililihis niya tayo sa dapat na purpose na gagawin natin. So, yung overreaction natin na sa mga minor inconveniences na to, it can be our parang start ng ating downfall for us to discern ano yung purpose natin. Pwedeng dun ka naman talaga, pwedeng yun naman talaga yung purpose mo, pero dahil na discourage ka agad-agad, wala, hahanap ulit si Lord yung paano ka i-redirect papunta dun. Yun naman yung grace ni Lord. But if there are other ways that you can lessen the pain sana, or yung hurt, or yung way mo ba, na parang hindi ka na lang less hassle ba, yung pwede nating maggawa ng ganun yung paraan, why not? Kung meron namang, kung in the very first place, na-train natin yung utak natin not to mind minor inconveniences. Ayan. So, I hope tonight, let's pause and ask, itong laging nag-trigger sa akin, laging kumukuha ng iritasyon ko at laging kumukuha ng galit ko, ng disappointment ko, any negative emotion. Is this an actual problem or gawa-gawa ko lang sa utak ko? Or is it just a deadline I'm creating in my mind na wala naman? Ayan. Next is, you reframe it in a prayer na, Lord, this okay. Kunwari, na-notice mo na yun nga, you treat minor inconveniences dramatically. Lord, tulungan mo ako kasi ganito ko talaga i-treat siya. It's good. Thank you kasi nalaman ko siya ngayon. And maybe you can help me how not to react to minor inconveniences. Ayan, we ask it in prayer. Kasi kung tendency na natin siya, mahirap na talaga nating gawin on our own. So, let's ask it in a prayer. And then, yung sinabi ko kanina, third, we write them down. You can track them. What triggered me today? Kunwari, you do not have a template on what to journal pa, no? What triggered me today? So, ito yung nag-trigger. So, you see the pattern. Kapag day 7 na ba, it still triggers you. What can you do about it? Ayan. And ang pinaka may pinaka nakakaalam, aside from God, of course, sa kung paano mo i-manage yung buhay mo at yung sarili mo, yung katawan mo, kung may something wrong na, is you. So, after 7 days, kung wala pa rin nagbago, anong pwede mong gawin that's doable for your situation? Ayan. And fourth is to remind ourselves na to be better with setting boundaries and to be intentional with our responses. Kung hindi naman ka-react, kunwari, para din masignalan mo yung kausap mo na, oh, yeah, yung bata, di ba? Sabi nila, kunwari nadapa yung bata, kung sinanay mong, ala, nadapa, sorry, ay, ganun, oh, okay ka ba? Tapos bigla siya, ganun, iiyak talaga siya. Tapos over time, napapansin mo na sa kanya, very sensitive na hindi naman malaking bagay, pero mabilis siyang mapanghinaan. Ayan, so what developmental psychologists say is, we shouldn't be reactive masyado sa mga bata. Kung ano, oops, you fell down? You acknowledge you na fell down? Na-hurt ka ba? Kung wala namang heart. Okay, stand up. Kaya ganun mo. O di ba walang reaction yung bata, tapos igaganon niya yung katawan niya, tapos kukunin niya yung kamay mo. Okay, next time, mag-ingat. Anong natutunan natin doon? Ganun. Wag neutral reactions. Para hindi sila lumaki na dramatic din. So, that's the point. It's to be intentional with our responses. Kunwari, ups, paparating na yung, kunwari na, natututunan mo na sa sarili mo na hindi gumawa ng fake problems on your head. Pero what if may mga kasama ka na prone to doing it? Ayan, sa panahon, ups, nanonotice mo na. So at least internally, you're okay na ma-manage mo na. So kung may mga ganun na, halaka, ano naman, ang sinishare na niya ulit, minor inconvenience na naman. Kung ginagano mo pa rin yung utak mo, naku, nare-receive mo pa din yung energy na negative. So, what did you listen? Then, you can just be quiet. And, masisignal mo actually siya na, wait lang, parang ano. Alam mo, I learned this when, I met someone na, na-notice ko, he doesn't react much kapag ga-chismis. So, wala. Natutunan ko na lang din na won't be telling trivial things masyado. Kasi wala akong reaction na nakukuha. So, ayan, we can actually help people na ma-react masyado, that it's not healthy for them anymore, by just being silent. Ayan, or we redirect na what next topic. Ganyan. So, that's it. Ulitin natin, ha? Ask yourself now, itong problema na iniisip kong problema, is this actually a problem or is gawa-gawa ko lang sa utak ko? Or minor inconvenience lang that I can just move on from? Second is, we ask God for help to reframe, to help us get out of the system. And third is, we build a system where we can track our progress. Kung natitrigger pa ba tayo? Napapa-apektuhan pa rin ba tayo sa minor inconveniences? And fourth is to be very intentional with our responses in setting boundaries. Para, aside from us helping our or preserving our energy, we also help others to do the same by our intentional reactions. Hindi tayo mag-drama, mag-react. That's it, mga ka-HD! On our topic, are your problems fake? Ayan. And I hope na nag-resonate siya sa inyo as much as it resonated with me. Kaya sabi ko, I think hindi lang ako nakaranas nito. Might as well share, no? So, thank you for your presence tonight. Wait, naglo-loading lang. Tingnan ko yung ano, baka may mga nagsabi ng kanilang insight. Ayan. At mga nag... mention ng kanilang friends. Ayan si Ate Kaisin. Ay, si Kaisin, Romeo Bangkil. Amen. Sabi niya, yes, indeed, amen. And we thank God sa gift of filtering problems and fake problems. Okay, so that's it mga ka-HD. Before we end, let's pray po. Yes, Lord, thank you so much for allowing us to know ngayong gabi that not all problems that we encounter or that we put in our heads are actually problems. We should be dramatizing or yung napagtuunan ng masyadong energy. At natutunan namin ngayon, Lord, that we should be intentional with our responses in setting boundaries. Nang sa ganon, ma-establish namin at ma-train namin ang aming mga sarili to be resilient over these things and eventually mas magaling na mag-manage when true and big problems come. At doon naman po sa mga bagay na tatanungin namin sa aming mga sarili, mga i-apply. Help us, Lord, to

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Nakakasuffocate na init. Isang tuyo at nakakapasong buhangin ang umaabot ng milya-milya sa tigang na disyerto ng Sinai. Para sa pagod na caravan ng mga travelers, pagod, hirap ng mga kamelyo na kanilang sinasakyan. Ito si Joseph, patungo sa Egypt. Siya ay ikalabing isang anak ni Jacob na ipinagbili bilang isang alipin sa isang pulutong ng mga mangangalakal ng mga Ismaelita ng kanyang mga kapatid na nainggit dahil sa malabis na pag-ibig ng kanilang ama sa kanya. Kasama sa pagkadama ng pagkadurog ng puso niya, ang mga malulupit na pagtrato kay Joseph. Si Joseph, isang aliping ipinagbili, napalayo sa mga magulang niya, sa pamilya niya. Nadama niya ang dikawasang lungkot ng kanyang buhay, na kanyang sinapit na maging isang alipin at busabos doon sa Ehipto. Maging ang tanawin ng mga higanting piramid na nakita niya doon, yung mga sphinx na magbibigay dapat ng aliw sa kanya, ay naging kirot lamang sa puso niya. Naalala niya ang kanyang mga magaganda at masasayang araw sa piling ng kanyang pamilya. Habang papalapit siya sa palasyo, sa mainit na maalikabok na mga manlalakbay, malamang namangha siya sa yaman ng Egypt. Niminsan hindi niya pinangarap ito na balang araw magiging siyang gobernador sa bansang iyon. Sa maikling panahon ng kanyang pagkabenta doon sa Egypt, si Joseph ay naging isang houseboy sa nangangalang Potiphar, isang kapitan sa korte ng paraon. At sa gayon nangyari ang masayang anak ng isa sa pinakamayaman doon sa Kanaan, naging isang alipin sa Ehipto. Dito, natala ngayon ang kaganapan na kamangha-mangha. Takot siya, humihingi siya ng kaaliwan sapagkat meron siyang pagkakilala sa Diyos. Nagpasya siyang manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Nagpasya siya dun sa Egypt, mabuhay na kasama niya ang Diyos. At Diyos lamang ang kanyang inaasahang magiging niyang kasama. Mabilis na nakilala ni Potiphar si Joseph sa katapatan, sa kanyang kakayahan, sa husay ng kanyang trabaho, sa kanyang pagiging responsable at tapat na katiwala sa buong ari-arian ng Potiphar na ito. Ang sabi ng Biblia tungkol sa talang ito sa Genesis 39 verse 3, ganito ang mababasa. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya. At ang lahat ng ginawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Napakaganda ng tala ng naging buhay ni Joseph doon sa Egypt. Dahil kasama niya ang Diyos, lahat ng kanyang gawa, lahat ng naging trabaho niya ang wika'y umuunlad. Ngunit ang lahat ng bagay na ito ay tila hindi rin naging maayos. Kalaunan, naakusahan si Joseph ng asawa ni Potiphar ng isang pansasamantalang kaso. Siya'y di umano ay pinagsamantalahan. Kaya naipakulong si Joseph. Pinakulong siya ni Potiphar. At dito, magkakaroon ng panibagong twist ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng karanasan tuon sa kulungan ng Egypt na ang panaginip ng kanyang mga kasama doon ay nabigyan niya ng mga kahulugan. Dito, tumubo ang isang likas na karunungan niya na meron siyang gift
na kaya niyang ipaliwanag ang mga panaginip. Makalipas ang ilang taon, ang paraon o ang hari ng Egypt ay nanaginip. Nakaramdam siya ng isang bagabag na damdamin at kalooban sa kanyang isip na meron siyang panaginip na kakaiba. Kaya, nagkaroon ng kaguluhan sa Ehipto kung ano ang kahulugan at sino ang magpapaliwanag sa panaginip na iyon. Dito na pumasok na alala ng mga taong katiwala ng haring paraon ang kabataang nagngangalang Joseph, isang Hebreo bilanggo na mayroong abilidad at mayroong karunungang magpaliwanag ng mga panaginip. Ipinatawag siya sa palasyo, sa harap ng hari at sinabi kay paraon na ang panaginip na nagbabagabag ng kanyang isipan ay kinakailangang mayroong kahulugan. Napanaginiban niya sa Nile River ang 7 bakang matataba at 7 bakang payat. Tumpak ang panaginip na bumagabag sa isip ng hari. Sinabi niya na nakita niya ang 7 baka na mataba at 7 bakang payat na umahon na yung mataba ay kinain ng mga payat. At may kasunod pa yon, ang wika ni Joseph, na ang panaginip niya ay meron ding 7 punong uhay ng mais na mataba at 7 punong uhay ng mais na payat din. Na yung mga payat na uhay ay kinain yung uhay na mataba. Ipinaliwanag ni Joseph na ang parehong panaginip na iyon ay parehong kahulugan. Isang kahulugan ang isinasaad. Basahin natin sa aklat ng Genesis sa chapter 41, 25, and 29. Ganito ang sinasabi. Kaya't sinabi ni Jose sa Faraon, ang panaginip ng Faraon ay iisa. Ipinakita ng Diyos sa Faraon ang malapit na niyang gawin, magkaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. Pagkatapos ng mga iyon, magkakaroon ng 7 taong taggutom at ang lahat ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto ay malilimutan at sasalantain ng taggutom ang lupain. Pinayuhan ni Joseph si Paraon na pumili ng isang matalinong tao na mamamahala sa paghahanda para sa darating na mga taon ng taggutom. Palibhasa, humanga ang hari sa kakayahan ni Joseph na ipinaliwanag ang mga panaginip. Ginawa siyang prime minister ng Egypt. Sa edad na 30, siya ang naging pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa lupain. Gaya ng inihula ni Joseph, ang Ehipto ay nagtamasa ng 7 taong masagana ang ani. Si Joseph ay may napakalaking kamalig na itinayo at iniimbak ang labis na butil para sa mga susunod na taggutom. Mga kaibigan, gawa-gawa ba yung kwento na yon tungkol kay Joseph? Isa lamang ba itong katang-isip? Alamat ng mga Hudyo? Alamat ba ito ng Biblia? Sa loob ng maraming taon, ito ang mga sinasabi ng mga skeptics o yung mga mapagduda sa mga pangyayaring naganap. Ang mga historians, kinutya nila ang ulat ng Biblia tungkol sa aliping lalaki na naging tagapamahala ng Egypt. Tinanggihan nila ang record ng Genesis, lalo na yung 7 taong taggutom sa Egypt, ang sabi nila ay katang-isip lamang iyon. Ngunit, ang mga inscription na nakaukit o inukit sa isang bato malapit sa Nile River, ganito po ang mga nakaukit o natuklasang nakaukit sa mga bato sa ilog ng Nile. Ang wika,
I collected corn. I was watchful in time of sowing. And when a famine arose lasting many years, I distributed corn. Archaeology and the Bible, page 305. Nangangahulugan na naiukit pala yung pangyayaring yon na itinala sa aklat ng Biblia. Sa kasunod pa ring pahina, ang wika, "The Nile has not overflowed for a period of 7 years. Herbage fails. The storehouses were built. All that was in them has been consumed." The same book, page 306. Mga kaibigan, yon ang ebidensya na nagpapaalala rin sa mga panaginip ni Paraon ay tunay na natala bilang isang artifacts na nanagpuan sa libingan ng mga Egyptians. Nagtatampok ang 7 matabang baka at 7 payat na baka. Sinabi ng ilan na di kapanipaniwala ang nangyaring yon, na isang dayuhan ang magiging mataas na opisyal ng Egypt, sapagkat kinasusuklaman ng Semite shepherd. Ito ang record na hindi maaring isang dayuhan ang maging gobernador sa Egypt. Subalit, habang sinasaliksik natin ang sinaunang kasaysayan, nalaman natin na may isang period of time kung kailan ito maaring nangyari. Nang ibagsak ang Semitic Hyksos, ang Egyptian dynasty, at namuno sa umigit-kumulang 235 years. Mula noong mga 1780 BC hanggang 1545 BC, ang mga mananakop na ito ay nagtatag ng sarili nilang hanay ng mga pharaoh na namuno sa bansa. Kinasusuklaman ang mismong katutubo ng Ehipto. Ang mga Hyksos na nagtiwala kay Joseph, isa ring Semite, tamang-tama ang timing, mga kaibigan. Kaya, sa portion na yon, on the record, official, mayroong isang namuno sa Egypt na hindi tubong Ehipsyo o hindi Ehipsyano. Nahukay at nabuksan ng mga archaeologists ang mga bintana ng malayong nakaraan na nagpapatunay sa biblical na record ng kasaysayan sa pamagitan ng mga clay tablets, nakatagong mga manuscripts, cylinders, hieroglyphics na decorated ng mga steel, libingan at dingding ng templo. Lahat ng mga ito nakalagay o nakatatak ang mga bakas ng kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, tinawanan ng mga skeptics at critics ang saintipikong mga pahayag ng Biblia. Kinutya nila ito, ang pagiging makasaysayan nito. Subalit, kahit nilibak nila o nalibak nila ang espiritual na otoridad nito, ang paglalakbay ng Biblia paglipas ng maraming siglo ay isang kamanghamanghang paraan. Hindi pa nagkaroon ng librong tulad nito, ang ilan ay tinanggihan, ipinagbawal, sinunog, at inilibing ang mga ito. Ang iba ay namatay para sa aklat na ito. Minsan, mayroong isang taong nagyabang, isa siyang skeptics o mapagduda sa katotohanan ng Biblia. Ang pangalan po niya ay Voltaire, isang French philosopher. Ang wika niya, "I am weary of hearing people repeat that 12 men established the Christian religion. I will prove that one man may suffice to overthrow it." Yun po ang sinulat sa Hammers in the Fire, page 15. Sabi ni Voltaire na ang Biblia, pagkatapos ng kanyang mga araw na sasabihin, hindi na ito makikilala.
Inihula niya na isang siglo ang Biblia hindi na malalaman at hindi na ito makikilala nino man. Pagdating at pagkaraan ng mga siglo. Kumusta kaya yung pagyayabang ni Voltaire? O yung kanyang pagmamalaki na ang Biblia ay hindi na makikilalang aklat noon? Ngayon, mga kaibigan, nakatayo ang isang depository ng Biblia sa mismong lugar o mismong dako kung saan sinabi niya na ang Biblia ay mawawala sa kasaysayan. Doon mismo sa kinatatayuan niya, doon itinayo ang isang depository na naglalaman ng libo-libong nakasalansang mga Biblia. Sa isang taon, ayon sa bwordonline.com, ang mga Pilipino pala ay bumibili ng libo-libong mga aklat na gumagastos ng higit sa 3 bilyong pisong halaga. Gayunman, marami dito ang mga pinakamabenta o bestseller ngayon. Pero bukas, makalawa, yun po'y mga lipas at patapon na. Biblia pa rin ang nangunguna sa mga listahan ng bestseller na mga aklat sa buong mundo. Taon-taon, dekada-dekada, walang papantay sa dami ng inililimbag na mga Biblia. Ang mga pangulo natin dito sa Pilipinas, sila po ay nanunumpa ng kanilang tungkulin gamit ang Biblia. Nakapatong ang kamay nila sa panunumpa. Kinukuha ng mga hari at mga reyna sa Britanya ang kanilang mga coronation vows sa banal na kasulatan. Anong uring aklat ito na kumukuha ng paghanga at katapatan ng napakaraming tao? Ano ang nasa likod ng misteryosong kapangyarihan ng Biblia? Ano ang sinasabi nito sa atin? Samahan niyo po ako, buksan natin ang mga pahina nito. At hayaan natin mismo ang Biblia ang magsalita para sa sarili nito. Una, inaangkin nito na ito'y kinasihan ng Diyos. Basahin natin sa mismong Biblia, Ikalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, sa pagsasanay sa katwiran. Ito ang unang mabigat na dahilan kung bakit nasulat ang Biblia. Kahalagahan nito ay napakaseryoso sa buhay natin. Pangalawa, sinasabing isinulat ito ng mga piling tao na binigyang inspirasyon ng Espiritu Santo. Ito'y ayon sa Ikalawang Pedro 1:21. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyokan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ang mga claim na ito ay maaring sa totoo o hindi. Kung totoo ang mga ito, wala nang higit na awtoridad sa lupa kaysa sa dito. Kung sila hindi totoo, ito'y isa lang ordinaryong libro. Subalit mga kaibigan, habang tahimik na inilalantad ng mga archaeologist ang nakaraan, mga sinaunang libingan at mga nalibing na mga lungsod, nakakahanap sila ng ebidensya na kahit ang pinakamaliit na detalye ng kasulatan ay katotohanan at hindi katang-isip. Hanggang sa 19th century, kakaunti ang kaalaman tungkol sa sinaunang nakaraan, maliban lamang sa talaan ng Biblia. Ang kasaysayan nito ay tila nakalak magpakailanman sa likod ng kakaibang larawan na nakasulat sa mga hieroglyphics ng Egypt dahil wala pang tao sa Egypt
o sino man sa buong mundo na nakakaunawa sa kanila. Pagkatapos noong 1798, pinamunuan ito ni Napoleon ang isang military expedition sa Egypt. Kasama ang kanyang 38,000 na sundalo, kumuha si Napoleon ng 100 artist, linguist, scientist para tulungan siyang mas maunawaan ng kasaysayan sa nakakaintrigang lupain ngayon ng Ehipto. Kahit saan ay nakakita sila ng mga relics o mga nalabi, mga inscription na hindi matukoy noon. Pinalamutian nito ng mga monumento, mga dingding ng templo. Nagtaka si Napoleon at ang kanyang mga scholar kung anong mga lihim na mensahe ang nilalaman ng mga larawang iyon. Makalipas ng isang taon, 1799, nangyari ang pinakamahalaga sa lahat ng pagkatuklas ng archaeology. Nakahukay ang isa sa mga sundalo ni Napoleon ng isang itim na bato. 4 feet ang haba, 2 feet ang lapad. Magbubukas ito ng misteryo ng pagsulat ng larawan na magbubunyag ng mga lihim na nakatago sa loob ng maraming siglo. Ang bato na kilala bilang Rosetta Stone na matatagpuan sa British Museum ay may ancient degree sa 3 magkakaibang mga script: hieroglyphic o yung pagsusulat sa larawan, demotic na Egyptian, at Greek. Kaya ang malawak na kayamanan ng sinaunang nakaraan ng Egypt ay nabuksan sa mga scholar sa buong mundo. Pero ang pinakamahalaga, ang matagal nang nakalimutang kasaysayan ng Egypt ay sumulong na ngayon para kumpirmahin ang mga pahina ng kasulatan na ang mga nakasulat na bato ay sumigaw sa buong mundo na ang Biblia, lahat ng sinabi ng Biblia ay pawang totoo. Habang higit na naguhukay ang mga archaeologist, mas marami pang nasusumpungang ebidensya para kumpirmahin ang kasaysayan ng aklat na ito, ang Biblia. Mula ng matuklasan ng Dead Sea Scrolls, napakaraming scholar sa larangan ng pag-aaral na ito ang nasasabik tungkol sa isang paghahanap. Ngunit ito'y mas kapanapanabik sa mga estudyante ng Biblia. Sa isang paaralan ng eskriba na nasa tabi ng palasyo sa Tel Mardik ng ancient city of Ebla sa Syria, natagpuan ang 14,000 inscribed na clay tablets at fragments na nagsimula noong di bababa 2300 BC. Ang pinakamatandang state archive sa mundo na naglalaman ng mga opisyal na talaan ng kaharian ng Ebla sa loob ng mahigit isang siglo. Ano ba ang Ebla tablets? Ito po yung tumutukoy sa paglikha at isang kwento ng baha. Binanggit din dito sa Ebla tablets ang mga pangalan at mga lugar na katugma kung paano binanggit ito at sinulat sa Biblia. Yung pangalang Esau, Abraham, Israel, Sinai, at maging ang Jerusalem. Lahat ng yon ay binabanggit sa nahukay na artifacts na yon. Subalit ang tunay na nakakagulat ay ang pagkabanggit sa 2 sin cities, at ito ang Sodoma at Gomorrah. Ang tanong, paano natin malalaman na ang Biblia natin ngayon ang siyang Biblia noon na ginawa, libu-libong taon nang nakakalipas? Walang ibang aklat sa kasaysayan ang nakaligtas sa napakaraming panganib. Ngunit sa mahimalang paraan, ito'y bumaba ng buong buo sa mga siglo. Ang mga teksto ng Biblia ay hindi nabawasan.
na halos di nagbago sa kabila ng katotohanan na ang mga unang kopya ay matrabahong kinopya ng kamay. Marahil, ang pinakadakilang katibayan na ang Biblia, ang sinasabi nito ay kapangyarihan nitong baguhin ang buhay ng tao. Kapangyarihang nagpapabago ng buhay at ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Jesus sa 1:5-39, ganito ang nasusulat, "Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin." Si Jesus ang nagsasalita tungkol sa lumang tipan. Dahil ang bagong tipan ay hindi pa naisusulat. At habang binubuklat mo ang mga pahina ng lumang tipan, matutuklasan mo ang mga propesiya tungkol sa Mesiyas, tungkol sa Panginoon, tungkol sa kaligtasan. Ang lumang tipan ay propesiya tungkol kay Kristo. At ang bagong tipan ay ang kanyang kwento ng buhay. Kaya nakikita ninyo, sa buong Biblia, inihahayag ang buhay ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang misyon sa sanglibutan ito. Kaya naman, ang Biblia ay tinatawag na buhay na salita ng Diyos. Taglay nito ang isang nagbibigay siglang kapangyarihan saan man ito magpunta. Kapangyarihang nagpapabago ng karakter ng isang tao. Nagbibigay lakas, tapang, sigla ng buhay sa mga nalulumbay at may pag-asa sa kamatayan. Kaibigan, ang Biblia ay siyang nagsasalita sa panahon natin ngayon tungkol sa relihiyon natin na Kristiyano. At ang puso ng Biblia, ang lihim ng kapangyarihan nito. Alam ng Panginoong Yesus kung anong kapangyarihan ang nagpapabago sa mga buhay natin. Ang sabi sa aklat ng 1:8-32, ganito ang sinasabi. "At inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Katotohanang magpapabago sa isang taong masama, sa isang taong makasalanan, sa isang taong napalayo. Kung paano si Joseph na itinala ng Biblia, tunay na nangyari, ito ang magiging karanasan ng isang taong maniniwala sa nasusulat ng Biblia. Sa napakaraming panlilinlang na ginagawa ng mundo ngayon, ang tanong, ano ang katotohanan? Ang Panginoon ang sumagot sa 1:17-17. Ang sabi ng Biblia, "Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan." Ang Biblia ay katotohanan, salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ngayon ang magpapabago sa puso, sa buhay ng tao. Ngunit mababago lamang ng salita ng Diyos kung ang tao ay handang magbago. Yung mga handang tanggapin ng Panginoong Yesus. Merong isang kwento ng isang lalaki ng pangalan ay Sam Tannehill. Isa po siyang Amerikano. Ang karanasan ni Sam, nang siya'y maliit hanggang siya'y naging binatilyo, halos krimen ang kanyang naging mga gawain. Mga pagnanakaw at iba't iba mga kriminalidad na siya'y nasangkot, na involve ang buhay niya sa lansangan sa paggawa ng kasamaan. Pagkatapos na siya'y mabilanggo at lumaya, balik uli siya sa kanyang mga ginagawang kasamaan. At siya ay lubusang na-expose sa kasamaan
At isang bagay nga nagawa niya ang manutok ng baril na kung saan doon siya nagtatrabaho sa isang restaurant sa Kansas City. Siya ay nanutok ng baril at siya'y nahatulan na mabilanggo. At sa dami ng kanyang krimen na siya'y sangkot, doon sa sukdulan ng kanyang kaso, siya po ay nahatulang masilya elektrika sa Ohio State Penitentiary. Sa panahon yon na siya'y hinatulan na at itinakdang mabitay sa pamagitan ng silya elektrika, siya po ay dinalaw ng isang Kristiyano. Isang bisita na nagdala kay Sam ng isang regalong Biblia. Binigay ito kay Sam at nangako si Sam na babasahin niya ito sa mga nalalabi niyang araw bago siya mabitay. Pagkatapos niyang maubos ang iba pang mga aklat, binasa na rin niya ang Biblia bilang pampalipas ng kanyang oras. At dito niya natuklasan sa pagbabasa ng Biblia ang tungkol sa kwento ng Panginoong Jesus, yung buhay ng Panginoon, yung mga gawain ng Panginoong Jesus na nabasa niya sa Biblia, kung paano siya magpatawad, kung paano siya maglingkod, kung paano siya magbigay ng habag, kung paano siya magdala ng mabuting balita, pag-asa sa mga tao. At dito naantig ang puso ng lalaking ito, ng kabataan na ito. Tumarak sa puso niya ang mga salita ng Biblia. Natuklasan niya doon ang kabutihan ng Panginoon na handang magpatawad, handang magbigay ng habag kahit gaano kasama ang isang tao. Kahit ilang beses gumawa ng kasamaan, basta magsisi, tanggapin, kilalanin ang ginawang kasamaan ng isang tao, pinapatawad ng Panginoon. Basta marunong magsisi. At doon nagsimulang manalangin si Sam. Humingi siya ng habag sa Panginoong Jesus na ito na sinasabi ng Biblia. At kinlaim niya yung promise na yon na siya'y papatawarin, na siya'y bibigyan ng panibagong buhay at pag-asa. Kaya nung dumating ang petsang siya'y bibitayin, Nobyembre 4, inabot ni Sam ang Panginoong Diyos. Lumuhod siya at ipinagtapat ang lahat ng kanyang kasalanan. Nagsisi at hiningi ang kahabagan ng Diyos. At doon ay para siyang lumaya. Parang ang listahan ng kanyang mga kasalanan ay binura. Lahat ng kanyang pagkakasala ay tinanggal, inalis. Binigyan siya ng bagong kapayapaan ng Diyos. At yun ay damang-dama niya sa kanyang sarili. Patutuon niya sa kanyang mga huling mga salita at sulat tagubilin sa mga taong dumalaw sa kanya, na siya ay isang taong pinatawad, isang taong pinagkalooban ng kapatawaran. At ang lahat ng kanyang buhay na masama ay nabago. Sa death row na kung saan siya dadalhin, isang selda sa death row, may pastor na nagsalita doon na kanyang nasaksihan. Nang wika niya dito sa death row na ito, talagang masasabi ko, ang sabi niya, na ang Panginoong Diyos ay walang kasalanan, walang kulay itim na hindi niya kayang paputiin at hindi niya kayang patawarin. Ang mga maiitim ng kasalanan, katulad ng sinulat ng Biblia, gagawin niyang mapuputing niyebe. At ang mga kaibigan mula sa kanyang selda sa death row na yon, isinulat ni Sam ang nangangalang Pastor William Fagal. Ito ang kanyang sinulat.
There are just four of us on death row at present. But I am glad to tell you that three of us are under the blood of Christ. Please pray that we will be able to get the fourth one before it's too late. Ang huling narinig sa panalangin ni Sam ay ganito, Panginoon, huwag mong hawakan ng mga gwardiya na ito kung ano ang gagawin nila ngayong gabi. Ang nagawa ko ang pumipilit sa kanila para gawin ang kanilang gagawin. Kung ito'y isang kasalanan, Panginoon, pagkatapos ay singilin mo ito sa akin at patawarin mo sila tulad ng iyong pagpapatawad. Sa lahat ng iyong pagpapatawad, sa lahat ng iba pa sa aking mga kasalanan. Amen. Ang boses ni Sam hanggang ngayon, iyon ang panalangin. Ngunit kahanga-hangang pagbabago ang ginawa ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Patuloy na naging saksi ang pag-akit ng mga lalaki at babae sa buhay ng Panginoon. Kailanman ay walang aklat na magpapabago ng buhay ng tao. Ang kapangyariang iyon ay maaaring gumawa sa lahat ng pagkakaiba sa iyong buhay. Habang personal mong binabasa ang aklat na ito, hayaan mong magsalita ang Panginoon sa iyong puso. At makukumbinsi ka, maniniwala ka, na mismo ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, yan ang magpapabago ng iyong buhay. Kasama mo ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ito'y higit pang aklat na dadalhin sa simbahan. Ito'y higit pang libro na naglalaman ng impormasyon. Ito ang Biblia, ang salita ng Diyos. Love letter niya sa kanyang mga anak sa mundong ito. Ang tala na nagsasabing kasama mo ang Diyos ay narito. Narito ang lihim ng buhay na walang hanggan, kapayapaan, kaligayaan, at ang kapanatagan ng isip ay masusumpungan sa akin na ito. Ngayon ang panahon para tanggapin at dalhin ang salita ng Diyos. Para sa iyo na nagsasaliksik, naghahanap ng katotohanan, kasama mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Si Jesus, ang berbo, ang salitang buhay ng Diyos. Ito ang kasama mo. Katotohanan, buhay. At ito ang tanging pag-asa sa buhay mo, kaibigan. Ngayon, ipapanalangin kita. Ipapanalangin ko po kayo na masumpungan natin ang tanging pag-asa sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, Amang banal na mapagpala sa lahat, maraming salamat sa iyong mga banal na salita. Tunay, makapangyarihan, buhay at hindi nagbabago. Katotohanan na nagbibigay ng kapangyarihan na baguhin ang aming mga buhay, magdulot ng kapayapaan, magbigay ng pag-asa, maghandog ng tanging pag-asa sa aming mga buhay. Idinadalangin ko na pagpalain mo ang bawat naghahanap, bawat magbubukas, bawat magbubuklat ng iyong mga banal na salita. Ipaintulot mong yumaman sila sa tanging pag-asa na hatid ng iyong mga salita. Ingatan mo sila sa panahon na sila'y dumadanas ng kalungkutan, ng suliranin, ng kawalan ng pag-asa, dulot at sanhi ng mga problema sa mundong ito. Ibigay mo po, Panginoong Diyos, ang liwanag ng iyong mga salita upang sila ay maging masaya, maligaya, mapanatag at mapayapa sa mundong ito. Bendisyonan mo po sila, Panginoon, sa mga salita mong banal.
Oh, salamat Diyos, tinanggap mo, tinugon ang dalangin. Hinihingi namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Muli ay isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa araw na ito. Sa Apokalipsis, Kabanatang 12, Talatang 9, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan, siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Ipinapakita ng talatang ito, kaibigan, na ang dragon ay hindi literal na hayop kundi si Satanas, ang kaaway ng Diyos. Siya rin ay tinawag na matandang ahas na tumutukoy doon sa Eden sa Genesis Kabanatang 3. Diablo o maninira o manlilinlang, mandaraya ang Satanas o kaaway na dumadaya sa buong sanlibutan. Pinapakita na ang pangunahing pamamaraan ni Satanas ay deception, panlilinlang, panlilito sa katotohanan, paglalayo sa tao sa Diyos. Siya ay itinapon sa lupa at wala na siyang access sa langit. Kasama niyang itinapon ang kanyang mga anghel, ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit. Ang mga ito ay mga nahulog na anghel o demonyo na sumama sa kanyang rebelyon laban sa Diyos. Ito ay paalaala, kaibigan, na kahit aktibo si Satanas sa sanlibutan, ang kanyang kapangyarihan ay limitado na at ang tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo ay tiyak. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung ikaw ay may katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Apokalipsis sa Kabanatang 12, Talatang 9 hanggang 12. Tinapon na yung malaking dragon. Siya yung ahas nung unang panahon na tinatawag na devil at Satan. Siya yung nanloko sa buong mundo. Tinapon siya sa lupa kasama yung mga angels niya. May narinig akong malakas na boses galing sa langit. Sinasabing, ngayon nandito na ang kaligtasan, kapangyarihan at paghahari ng ating Diyos. Pinakita na ang authority ng Christ niya kasi tinapon na si Satan sa labas ng langit. Pinagbibintangan niya yung mga kapatid natin sa harap ng ating Diyos araw at gabi. Natalo ng mga kapatid natin ang devil. Ginamit nila ang dugo ng tupa at ang katotohanan na pinirich nila. At handa silang ibigay ang buhay nila hanggang mamatay. Kaya magsaya ang langit at kayong lahat na nakatira diyan. Pero kawawa naman kayo lupa at dagat. Kasi bumaba ang devil sa inyo at galit na galit siya. Alam niya kasing kunti na lang ang time niya. Ang estratehiya ni Satanas sa huling araw. Sa buong kasaysayan ng Kristyanismo, sinalungat ni Satanas ang gawain ng kaligtasan ng Diyos. Pangunahing sa pamamagitan ng banayad na compromise sa loob ng iglesia at sa pamamagitan ng pamimilit at pag-uusig mula sa labas. Ipinapakita ng kasaysayan na bagamat matagumpay siya sa loob ng maraming siglo, ang estratehiyang ito ay napigil ng Reformation at ng unti-unting muling pagkatuklas ng katotohanan ng Biblia ng bayan ng Diyos o ng mga propesiya ng Biblia. Gayunman, habang nauunawaan ni Satanas na kaunti na lamang ang kanyang panahon, lalo naman niyang pinatitindi ang kanyang gawain at pakikidigma laban sa nalabing bayan ng Diyos sa huling panahon o sa
huling iglesia o sa nalabing iglesia sa Apokalipsis Kabanatang 12, talatang 17. Ang kanyang pag-atake sa nalabi ay sa pamamagitan ng malaking bahagi ng panlilinlang, pandaraya. Ang mga demonyong gumagawa ng mga himala and spiritualistic manifestations ay gagamitin sang-ayon sa Apokalipsis Kabanatang 16, talatang 14. Ang pagbabagong ito sa estratehiya ni Satanas ay tumutugma sa paglipat mula sa makasaysayang panahon patungo sa huling kapanahunan sang-ayon sa aklat ng Mateo Kabanatang 24, talatang 24. Mahalaga ring pansinin na ang salitang linlangin, dayain ay paulit-ulit na ginamit sa Apokalipsis mga kabanatang 12-20 upang ilarawan ang mga gawain ni Satanas sa huling kapanahunan. Nagsisimula ito sa Apokalipsis Kabanatang 12, talatang 9 at nagtatapos sa Apokalipsis Kabanatang 20, talatang 7-10 sa paglalarawan ng kanyang mga gawain ng pandaraya o panlilinlang. Ipinapakita ng Apokalipsis Kabanatang 12-20 na si Satanas ay patuloy na nagsisikap na linlangin, dayain ang sanlibutan. Ang mga talata sa Apokalipsis Kabanatang 12, talatang 9, Kabanatang 13, talatang 14, ganun din sa 18, talatang 23, 19, talatang 20 at 20, talatang 8 ay mga katibayan ng mga gawain na gagamitin ni Satanas. Ginagamit niya ang iba't ibang kapangyarihang political at religious. Ang pag-anong Roma na simbolo ng dragon sang-ayon sa Kabanatang 12 ng Apokalipsis. At kasunod ang kapangyarihang simbolo ng hayop mula sa dagat doon sa Apokalipsis Kabanatang 12, talatang 6-15. At sa huli, ang kapangyarihang sumisimbolo sa hayop mula sa lupa sa Apokalipsis Kabanatang 13, talatang 11. Sa kabuuan ng aklat, ang tatlong puwersang ito, una ang paganismo at espiritismo o ang dragon, pangalawa ang Catholicism o ang hayop mula sa dagat, at pangatlo ay ang tumalikod na Protestantismo na sumisimbolo doon sa hayop na umahon mula sa lupa. Sila ay magkakaugnay sa pagsalungat sa gawain ng Diyos. Sila ay nagtutulungan upang dayain, linlangin ang mga tao at ilayo sila sa ating Panginoon upang mapabilang sa panig ni Satanas sa dakilang labanan sa araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sang-ayon sa Apokalipsis Kabanatang 16, talatang 13 at 14. Ang mga huwad na sistemang relihiyoso na ito ay wawasakin sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo sa katapusan ng sanlibutang ito sa Apokalipsis Kabanatang 19, talatang 20. Samantalang si Satanas mismo na kumikilos sa likod ng mga kapangyarihang ito ay wawasakin din sa katapusan ng 1,000 taon o millennium sang-ayon sa Apokalipsis Kabanatang 20, talatang 10. Ipinapakita ng aklat ng Apokalipsis na ang panlilinlang sa huling panahon ay magiging napakalakas na karamihan sa mga tao ay pipiliin ang landas ng pagkawasak. Yan din ay nakatala sa Mateo Kabanatang 7, talatang 13. Dalawang beses sa Apokalipsis ay may panawagan para sa karunungan at spiritual na pagkaunawa upang kilalanin at labanan ang panlilinlang ni Satanas. Sa Apokalipsis Kabanatang 13, talatang 18, ganun din sa Kabanatang 17, talatang 9. Ang layunin ng Apokalipsis Kabanatang 12 ay ipaalam sa mga tao, sa bayan ng Diyos na ang mga pangyayari sa huling panahon ay bahagi ng malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Nagbibigay ito ng babala tungkol sa isang makapangyarihan at galit na kaaway. Binibigyan tayo ng warning ni Apostol Pablo tungkol sa gawain ni Satanas sa huling panahon. Ang sabi niya, "With all power, signs and lying wonders, and with all unrighteous deception," sa ikalawang Tesalonika, Kabanatang 2, talatang 9-10. Ang ating Panginoong Diyos ay nananawagan na seryosohin natin ang hinaharap at gawing
pangunahing sandigan ang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Sa kabilang banda, tinitiyak nito na bagamat malakas at sanay si Satanas, hindi siya makapangyayaring manaig laban sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Apokalipsis, Kabanatang 12, Talatang 8. Para sa bayan ng Diyos, ang pag-asa ay matatagpuan lamang sa ating tagapagligtas, ang Kristo, na sa nakaraan ay nagtagumpay na laban kay Satanas doon sa krus at ipinangako niya na sasamahan niya ang kanyang mga tapat hanggang sa katapusan ng panahon. Mateo, Kabanatang 28, Talatang 20. Kaibigan, sa gitna ng mga panlilinlang, pandaraya at espiritual na labanan sa huling panahon, sa ating kapanahunan, paano natin matitiyak na ang ating pananampalataya ay nakaugat sa katotohanan ni Kristo at hindi sa anumang tradisyon at panlilinlang ng kaaway? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay sama-samang lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat muli sa kalakasan, sa buhay na inyong in-extend muli sa amin sa araw na ito. At tulungan po kami na magamit ang buhay na ito upang makapagbigay ng luwalhati sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong patuloy na pagsasaliksik ng inyong banal na salita. At ngayong umaga, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa liwanag na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa kabila ng mga panlilinlang at pandaraya ng kaaway. Tulungan mo kaming manatiling matibay sa katotohanan at pananampalataya at hindi kami maligaw ng anumang mga kasinungalingan. Bigyan mo po kami ng karunungan at spiritual discernment upang makilala ang iyong kagustuhan, ang iyong kalooban at sumunod lamang sa iyong tinig, sa iyong salita. Ingatan mo po ang aming mga puso at isipan para sa aming Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang pagdating. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang atin pong napakagandang aklat na ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available in English. Ang aklat na ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ang Dakilang Tunggalian, mga kasaysayan na babago ng iyong kinabukasan. Mapapasa inyo po ito ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact number sa ating tanggapan. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa Facebook page or YouTube channel, dyan po sa comment section, inyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod, ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isa pong maganda at masayang umaga sa inyong lahat. Kayo po'y binabati ko, mga ginigilo naming mga tagapakinig na nakatutok dito sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Tayo po'y muli ay mag-aaral sa umagang ito. At bago tayo mag-aaral, tayo po muna ay sumalok ng karunungan mula sa Panginoon. Dakila naming Diyos, ngayong umaga mag-aaral kaming muli ng inyong mga salita. Itutuloy namin ang mga kasaysayan na naisulat sa aklat ng Daniel. Naway muli kami makasumpong ng inspirasyon mula dito na magagamit namin sa araw-araw ng aming pamumuhay. At ang Banal na Espiritu'y pangunahan kami, maging handa ang aming mga puso't isipan, ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating itutuloy yung ating pinag-uusapan tungkol dito sa aklat ni Daniel. Tayo po ngayon ay nasa Daniel Kapitulo 1, talate 15 hanggang 16. Ang sabi nga noon, sa pagtatapos ng 10 araw ay mukhang mas malusog at mas masustansya sila kaysa sa sino man sa mga kabataang lalaki na kumain ng maharlikang pagkain. Kaya kinuha ng bantay ang kanilang piniling pagkain at alak at binigyan sila ng mga gulay sa halip. Wow! Napakaganda nitong ginawang pagsusulit nitong si Daniel at ang kanilang tatlong kaibigan. Ngayon ang tanong ay, ano ba yung pinakamahusay na dieta sa Biblia para sa ating kalusugan, para sa iyong kalusugan? Alam niyo, ito ay matandang pag-aaral na rin, pero ito po ay tinatangkilik lalo na ngayon na marami ang nagkakasakit. Alam niyo, ayon sa Encyclopedia Britannica, 1995 pa po ito, Medical and Health Annual, sa page 402 at 408, sa ilalim po ng pagkakasulat, inilagay yung pamagat na vegetarianism. Ayan. Ito ang naaangkop sa panahon. Dito po ay detalyadong nilarawan ang kumpirmasyon ng modernong gamot sa kahusayan ng vegetarianism. Sa partikular na minukahi rito na sinusuportahan ng empirical research na kung kumonsumo ka daw ng sapat na beans, prutas, at mga gulay, makakakuha ka ng sapat na protina, calcium, at ganoon din ang iron para sa mga buntis na kababaihan, mga bata, at mga kabataan na magkaroon ng pinakamainam na kalusugan. Dito sa artikulong ito'y dinidiin na ang ganun daw na dieta ay isang paraan upang mabisang makayanan ang mga sakit na nasa hustong gulang tulad ng sakit sa puso, alta presyon at diabetes. At higit pa rito, ang dieta at mga gawi sa kalusugan ng Seventh-day Adventist ay ipinakita bilang mga halimbawa ng mga pag-aaral na ito. Yan. So kaya ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga vegetarian pagkain ay nakakapigil ng 97% ng atake sa puso. Sa pagtatasa, kaya nga sa pagtatasa ng World Health Organization, sa hanggang 85% ng lahat ng kanser ay bunga ng maling pag-uugali sa pagkain. Napakaganda noong halimbawa na pinakita ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. At ito po yung pangunahing pagkain na sinusunod ng mga Adventista sa mahigit ng 100 taon. Ang mga Adventista po ay namumuhay nang walang inuming alkohol, tabako at nakakasirang mga droga. Kaya nga, sabi nga, ang atin daw sariling pamamaraan sa pamumuhay, yun din daw ang papatay sa atin. Kaya naman, nag-introduce ng isang napakagandang pag-aaral, yung tinatawag na New Start, sa isang English acronym para po doon sa nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, clean air, rest, at trust in God. Na ito po yung walong mga susi sa isang malusog na pamumuhay na
malawak na kinikilala bilang pinakamahusay na paraan upang mapanatiling malusog ang ating mga katawan at isipan. Kaya naman, mga kaibigan, mahalagang nauunawaan natin ang prinsipyo ng Diyos ukol sa pagkain. Marami pong nagkakasakit dahil sa hindi nila pag-iingat ng kanilang kinakain. Ano ba ang nais ng Diyos para sa atin? Dito po sa 3 Juan, talatang 2, ang sabi ay, ang kalooban ng Diyos para sa atin ay sana'y guminhawak ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya naman sinasabi gano'n ni Apostol Pablo, ha? Kaya kung kayo'y magsisikain man o magsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikululwalhati ng Diyos. Mga kaibigan, ang dakilang panukala ng kaligtasan ng Diyos, kung titingnan natin, ay gawin ang mga tao na hindi lamang gumagawa ng mga tamang bagay, ngunit masaya nilang ginagawa kung ano yung tama. Maraming turo ay gawin daw natin yung tama. Kaya yung iba, napipilitang gawin yung tama kasi gusto na nilang sumunod dahil maaring nakakaramdam na ng mga karamdaman, may mga sakit na. So kaya kahit gumagawa ng tama, hindi naman masaya sa paggawa ng tama. So kaya napakagandang sumunod sa mga modelo na pinakikita sa atin ng Biblia. Itong sila Daniel at ang tatlong kaibigan niya, talagang naging stricto sila sa paraan ng kanilang pagkain. Alam niyo noong unang panahon, talaga naman ang unang pagkain na inuutos ng Diyos na kainin natin ay mga gulay, prutas at butil. Oh, alam dahil ang Diyos ang lumikha, alam niya kung ano yung kailangan ng ating katawan para manatili tayong malusog. Pero dahil sa dumating ang mga panahon katulad ng pagbaha, ay nawalan ng mga gulay, pinabayaan ng Diyos o hinayaan ng Diyos na kumain ng karne ng hayop. Pero hindi lahat naman ng karne ng hayop ay dapat nating kainin. Meron din siyang ibinigay na mga karne ng hayop na pwede lamang kainin. At yan may mga palatandaan katulad ng hayop. Dapat ay baakang pa at gumuguya at yun yung mga palatandaan ng malinis na pagkain. Ngayon, pagdating naman sa mga isda, meron din yung palatandaan. Dapat may kaliskis at merong ang tawag dito ay yung ginagamit niya sa paglangoy. At sa mga ano naman, sa mga ibon, meron din niyang palatandaan kung ano yung mga malilinis na ibon na pwede po nating kainin. At ganun din iniutos ng Diyos yung mga dapat lang nating inumin, lalo na yung tubig, kailangan ito yung maging kaugalian natin na siyang iniinom natin na naglilinis ng mga dumi sa ating katawan. Tama lang na umiinom tayo ng juice na nakakatulong sa pampalakas sa ating katawan, pero hindi naman dapat yung alak. O di kaya ay nakakasirang droga sa ating katawan dahil ang ating katawan ay tinubos ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo para muli niya tayong pagkalooban na buhay na walang hanggan upang sa darating na panahon, pagka bumalik ang Panginoong Jesus, itong nasisirang katawang ito ay mapalitan na.

dito sa Panginoon naman, sila Daniel na natiling matatag, na natili sa kanilang prinsipyo at nakasentro sa Diyos. Maging ang kanilang mga pagkain nakasentro sa Diyos. So kaya mga kaibigan ko sa umagang ito at mga kapatid, ngayong ang panukala ng kaligtasan ay naganap na, nais ng Diyos na tayo ay gumawa ng mga bagay na pawang tama, na kaya natin ito ginagawa ay nasisihan tayo habang ito ay ginagawa natin. Sabi nga ganun, hindi lamang daw tayo dapat maging matapat, kundi mahalin din natin ang katapatan. Hindi lamang tayo dapat maging matuwid, kundi minamahal natin ang katwiran. Hindi lamang tayo dapat maging dalisay, ngunit minamahal natin ang kadalisayan. Hindi lamang tayo banal, kundi tayo nagugutom at nauuhaw sa kabanalan. Ito yung mga prinsipyong napakaganda. At ito'y magiging maliwanag sa atin, magagamit natin sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito, lalo na kapag ang isipan natin ay puspos ng liwanag at ang puso natin puspos ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kapag mangyayari ang kamangha-manghang pagbabagong ito sa ating buhay, ang atin pong pagsunod ay magiging natural, katulad ng isang kandila na nagbibigay liwanag o isang apoy na nagbibigay ng init, at hindi na tayo maninibago at istranghero sa ating hinaharap na makalangit na tahanan. Igit sa lahat, mahahanda tayo para sa langit dahil ang ating langit at dahil ang langit ay nasa ating mga puso. O mga ginigiliw sa umagang ito, isa na namang katibayan ng pagmamahal ng Diyos ang ating natalakay. Naway maging inspirasyon ito sa buhay niyo ngayong araw na ito. At lagi mong ilagay sa iyong isipan, may nagmamahal sa iyo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat. Ipinakita niyo sa amin ngayong umaga ang mga pagkain na dapat namin isaalang-alang upang mapanatiling malusog ang aming mga katawan, sapagkat ang nais niyo para sa amin, huwag kaming magkasakit, laging makaranas ng ginhawa, ng kasayahan, at ganun din ng kalakasan para magamit ang aming mga katawan sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo ang lahat na nakatutok sa programang ito. Patuloy na gamitin ang mga napag-aaralan namin maging inspirasyon ng kanilang buhay at nagpapatatag ng kanilang paniniwala sa inyo. Bless you po pati ang kanilang mga pamilya. Tingatan niyo kaming palagi at ibadama sa amin na mayroong nagmamahal sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ginigiliw, maraming salamat. Sana'y patuloy kayong tumutok sa programang May Nagmamahal sa Iyo.

0: awan ng Diyos, Igwa, napakalaking tulang sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin.
1: Traka ako, araw-araw, busy-busy. Sa trabaho, alos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabat, wala akong Linggo. Basta, alos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutong talaga kami.
0: Gawa nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chacha at Ted Pailon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko ron, ay katabi yung sa inyo, napasura niyo kung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yun.
1: Ay, di nungpunta namin sa doon sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay gawin ko na, Biyernes ka, wala namang tao, tutulog kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami nakita kami isang batang walid na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon makausap kami ito sa simbahan. Nakoy, wala po. Ay di, yun nagnaroon naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay, gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna din ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 60 na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Spiritual sa araw na ito, mga giling ko, mga taga-subaybay. At so, of course, huwag din niyo kalimutan na i-share ang ating live ngayong umaga para makinabang din po ang inyong mga friends sa Facebook, ang inyong mga mahal sa buhay. Share niyo sa kanilang mga messenger, sa inyong timeline, sa inyong mga friends, ano po, sa groups na kung saan kayo kabilang. Share niyo mga minamahal upang sila din ay makapanood sa ating paglilingkod ngayong umaga. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Sa inyong pagbabahagi, mga minamahal, pwede maging daan ng ating programa upang ang inyong mga mahal sa buhay ay mailapit natin sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po, mga minamahal? Kaya share-share na po kayo. Huwag ninyong kalimutan ng salita ng Panginoon. Pindot-pindot lang. At sa mga viewers natin, maaari ninyong i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify kayo sa bawat live natin, mga minamahal. At sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po ay may mga pagbati, mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay maaari lamang ninyong ipadala sa atin pong cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po ang ating cellphone number 0965-445-1327. At ating mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng ating panalangin, mga minamahal, let us pray. Mapagmahal at mapagbiyaya naming Diyos, ang tahanan na sa mga langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng lahat ng bagay. Patuloy ka naming Panginoon na pinupuri at pinasasalamatan sa inyong walang hanggang pag-ibig, sa inyong biyayang laging sapat sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na nataglay namin sa mga oras na ito. Tunay, Panginoon, na napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Kayo, Panginoon, ang patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa kabila ng masamang panahon. Naranasan namin at naramdaman ng inyong pagkalinga sa bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat hindi niyo kami pinababayaan. Kung kaya, Panginoon, sa umagang ito, nagbabalik kami ng papurit pa sa salamat, pagkilala at pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan. At muli kami, Panginoong, mag-aaral ng inyong mga banal na salita. Aming dalangin, O Diyos, ang inyong patuloy, Panginoon, ang karunungan, maging pagpapala ang inyong mga salita sa aming mga tagapakilala. Uban kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang pagpapala ng langit ang sumagana sa bawat isa. Inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so welcome uli, no, at good morning sa mga kaka-tune in pa lamang at kakabukas ng kanilang mga Facebook at kanilang mga YouTube. Ayan, welcome kayo, mga minamahal. At ngayong umaga, ang ating pag-aaralan ay napakaganda, parang matalinghaga. Ang kahoy ay makikilala sa kanyang bunga at ito ay may kinalaman sa pagkatao ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Ano ho? Kaya ating pag-aaralan ito para tayo ay magkaroon ng mga reflection, magkaroon ng mga paalaala, no, mga minamahal. So, itong pag-aaral natin, mga minamahal, ay napakaganda sapagkat ito pong kapahayagang ito ay kapahayagan ng ating Panginoong Jesus na kung saan ay kanyang iniuugnay ang kahoy at ang kanyang bunga sa tao at sa nilalaman ng kanyang puso. Ano ho, mga nabasa ang isang in the inside will eventually show on the outside, mga minamahal. Ano ho? Ano nilalaman, yun ang lumalabas, mga gili ko mga taga-subaybay. Sometimes, yung tao ay mapagpanggap. Ano ho? Iba yung sinasabi, iba rin yung nilalaman ng puso. Kaya nga, may mababasa tayo sa Bible na ang puso ng tao mandaraya, no? Higit sa lahat ng bagay. Hindi man nalalaman ng iyong kapwa, subalit sa Diyos na alam ng Panginoon yan, mga minamahal. Kung kaya ay talagang anuman ang nilalaman ng puso mo, talagang lalabas yan, no? Darating ang panahon, lalabas talaga yan, mga minamahal. Kung ito man ay masama, masama rin ang lalabas. Kung ito man ay mabuti, mabuti rin ang lalabas, mga minamahal. Tulad ng mababasa natin sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang mga versikulo 9 at 10 ay may napakagandang kapahayagan diyan. Sabi dito, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Talatang 10. At sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ayon. So dito po mga gili kong mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin ng mga talatang ating binasa. No, ang puso pala ay mandaraya higit sa lahat ng bagay. Ano po? At sino yung makakaunawa nito? Wala naman tao nakakabasa ng puso ng iba. Pero sa Panginoon pala, ang sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso ng tao at ibibigay yung ayon sa lakad at gawa ng isang tao, ayon sa bunga ng kanyang mga lakad at mga gawa, mga minamahal. So talagang may bunga, mga gilid ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya ang kahoy, mga minamahal, ang punong kahoy ay makikilala sa kanyang bunga, mga minamahal. Ating pag-aaralan ngayon, yung tinatawag nating mabuting kahoy. No? Mabuting kahoy, mabuting bunga. Ang masamang kahoy, masama rin ang bunga. Sa Lucas 6, versikuloy 43 hanggang 45, ito ang ating mababasa. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama. At wala rin namang masamang punong kahoy na mabuti ang bunga. So dito pa lang mga minamahal sa verse 43, ipinaalala ng ating Panginoon na wala anyang mabuting punong kahoy na ang bunga ay masama. Wala rin namang masamang punong kahoy na ang bunga ay mabuti. So talagang magkakaugnayan mga minamahal, kung mabuti ang puno, mabuti rin ang bunga. Masama rin ang bunga. Sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga igos ay di naaani mula sa mga tinikan at hindi napipitas ang mga ubas sa dawagan. Ayun. So dito po mga gili ko, mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin ano, na talagang hindi pwede anyang mag-aani ng igos sa tinikan at hindi mapipitas ang mga ubas sa dawagan. So tunay mga minamahal na makikilala mo ang bunga sa magitan ng kanyang puno. Makikilala mo ang puno sa magitan ng kanyang bunga. Ito'y in-relate ng ating Panginoon. Itong punong kahoy na nagbubunga ng masama at punong kahoy na nagbubunga ng mabuti, iniuugnay ito ng Panginoong Yesus sa tao. Sa talatang 45, ganito ang ating mababasa. Verse 45, sabi dito, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. Ayun, mga minamahal. Ang ganda, no? At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Ay nagsasalita ang kanyang bibig, mga gili ko, ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Ano ho? Maliwanag po dito sa sinasabi na yung palang mabuting tao ay mula sa kayamanan ng kanyang puso, ano, na mabuti, ay nagbubunga rin ng kabutihan. Kaya yung mabuting tao, mabuti din ang bunga, mabuti ang kanyang gawa, mga minamahal. Pero yung taong masama, mula sa kanyang puso ay nagsasalita siya at gumagawa ng kasamaan, mga minamahal. Unang kasalanan. Kaya our actions, mga minamahal, and behavior reflect, no, mga minamahal, the state of our hearts. So kung ano yung nilalaman ng puso po, magre-reflect doon, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang tinatawag natin na nilalaman ito, ano, panlabas, our actions, our behavior, no, yung attitude ng tao, magre-reflect yan kung ano yung nasa puso. Good fruit comes from the good heart. Ayan, ang ganda, no? Ang mabuting bunga galing sa mabuting puso, ano, mga minamahal. While bad fruit comes from a bad heart. Kaya nga, pag may isang taong mabuti at talagang mabuti ang kanyang kay buti ng pusong ito. Lalo na kung isang tao ay matulungin, no? Yung taong ito ay gumagawa ng paraan para makagawa ng mabuti at makatulong sa kapwa kahit sa iba't ibang maliit na pamamaraan. Makita nila at sasabihin, kay buti ng puso ng taong ito. Mabuti ang puso ng taong ito, lalo pagka naramdaman ako ay patapos, pagkatapos ay nahuli kang gumagawa ng hindi magandang bagay o di kaya nagsisinungaling ka. Ano ho? Pero yung kabutihan, nakikita yan, mga minamahal, nararamdaman. Sapagkat ang sabi doon sa ating binasa, good fruit comes from the good heart. A good heart, mga minamahal, di ba? Yung mabuting bunga pala, galing yan sa mabuting puso, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Why? Because our actions and our behavior reflect, no, mga minamahal, doon sa nilalaman ng ating puso. Yun ang magandang balita, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Kaya ang sabi doon sa ating pinag-aralan, the tree is known by its fruit, and every tree does not bring forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Yun ang malungkot, mga minamahal. So nakita natin ang dalawang klasing na puno, mga minamahal. Ano ho? Una, yung masama. Unay natin masama dahil papalitan natin ang mabuti pagkatapos. Parang sa pagbabalita. Pagbabalitaan niya ayon sa pag-aaral ay mas magandang ibalita ang una, ang bad news. Kung mayroon kang dalawang dalang balita, bad news at good news, ang magandang unahin ay bad news. Para malungkot ka man, afternoon ay merong good news, ay di masaya din. Ano? Kaysa unahin mo yung good news at pagkatapos ay masaya na, and then isusunod mo yung bad news, aba ay malungkot na uli. Mga minamahal, ganun din dito, unahin natin yung punong kahoy na masama. Masama rin ang bunga na ito'y tumutukoy, mga minamahal, galing sa bad fruit comes from a bad heart, mga minamahal. So ang ikalawang pag-aaral natin dito tayo sa punong kahoy na masama, na masama rin ang bunga, mga minamahal. Pagkadadalhin natin sa tao, i-relate natin tulad ng binanggit natin sa Luke 6:45, Lucas, na ang mabuting tao nagbubunga na mula sa kanyang puso ng mabuti, at ang masamang tao ay nagbubunga mula sa kasagaraan ng kanyang puso ng kasamaan, at nagsasalita siya ng hindi maganda. At nakikita natin ano bang nilalaman ng puso ng tao kapag ang tao ay masama, mga minamahal. Tingnan ninyo sa Mark chapter 7, Marcos kapitulo 7, ang mga bersikulo 21 hanggang 22 ay meron tayong ganitong mababasa. Tingnan ninyo, mga minamahal, ang sinasabi ganito. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, talatang 22, sabi doon, 22, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ayun. Dito po sa ating mababasa, mga gilig ko, mga taga-subaybay, at binasa natin sa talatang ito, nakita natin saan galing itong binabanggit dito ng mga masasamang binanggit, mga minamahal. Sa puso ng tao, no? Yung mga pag-iisip. Ano yung mga pag-iisip na binabanggit? Nag-iisip sila ng hindi maganda sa kanilang kapwa. At hindi lamang basta iniisip, ginagawa, mga minamahal. Nandyan yung binabanggit, mga kapatid at mga kaibigan. Of course, masamang pag-iisip, yung pakikiapid. Nandun pa yung pagnanakaw, pagpaslang, pangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, kahangalan at marami pang iba. Ipinaalala dito mga giling ko mga taga-subaybay. Ito ay bunga ng mula sa isang taong masama ang nilalaman ng kanyang puso. Pag masama ang nilalaman ng kanyang puso, masama rin ang lumalabas nito, ang bunga nito, mga giling ko, mga taga-subaybay. Kaya nga, makikilala mo pala ang tao dahil sa bunga, mga minamahal. Ano ho? Ano pang binabanggit? Ito, nandito sa Efeso, Kapitulo 4, ang versikulo ay 31. Ito pa ang binabanggit, mga giling ko, mga taga-subaybay. Lahat ng pait, no, bitterness, no, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin pati lahat ng kasamaan. Ayun, ipinaaalis mga minamahal. Sapagkat ito nga ay bunga o resulta ng isang tao na ang nilalaman ng puso niya ay galit, no? Nandoon yung paghihigante. Pag nagalit ka, nandoon yung pag-aaway, ang resulta niyan maghihigante ka lalo pagka ikaw ay naging dehado o di kaya ay naunahan ka. Anong iisipin mo? You have to revenge, di ba? Ganun ang gagawin ng tao. Pero kapag ka mabuting puso, aba mabuting bunga. Pero doon sa masama na binabanggit natin, mga giling ko, mga taga-subaybay, hindi po sinasabing, aba mabuti ako, pero ang ginagawa ay masama, ay hindi totoong mabuti, mga minamahal. Kaya sa Biblia, ay makikita natin at ipinahayag na ang puso ng tao mandaraya, ang Diyos ang nakakaalam. Pwedeng ang ginagawa natin ay hindi nalalaman ng iba. Pero ang Panginoon pala ang sumisiyasat ng puso ng tao. Kung kaya, pagka nakaramdam ka na mali pala yun, you have to repent and ask forgiveness from the Lord, mga minamahal. So, nandun yung mga ipinakikita sa atin. Ano pa mga ipinahayag dito, mga minamahal? 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 21. Tingnan nyo, halos paulit-ulit, mga minamahal, yung pagkabanggit sa mga nilalaman. Kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. Ayun. Alam nyo yung salitang paninirang puri, sa tatlong talatang binabanggit natin o binanggit natin, nandyan palagi mga minamahal. Ano? Talagang ito'y uso hanggang sa ating panahon ngayon. Marami, ano ho, mga minamahal. Kaya lagi natin palang saliksikin at siyasatin natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili. At ang paalala sa atin ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, ng ating Panginoong Hesus, na ito'y alisin, no? Yung salita kayo ng alisin. May binanggit ding iwaksi, mga minamahal. So, aalisin ito para mapalitan, mga minamahal, ng bagong puso. Ayun, no? Bagong puso, mga minamahal. Naalala ko tuloy, nasa awit, di ba? Create in me, no? A clean heart, O God. Di ba? Dapat yun ang ating dalangin. Pag nakita natin, di ba? Ito yata yung nasa aking pagkatao. No, pagka nabasa natin yung mga talatang ito, ay hindi na kailangan nating maghugas kamay. Pag nakita natin, baka nandito yata sa akin ito, yung pagiging mainggitin sa mga bagay sa iba, o di kaya mapagkunwari, o di kaya ay mandaraya, no? O di kaya ay mapanirang puri, etc. Di na kailangan maghugas kamay dahil nalalaman ng Panginoon yan kahit i-deny natin, kahit tayo ay ipagkailaan natin yan, ay talagang alam ng Panginoon, mga minamahal. At nakikita ng tao dahil yun ang bunga, mga giling ko, mga taga-subaybay. So, anong gagawin? Kasi pagka itong ginagawa na ito ng masamang bunga ng mula sa masamang puso, mga minamahal, ay delikado ito sapagkat sa banal na kasulatan, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa context, no, bunga ng kahoy ng mabuti at mula sa puso ng kabutihan, sa ganun din sa masama, ay ang sabi ng Panginoon, we will be judged by the fruit, no, sa bunga ng ating ginagawa at sa ating mga salita. Yun ang malungkot, mga minamahal. So unless na ang tao ay magsisi, ay mapapatawad ng ating Panginoon. Ang sabi dito sa Matthew chapter 12 verse 36 ay meron na pakigandang binabanggit dito, mga minamahal. Matthew chapter 12 verse 36, subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ihingat. Ayun. So dito po, mga giling kong mga taga-subaybay, ipinaalala po sa atin ng talata ng Biblia, ano po, na ang tao pala ay pananagutan niya, sabi doon, yung mga salitang binigkas niya na walang ingat. Kaya pala, napakahalaga mga minamahal na bawat mga salitang binibigkas natin ay ingatan natin. Ano ho? Dahil pananagutan natin ito mga minamahal. No? We will be held accountable sa ating mga binanggit. Verse 37, sabi dito, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawalang sala ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Amen. So dito po mga gili ko mga taga-subaybay ay pinalinaw ng pinalinaw sa atin ang ating mahal na Panginoon na talagang pwede kang ipawalang sala doon sa iyong salita, aba pwede ka rin naman na hahatulan dahil sa iyong salita mga minamahal. Kaya ang sabi doon ay mag-ingat, no, mga minamahal, mag-ingat sa ating mga sinasalita. Ano pa? Ganun din sa mga ginagawa dahil yung nilalaman nga ng puso ng tao, sinasalita niya, ginagawa niya, eh delikado rin yun kasapagkat kahatulan din tayo doon sa ginawa natin mga minamahal. Sabi sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10, ito ang ating mababasa. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama mga minamahal. So dito po ay napakaliwanag doon ang pagkasaysay, mga gili ko mga taga-subaybay. Kung kanina nakita natin na our actions and behavior ay nag-reflect kung ano nilalaman ng puso natin, ngayon naman itong actions natin at yung ating mga sinalita, yung ating mga behavior ay hahatulan ng Diyos mga minamahal. So we must ensure mga minamahal, no, that our fruit reflect our genuine relationship with Him. Ito ay napakahalaga, magili ko mga taga-subaybay, sapagkat ang sabi dito, the final test of character will be the fruit born in the last days, mga minamahal. Kaya makikita mo yung character ng isang tao doon sa lumalabas sa kanyang bibig at doon sa kanyang ginawa, mga minamahal. Ano ho? At tandaan natin, anuman ang iyong ginawa at sinalita na ito ay masama, at sabi ng ating binasa, ikaw ay mananagot at pwede kang pawawalang sala, pwede ka ring hahatulan sa iyong mga sinalita na walang ingat mga minamahal. Kaya mahalaga pala na maging maingat, no, sa mga sinasabi, lalo na sa ating kapwa, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kasi minsan wala tayong masyado, di tayo masyadong wala tayo masyadong self-control o pagkocontrol sa ating bibig, lalo pag ginaganahan ng magsalita, mga minamahal. Ano ho? At doon sa ginagawa, ang sinasabi roon, na ikaw ay tatanggap ng kabayaran doon sa mga bagay na ginawa mo, mga minamahal. So mahalaga na iingatan natin. Ano po? Ngayon, nadako tayo doon sa good fruit comes from a good heart, mga minamahal. Ito tayo sa magandang balita naman. Dahil ito ay maganda sa pandinig, mga minamahal. Ano ho? Meron nga nag-Bible study. Sabi niya ay, meron akong dalawang balita na daladala sa iyo. Masama at mabuti, sabi niya. Ano ang gusto mo? Sabi niya ay, yung mabuti na lang, yung masama, huwag mo nang ibalita. Mga minamahal. So, naibalita na natin, no, yung resulta at yung hindi magandang outcome ng isang taong doon sa masamang puso, nandun yung masamang bunga o yung gawa niya, mga minamahal. Dito sa mabuting bunga ay galing sa mabuting puso, mga minamahal. Yung binasa natin sa 6:45 ng Luke kanina, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. So ang mabuting tao ay nagdadala ng mabuting bunga mula sa kanyang mabuting puso, mga gili ko, mga taga-subaybay. So alam nyo ba na ang ganitong klaseng tao, yung mabuting actions niya, yung mabuting behavior ng isang tao ay nanggagaling sa puso na binago ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya at pag-ibig, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ba ang ganda, ano? Yung isang tao na tinatawag nating mayroong mabuting bunga, mabuti ang kanyang actions, yung kanyang behavior, yung kanyang pananalita, ito ay resulta ng nabagong puso, mga minamahal. Ano? Na-transform dahil nasa ating Panginoon. Alam niyo, isang taong na nasa Panginoon, dapat merong evidence of transformation, mga gilig ko, mga taga-subaybay. May bunga ng pagbabago sapagkat naalalaman natin na sa ating pag-aaral doon sa 2 Corinthians 5:17 na yung na kay Kristo, bagong nilalang na. Ano ho? Sa Romans chapter 6 verse 4, na tayo lalakad sa panibagong buhay. So, new life in Christ, mga minamahal. And yung new life in Christ, makikita natin, there was a transformation. Merong pagbabago, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ipinaalala sa atin, it was transformed by the grace and love of God, mga minamahal. Yun ang magandang balita. So, kapag ang puso ay na-renewed, mga minamahal, ay talagang mabubuti ang magiging bunga, mga minamahal. Ano ho? Si Apostol Pablo nung araw, nung siya hindi pa apostol, ay ginagawa niya, mga minamahal, ay inuusig niya. No? Dahil galit siya doon sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Inuusig, no? Pinagpapatay, ay talagang matindi yun. Pero alam niyo, mga minamahal, when his heart was transformed by the Lord Jesus Christ, mga minamahal. Alam nyo, nung pumunta siya sa sinagoga, yung mga tao roon ay natakot. Of course, yung mga Kristiyano, yung mga followers ng Panginoon, natakot sa kanya dahil sa kanyang pagiging matinding ginawa nung nakaraan. Pero alam nyo, sabi niya, hindi ko nagagawin sa inyo ito. No? Ako ay tinawag ng Panginoong Jesus. Ba napakaganda, mga minamahal? Yung mga taong tinawag ng Panginoon at tumugon sa panawagan ng Panginoon, magkakaroon ng process ng transformation, ng pagbabagong buhay, mga minamahal. Ano po? Kaya ang sabi rito, meron napakagandang bunga na makikita natin, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sabi rito, if your heart is healthy, mga minamahal, no, maging malusog at mabuti, mawawala sa iyo yung anger, no, yung madali kang magalit, mapagtanim ka ng sama ng loob, no, mawawala yung selfishness, no, yung pagiging makasarili, no, magiging generous ka na, ano, yung pagiging judgmental or lahat ng mga ugly things na makikita sa buhay mo, mawawala yon. Why? Because your heart was transformed by the blood, by the grace of the Lord Jesus Christ, mga minamahal. So magkaroon pala ng babago. And ang resulta nito, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ay sabi dito, magbubunga ng mabuting bunga, mga minamahal, sa magitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga patunayan natin na yung ating pananampalataya ay tunay. At ano ang magiging bunga ng pananampalataya kapag ka ikaw ay nasa Panginoon? Ang sabi sa 1 Pedro 1:9, ito ang ating mababasa. 1 Peter chapter 1 verse 9. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ayun. So dito, mga gilig ko, mga taga-subaybay, maliwanag ang pagkabanggit, ano? Tanggapin natin ang bunga ng ating pananampalataya. And what are those? Sabi roon, no? Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, mga minamahal. At kung ikaw ay may mabuting puso, binanggit ko sa inyo kanina, mula sa mabuting puso ay lalabas ang mabuting bunga na nabago, mga minamahal, na ang ating Panginoon ay meron ding bunga ng banal na Espiritu, mga minamahal. Because the fruit of the Spirit, mga minamahal, ay napakagandang makita sa tao. Ano ba yung mga fruit of the Spirit na binabanggit natin? Babasa natin sa Galatians chapter 5, verses 22 hanggang 23, mayroong napakagandang binabanggit diyan. Galatians chapter 5, verses 22 hanggang 23. Sabi po'y ganito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Wow! Pansin niyo, mga binamahal, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, talatang 23, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So dito, mga minamahal, kung meron ka nito, ba wala kang kautusang malalabag. Walang kautusang against sa iyo, mga minamahal. If you have this fruit of the Spirit, mga minamahal. Kaya napansin niyo yung pinakaunang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Bakit pag-ibig? Sapagkat love conquers all. Love, mga binamahal, ay tinatawag natin, mga gili ko, mga taga-subaybay, the fulfillment of the law. Ano ho? Pag meron kang pag-ibig, hindi ka makagagawa ng masama sa iyong kapwa. Why? Because meron kang pag-ibig. Kaya nga doon sa 10 utos ng Diyos, kung inyong mapapansin at maalala, mga binamahal, yung 10 commandments ay na-divide yun sa dalawa, nahati sa dalawa. Yung una ay pag-ibig natin sa Diyos. Yung ikalawang bahagi ay pag-ibig natin sa ating kapwa, mga binamahal. So napakaganda na ipinaalala sa atin na nandito pala, no, pagka ikaw ay nabago ng ating Panginoon, your heart was renewed and transformed, mga binamahal, and then you will have the fruit of the Spirit. At ang bunga ng Espiritu ay napakaganda. Ang pinakauna, mga binamahal, na binabanggit diyan, pag-ibig. Kung may pag-ibig, may kagalakan. Merong kapayapaan. Merong pagtatyaga, no? May kagandahang loob, may kabutihan. Ito'y binabanggit natin, mga binamahal. May katapatan, may kaamuan, no? At higit sa lahat, pagpipigil sa sarili. Pag ikaw ay naka-encounter ng taong minura ka, aba dahil ikaw ay mabuting tao na, hindi mo na siya mumurahin ng pabalik, no, yung revenge, kundi pagpalain mo na siya. God bless you, kapatid. No, mga binamahal. Aba, yung nakapagsalita ng hindi maganda sa iyo, mapaano yan eh, mapapos yan. No? Sabihin, ba, minura ko na ang salita ay God bless you pa rin. No? Di ba? Parang magising siya ba sa kanyang pagsasalita ng ganong hindi maganda sa iyo, mga binamahal. Kung kaya, makita natin, mga gili ko, mga taga-subaybay, yung mabuting bunga. Ngayon, pagka ito'y wala pa sa atin, mga minamahal, pwede bang mangyari sa atin na magkaroon ng mabuting bunga? Yes, mga minamahal, sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil sa ating mga sarili, makasalanan tayo at walang ibang ninanais ang tao kundi ang gumawa ng hindi maganda. Di ba? Meron nga mga tao nang titrip lang. Nung nakaraan ay merong isang bata na nag-aagaw buhay dahil mahirap lamang sila. Pagkatapos ay kumakain siya doon sa isang lugar na daladala yung kanyang baon sabagat sa estudyante, may pinagtripan ng 4 yata na estudyante yun. Natitrip lang at binugbog nila hanggang sa nag-aagaw buhay. Talagang may mga ganon. Napansin natin, mga minamahal, kahit mga kabataan, mga bata pa, ay marunong na gumawa ng masama. Di ba? Sa kanilang kapwa. Kaya mahalaga, kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon ang magiging paraan upang tayo manatili sa Kanya. Ano ho, mga minamahal? Ano ho, manatili? Ang kahalagahan nun, pag na kay Kristo ka na, mga gili ko, mga taga-subaybay, ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon. Mahalaga na ikaw ay mananatili sa Kanya. Huwag kang bibitaw. Sapagkat ang Panginoong Hesus lamang ang tanging makapagbabago ng iyong buhay. Ang Panginoong Hesus lamang ang tanging makapag-transform sa iyo, mga minamahal, mula sa pagiging makasalanan tungo sa isang tinatawag nating bagong buhay, no? Malinis, taong iniligtas, tinubos ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus lamang makagagawa noon. Kaya ang sabi niya sa John chapter 15 verse 5, ito ang ating mababasa, mga minamahal. Sabi ay ganito. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ayun. So dito po, mga gili kong mga taga-subaybay, ipinaalala po sa atin ang kapahayagan ng ating Panginoong Jesus, no? Ang sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Hindi ba ang mga sanga nakakunik yan sa puno? Dahil kapag ang isang sanga ay hindi nakakunik sa kanyang puno, ay mangyari niyan, mga minamahal, di hiwalayan. Kapag hiwalay, wala tayong magagawa. At ang hiwalay na sanga, yan ay matutuyo at malalanta at namamatay. Itatapon sa apoy, mga minamahal. Ano? At wala ring may bubunga yung isang sanga na hiwalay sa puno, mga minamahal. Di ba? So ang sabi ng Panginoong Jesus, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. At yung mga nanatili sa Panginoon, magbubunga, mga minamahal. Sapagkat yung hiwalay, wala tayong magagawa. Kung kaya, mga gili ko, mga taga-subaybay, nilang oras natin ay napakabilis. A tree is known by its fruit. Ganun din ang tao. Balikan natin ang Lucas 6:45 bago tayo dadako sa ating panalangin. Lucas 6:45. Luke chapter 6 verse 45. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Mga gili ko, mga taga-subaybay. So napakaganda, no, ng paalala sa atin ngayong umaga. Pag wala sa atin yung kabutihan ng ating puso, ay tayo humiling sa ating Panginoon. The Lord will so much willing, mga minamahal. The Lord is so much willing na i-transform tayo sa kanyang biyaya, mga minamahal. Masusurprise yung mga tao na kakilala siya at nakapalibot. Ba't nabago ang buhay nito? It's because of the grace of the Lord Jesus Christ, mga minamahal. Kaya sa lahat ng ating mga tagapakinig at manunood, kailangan natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Dahil wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Wala tayong magandang kinabukasan kung wala ang ating Panginoon. Siya ang ating bukas, siya ang ating pag-asa, siya ang ating buhay, siya ang ating lakas. That's why I tell you, no, mga minamahal, kailangan natin ang ating Panginoon. Kung gusto natin ang ating pagkatao ay magkaroon ng mabuting puso upang magkaroon ng bunga, kailangan natin ang ating Panginoon. At manatili tayo sa Kanya para magbubunga ng marami. At higit sa lahat, mga minamahal, ang pagtatagumpay, maranasan natin, mga gili ko, mga tagasubaybay. Ang pagpapala ng Panginoon ating maranasan. Bago tayo dadako sa ating panalangin, mga minamahal, tayo'y makinig muna ng isang magandang awitin. At habang inihanda ni Ate Daan ang isang magandang awitin, sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga greetings, mga prayer request o mga questions, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko, 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin. Tayo, mga minamahal, ay dadako sa ating panalangin. Samahan niyo ako, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Purihin ka, Panginoon, sa mga oras na ito. Maraming salamat sa inyong paggabay sa mensahe mula sa inyong banal na mga salita. Nagpapaalala sa amin, Panginoon, na magkaroon naman kami ng tunay na pagbabago sa aming buhay at mabuting bunga kung kami na connect sa inyo, Panginoon. Tulungan kami, dear Lord, na kami laging magpasakop ng aming buhay at ikaw, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin upang sa bawat desisyon, mga pagpapasya namin, mga gagawin ay magiging mabuti ayon sa inyong banal na kalooban. Tulungan kami, Panginoon, na magiging mabuting halimbawa sa aming kapwa, sa aming mga kapitbahay, at sa aming mga nakakasalamuha, Panginoon. Aming hiling ang patuloy na patnubay ng banal na Espiritu. The Lord, sa mga oras na ito, inilalapit po namin. Unang-una, Diyos, inilalapit namin ang kahilingan ng aming mga kaibigan sa kanilang mga karamdaman. Panginoon, kayo po nakababatid sa kanilang kalagayan. Kayo, Panginoon, ang nakakaalam sa kanilang mga karamdaman. Ano man ito, Panginoon, aming inilalapit sa inyong trono ng biyaya, sapagkat ikaw, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot. Panginoon, patuloy nawa naming maranasan ang inyong kapangyarihan, ang haplos ng inyong mapagpagaling na kamay, ang patuloy, Panginoon, na maranasan upang ang kagalingan ay patuloy na maramdaman ng bawat may karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon. Kami, O Diyos, nagtitiwala sapagkat kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa inyo, Panginoon, ay walang imposible. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang aming mga daing at pagsusumamo sa inyo. Pagpalain din ang mga walang trabaho, patuloy, O Diyos, na tulungan sila na magkaroon ng hanap buhay alang-alang sa kanila mga pamilya. Ganoon din po sa mga simbahan na patuloy na gumagawa ng paglilingkod sa inyo, O Diyos, magitan ng pangaral, pagpalain din sila, Panginoon. At ang lahat po ng aming mga listeners at mga viewers kasama ng kanilang pamilya, patuloy na wang maranasan, Panginoon, ang inyong banal na presensya, ang inyong pag-ibig, ang sa mga ibabaw sa bawat tahanan upang patuloy na magkaroon ng kapayapaan, kapanatagan, kasiyahan sapagkat kayo, Panginoon, ang maging sentro ng bawat isa nito. Sa pumaghapon na ito, Panginoon, muli naming itinatalaga ang aming mga sarili sa inyo sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay merong kasiguruhan ng aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa inyong walang sawang pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen.
4: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maganda-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling malusog ng ating mga pangangatawan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang ating words of wisdom for this morning ay patungkol sa pagiging mabuti, kind and compassionate. Mga kaibigan, ang pagiging kind and compassionate ay hindi po ito sign ng weakness. Ano po? Ito po ay tunay na strength na sinasabi. Sa isang mundo po na mabilis na manghusga at madaming mabilis magalit, ang pagpili po na umunawa, magpatawad at magmahal ay isang napakalaking bagay. Kahit simpleng gesture lang po, like yung pakikinig po natin, pagngiti o pagtulong ay napakalaking impact na po nito sa ibang tao. Ano po, hindi man po natin alam ang mga pinagdadaanan nila, pero ang kabutihan po natin ay pwedeng maging sagot sa silent prayers ng ating mga kaibigang ito. Kaya araw-araw po natin piliin na maging mabuti, maging kind, kasi sa bawat act of kindness po natin, mga kaibigan, na ipapakita po natin ang pag-ibig ng Diyos sa paraan na simple pero tunay. Ayan, mga kaibigan, nawa po'y na-inspire kayo, no? Na mag-show kahit one simple act of kindness sa mga strangers, sa mga kakilala natin, sa ating mga kapamilya, ating mga katrabaho. Ayan, mga kaibigan, at sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap nitong mga ito, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa hakbang sa kalusugan, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa decarbonated generation. Ano nga po ba ito, mga kaibigan? Sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Ma'am Michelle.
1: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Maligayang pagbabalik dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ito po ay handog sa atin ng Adventist World Radio. Napakaganda po muling talakayan ang gagawin po natin ngayong araw. Maaring masabi na po natin ngayon na ito po ay naging parte na din talaga ng ating buhay. Lalong higit sa ating pong mga kinakain, yung ating pong consumption, at talagang iniinom nga, kumbaga. Ito po yung tinatawag nating mga carbonated drinks. Dahil po ngayon sa panahon natin, ito po ay masasabing the carbonated generation. Ayan po ang paksa natin ngayon araw. Aalamin natin kung ano nga po ba talaga ang naidudulot ng mga carbonated drinks, o mas kilala natin dito po sa Pilipinas bilang soft drinks. Sa ibang bansa, kilala po yan bilang soda. Napakadami na po, no? Iba't ibang klase, iba't ibang kulay. Ito po yung mga beverages o inumin na meron bumubula. Ayan po. Titingnan natin kung ano nga po ba yung binubuo nito at ano po yung maibibigay nito o may dudulot nito sa ating kalusugan. Sino po sa atin na sa isang araw hindi kayang hindi uminom ng mga ganitong inumin? O kung hindi man sa isang araw, sa isang linggo, napakadalas po talaga ng kanilang pag-inom. So, maaaring kayo po na natagapakinig ay maaaring makarelate po ng ating mga tatalakayin ngayong araw. Kaya, titingnan po natin kung dapat pa nga po bang ipagpatuloy ang pag-inom po nito. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, twice as much po na iniinom natin mga inumin. Ito na po, no, yung nakikita natin, na-observe natin, hindi lang sa survey, kundi nakikita talaga po natin sa ating tahanan. Kung before, umiinom lang tayo nito kung tayo ay mayroong okasyon, mahalagang okasyon, pero ngayon, sa araw-araw, no, napakadali na lang bumili sa tindahan, o minsan pa tayo ay nag-i-imbak nitong mga ganitong inumin o mga soft drinks po natin. Kaya naman po, sa isang araw talaga, halos dalawang kung hindi lata, no, yung mga dalata na inumin, ay talaga yung pinaka bote nito, yung iinom po natin. Yun po ay estimation pa lamang. Maaring ang iba ay sumusobra po talaga. Ayan po. So, sabi po dito, iron soft drinks a good way to help people drink more fluids. Totoo po ba na ito na lang yung one way na mas mapabilis o mapadali ang pag-inom natin ng mga fluid? Diba sabi po natin na yung ating katawan, 70% po ay kinukumpus po yan ng ating tubig. Ngunit ito po kasing mga soft drinks na ito, hindi lamang po tubig o fluid yung makukuha po natin. May iba't iba pa pong chemical na pwede po tayong makuha. Halimbawa po, kumuha kayo ng isang baso, one glass of water, tubig po, dagdagan nyo po ito ng 8 na teaspoon kutsarita, 8 to 12 teaspoon o kutsarita ng sugar, haluan lamang po yun ng iba pang mga chemicals, yan na po yung masasabi nating soft drinks. And tada, yun na po yung iniinom po natin. Ayan po, the extra sugar intake from soft drinks produces at least 5 undesirable effects. Tatalakayin po natin itong 5 na to. Ano-ano po itong 5 na pwede nating makuha every time na umiinom po tayo ng mga ganitong inumin. Isa po dito, number 1 is unbalanced nutrition. Alam niyo po, lahat po ng mostly po ng mga soft drinks, ito po ay naglalaman ng 120 to 180 na calories ng sugar. Yun po ay dahil sa sugar yun ha. Ito po mostly kinukompose po yun o nilalaman po yun ng tubig. Pero dahil sa dinadagdagan natin ng mga sugar, yan po ay tumataas yung calories. At alam niyo po, yung typical, halimbawa po, yung isang babae na hindi masyadong ganun kaaktibo, hindi masyadong kumikilos, maaaring hindi siya nag-e-exercise, siya po yung madalas na ngailangan ng 1,200 to 1,600 na kabuang calories na kailangan niya sa isang araw para ma-maintain niya po yung optimal weight o timbang po niya. Ayan po. At magkaroon, syempre, ng magandang kalusugan. 2 or 3 soft drinks, dalawa po ha, 2 or 3 soft drinks considerably reduce her daily food allotment and thus also his nutrient supply. Pero ano po nangyayari? Dahil po sa pag-inom po natin ito, minsan pa nga every meal, no, sa tuwing tayong kumakain ng ating umagahan, yung iba ay tanghalian, sa hapunan, may soft drinks na po pa pong kasama. So pansin po natin yung additional na calories sinukuha po natin. So over time, no, sa paglipas po ng panahon na ganito po yung lifestyle natin, nagkakaroon po ng imbalance o hindi balancing nutrition yung nakukuha po natin. Kaya yung status po ng nutrition natin, overweight, ayan po, and malnutrition talaga. Ayan, and at the same time, yung mga tao naman po o mga kalalakihan, kanina po kababayan, yung mga kalalakihan naman po na mostly po sila yung mas aktibo, no? Sabihin natin hindi po gaano kaaktibo, 1,800 to 2,400 naman po yung usual na kanilang kailangan calories kada araw. Alam niyo po, sila po ay, ang nangyayari po kasi doon, nagkakaroon din ng sobrang calories. So, ayun po yung number 2 natin, extra fat storage. Ang mga calories po o yung mga kinakain natin na hindi naman po nagagamit ng ating katawan, lalo na kung hindi tayo ganun ka-aktibo, hindi natin na-burn, yan po ay nagiging extra calories or extra fat na store lang po yan sa ating katawan. At the same time, ito po yung mga, halimbawa po yung mga soft drinks na dinadagdag po natin sa iba pang, yung sa pagsabay po natin ating makinakain, ay nakadagdag po ito ng mga stored fat sa ating katawan. Pangatlo po, uneven blood sugar. Pansinin nyo po yung pag-inom po natin ng soft drinks. Kaya nga, madalas lalo na sa may mga diabetic o yung iba po ay na-hypo, ay talagang soft drinks yung pinapainom. Dahil sa tuwing umiinom po tayo nito, ay initially, pag na-absorb po yung ating katawan, napakadali pong i-absorb ng ating katawan. Mabilis po siya mag-breakdown into blood glucose na nagamit po ng ating katawan bilang enerhiya. Kaya minsan, sobrang lakas natin, sobrang energized natin pagkatapos natin nito uminom. Dahil yung insulin po na napoproduce ay talagang po ginagamit o talagang nagagamit ng ating katawan para makapasok sa cellula yung ating mga blood sugar. At ano po nangyayari? Pagkatapos po magamit ito, bigla po tayong pakiramdam natin ng hina naman. No? So, bilang pag-shoot up, biglang mag-shoot down po yan. At maaring magbigay po ito ng signal sa ating katawan na kailangan pa ulit natin. Kaya madalas, hindi lang po tayo nakaisang bote, nakadalawang bote. No, every time na nakaramdam tayo ng uhaw, ng gutom, ito agad yung nagiging first resort natin o kinukuha na ng ating enerhiya. So, hindi po maganda yon, dahil yung blood sugar po natin ay tataas, bababa, hindi po stable. At the same time, mas mataas po ang chance natin na magkaroon po tayo ng diabetes. Hindi po natin kontrolado, no, yung nangyayari. At pang-apat, ayan po, delayed digestion. Alam niyo po ba na every time po, no, sa tuwing tayo ay umiinom ng mga sugar drinks, yung may maraming sugar, hindi lang po soda, even po mga fruit juices na iniinom po natin. Ayan po, pag nainom po natin yan at dumating po yan o nakapunta po yan sa ating stomach, yung processing po, pagproseso ng food, no, ng digestion sa ating katawan ay bumabagal po dahil sa additional calories na iniinom po natin. Kaya hindi po talaga advisable nagkakaroon tayo ng fluid intake habang tayo po ay kumakain ng ating mga major o yung mga mabibigat na mga meals po natin, dahil nadidisrupt niya po o naabala niya yung dapat na pagtunaw, no, digestion ng ating mga kinakain. Ayan po, bumabagal. An occasional drink probably wouldn't make much difference, but if it happens several times a day, it can prolong digestion and stress the stomach. Madaling sabi, binibigyan pa po natin ng pabigat yung trabaho ng ating stomach. So, hindi po maganda. Nagkakaroon ng delayed digestion, hindi natutunawan, at eventually, yan po, nagkakaroon ng iba pang komplikasyon, like yung bloated po, napakiramdam, minsan nagiging constipated, ayan po. At syempre, pang lima po at pang huli, na undesirable effect o epekto po ng pag-inom po ng mga sodas, sugar drinks or ng mga soft drinks natin, no, ay yung ating acid rebound. Ayan po, of course, ito po ay compostly po ng isa pang chemical natin, yung phosphoric acid. Alam niyo po, mostly po ito pong mga sodas, it increase the secretion of the pinapadagdag po yung pag-secrete o paglabas sa ating stomach ng mga acid sa ating katawan. At alam niyo po, after po natin ng pag-inom ng itong mga ganitong inumin, yung matatamis, sobra sa tatamis at tataas talaga ng sugar, nagkakaroon po ng rebound effect. Kaya nabanggit po natin, nagkakaroon ng acid rebound, no? Sobra-sobra po yung acid sa ating katawan. So, no wonder diet drinks have become so popular. Is this a good solution? May iba po kasi mga diet drinks na diet sodas, nakakapayat daw, wala namang sugar. So, hindi pa rin po yun, dahil may iba pa nga pong chemical na kasama nito. Kabilang na po yung mga preservatives, andyan na po yung mga flavorings, andyan din po yung colorings and other chemicals. And some of these need to be detoxified and eliminated from the body. Kasi yung iba po nakakapag-irritate ng ating sensitive stomach linings. Napaka ano po yan, pansinin nyo, actually binabanggit nga po natin na yung mga soft drinks, pwede po yung panglinis ng ating kubeta o ng ating mga CRs. No, ganun po katindi yung ginagawa niyang epekto. Paano pa po na itong mga ganitong chemical pinapasok po natin sa ating mga katawan? So, hindi po talaga mainam ito o maigi. Masama po yung may dudulot nito sa ating katawan. So, ngayon, pansin nyo, yung dati nating bottle o bote ng ating mga soft drinks, dati yung may shape-shape pa yan, talagang parang solo lang. Pero ngayon, pansin niya po natin, lumalaki ng lumalaki, no? Sa bawat paglipas ng generation, palaki ng palaki yung mga sukat o yung amount na iniinom natin. Kaya eventually, mas marami din calories yung naiinom po natin. And talaga, ngayon, dahil sa pag-inom po natin mga soft drinks, marami pong mga tao na doon po nagmumula yung kanilang diabetes. Doon po na mas natitrigger. At alam niyo po, how many calories po yung mga iniinom nyo kada araw na hindi naman talaga dapat. Ayan po, kung kayo po ay mahilig uminom, no, yung drinks niyo po ay sino dito yung kada pagising pang umaga, nagkakape na, so dadagdagan pa yun ng cream, syempre asukal pa, so per cup po niyan is 75 calories. Yung orange juice po, yung nabibili po natin, one cup po niyan is 110 calories na po agad. Yung soft drinks, juice, yung mga yan, 12 ounces po niyan, 140 na po agad. Ito po, yung non-fat milk, kung kayo po ay mahilig uminom ng gatas, 1 cup po is 90, whole milk po is 1 cup, 160. Yung mga milkshake po natin, 12 ounces, napakataas po pala, no, 125. Yung iba po kasi gawa siya lang sa mga made of powdered na mga ingredients lamang po, samahan pa ng sugar. So yung mga beer, cocktails, 12 ounces, 150 calories na po yan. Pero yung mineral water or simpleng water po, 12 ounces po is 0 calories. Yun po yung kagandahan pagdating po sa ating tubig. So, kayo ba ay pakiramdam nyo pagod? Dapat po mas uminom kayo ng marami pang tubig. Sabi po dito, people buy and large they should down 8 glasses of water a day and most end up getting about that much water, milk, and juice. Kesa naman po mag-settle tayo o mag-compromise po sa mga ganitong inumin. So, tubig pa rin po is the best, perfect beverage sa buong, sa lahat ng inumin na pwede po nating inumin. No? So, wala po siyang calories, hindi po siya nagre-require ng digestion, hindi po siya naka-irritate ng ating stomach linings, ng ating digestion, wala po. And ito po ay eksaktong-eksakto sa kung ano lang po ang kailangan ng ating katawan. So, sabi nga po nila, tubig is life. Tubig po ay buhay. Magbibigay buhay para po sa atin. Yun pa rin po yung best na beverage na pwede po nating makuha o makabubuti para sa ating katawan. So, how much should we drink ng ating tubig? Ito po ay tama lang, no? Ang pinaka rule of thumb po dito, tingnan po natin yung ihi po natin, as much as maputla po ito, pale po ito, hindi po siya ganun ka sobrang dilaw, at hindi rin naman siya ganun ka madilaw na madilaw, no? Gusto lang natin pale, no? Na yellow, or kung kaya talaga, white talaga. So, makukuha po natin yan from 8 glasses of water. Yung 8 glasses na to, yung sukat niya naman po is, hindi naman kasi yung iba, may iba't ibang klase na ng baso, yung mamaya naman ay maliit. I-imagine po natin, i-visualize po natin, 250 ml per glasses. So, 250 ml times 8, that is around 1.5 to 2 liters per day. So, isa't kalahati to dalawa po na litro kada araw. Yun po yung nire-require or nire-recommend po nating tubig na inumin po natin kada araw. Kung gusto nyo naman ng something may lasa, lagi po natin sinasabi, pwede nyo dagdagan ng lemon or calamansi, pwede nyo lagyan ng teaspoon ng honey, pampalasa, or iba din nalagyan pa ng cucumber. Kaya, pwede po kayo kumain na lang na pakwan, ayan po, ng fruits natin, kaysa naman po magsasettle tayo sa sobrang napakatamis at napakataas ng mga calories ng mga inumin. So, ito po yung mga sinabi po natin, hopefully ay makatulong po sa atin at makapag bigay kaliwanagan na dapat mas pangalagaan natin yung ating katawan sa pamamagitan din ng pagpili ng ating mga iniinom. So, maraming salamat po sa paglaan po ninyo ng oras sa ating talakayan ngayon. Nawa po ay marami kayong natutunan. At samahan niyo po kami muli sa aming susunod na talakayan at ipagpapatuloy po natin ito. God bless po and mabuhay po kayo.
0: Thank you so much po, Ma'am Michelle. So mga kaibigan, patungkol ito sa mga carbonated drinks, ano po, kung iisipin natin, hindi naman sila bawal, ano po, yung mga carbonated drinks na sinasabi. Pero dito po, makikita natin kung paano tayo gumawa ng choices sa araw-araw. Pipili ba tayo ng mga panandaliang sarap lamang o malusog na pangatawan? Ang challenge po sa atin ay hindi sila iwasan totally. O kung pwede naman, iwasan natin, ano po, kundi matuto tayo na mag-set ng boundaries. Ang challenge po ay ang pagpili ng makakabuti para sa atin, para sa ating kalusugan. So mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga reflection, isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. So mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang awitin. Tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ating pong topic ay pinamagatang Life at its Best. Ano nga po ba ito? Ano po ba ang definition kapag tayo ay may abundant life? Ano po? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Merong isang katanungan sa ating pag-aaral ngayon. Ang paraan ba ng ating pamimili ng ating lifestyle ay may kinalaman ba sa ating pangkalusugan? Yung bang ating kalusugan, ito ba ay may kinalaman sa mga parang chance or ito ay paraan ng ating pagpili? Is health a matter of chance or choice? Tingnan natin ngayon sa ating pag-aaral. Bakit tayo nagkakasakit? Bakit umiksing ating buhay? Samantalang ang mga tao noon, nung unang panahon, nabuhay sila ng 930, yan si Adan. Pagkatapos si Noe ay nabuhay siya ng 950. At si Matusalem ay nabuhay siya ng 969. Subalit, habang lumalakad ang panahon, ang buhay ng tao ay paiksi ng paiksi. At ang sinasabi sa atin, ang buhay ng tao sa ating panahon ngayon ayon sa aklat ng mga awit, 3:10, that is 70. At kung sakasakali ay ang ating paraan ng pamumuhay ay maganda at tayo kumakain ng balansing pagkain, more on gulay at saka ng prutas, nakakatulong ba ito sa ating pamumuhay at pampahaba ng ating buhay? Ang iyong lingkod ay ang gawa-practice ng vegetarianism. Ito ba'y nakakatulong sa buhay natin? Hindi tayo naninigarilyo, hindi tayo umiinom. Anong sinasabi ng ating Biblia tungkol sa ating ngayong pangkalusugan? Our choices can either add or subtract years from our life. Nanupat yung paraan ng ating pamumuhay, maaring mabawasan ang ating araw ng pamumuhay o mararagdagan ang ating mga araw ng pamumuhay. Kaya ito ngayon ang ating pag-aaralan. Sa ating napag-aralan sa nakalipas ay napakatuso ng kaaway. Nanupat kanyang dinadaya ang milyong-milyong mga Kristiyano sa kanilang pag-aakala ay napapaligaya nila ang Diyos na kapag ka sila ay namimili ng uri ng pagkain at lifestyle na hindi pampalakas ng ating lupang katawan. Tingnan natin ngayon, ano ba yung sinasabi ng Biblia dito sa aklat ng Apokalipsis 12:9? At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Kaya nga, ito yung binabanggit ng ating Biblia. Nanupat ang kaaway ay kaniyang pinapalakas ang pagnanais ng tao sa pamamagitan ng kanyang panlasa. Kaya nga ang sabi, o anong sarap. At maaring ang panlasang ito ay nagbibigay ngayon ng isang karanasan na ang tao ay umiksi ang kanyang buhay dahilan sa kanyang pagnanais sa kanyang panlasa. At gayon din sa kanyang nakikita ngayon sa mga advertisement na kapag ka ang isang lalaki ay uminom ng alak, para bagang ito ay nakakaganda sa kanyang pamumuhay na bilang isang tao. O kaya naman siya ay gumagamit ng drugs na ang mga ito ay pampaiksi ng buhay ng tao. Subalit, ang kaaway, ang sabi ko nga, ay tuso, ngayon ay kanyang kinikiliti yung panlasa ng tao o yung panlasa ng tao ngayon ang binibigyan ng pansin, subalit nakakasira naman sa kanyang pangangatawan. Ang sabi nga sa Apokalipsis 21, 26 at 27, at dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kaibigan, ang katawan na ito ay pinagkaloob ng Diyos. Tayo ay katiwala ng Diyos sa ating mga katawan. At ano ang dapat nating gawin sapagkat ang sabi nga ng Biblia, itong katawan na ito ay by creation and redemption, pag-aari ng ating Panginoon. Patuloy tayo ngayon sa ating pag-aaral. The way we care for our bodies on earth reveals how we would care for them through all eternity. Yung pamamaraan na ating pag-aalaga sa ating mga katawan ay pinapahayag kung papaano nating inaalagaan ang ating mga katawan para sa panghabang buhay o yung eternity. At ang gusto ng ating Panginoon, narito ang sulat ni John the Beloved sa 3 John verse 2, ang wika, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Nais ng ating Diyos tayo ay hiwalay sa anumang sakit na mabibigat. At ang sakit nga, sakit na naranasan natin, bunga ng ating kumisan, bunga na ito ng kasalanan. O kaya ang ating mga katawan, talagang ang ating mga genes ay mahina. Kaya nga ang sabi, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Yan ang nais ng Diyos sa ating mga pangangatawan o sa ating pangkalusugan. Ang tanong ngayon, ang paninigarilyo ba ay nakakasira ba sa ating mga katawan, sa ating kalusugan? Nagdudulot ba ito ng sakit sa mga taong naninigarilyo at gayon din yung mga sinasabing katabi ng mga naninigarilyo? Ano bang turo ng ating Biblia tungkol sa ating ngayong pangangatawan, kumpleto ba ito physically, mentally, emotionally, and spiritually? Pagpapatuloy natin, ano sabi ng Biblia sa aklat ng Apokalipsis 14:7? Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Ano sabi sa atin? Magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Papaano tayo magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos? To give glory. Yan ang sinasabi sa atin. At ang wika, at pagkisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa makatuwid yung ating mga katawan, yung ibinigay na katawan ng ating Panginoon, dapat magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya. Ito yung katawan natin na ginagamit sa ating pagsamba sa gumawa ng langit at ng lupa. Ang tanong ngayon, papaano tayo makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Narito ang sinasabi ng Biblia sa 1 Corinto 6:20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang ginawa ng ating Panginoon, nung tayo o ang tao ay nagkasala, pinagbili ng tao ang kanyang katawan kay Satanas sa kaaway. Subalit ang ginawa ng ating Panginoon, tayo ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugong mahal. Kaya ang sabi, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya ito yung pabalita sa atin. Paano natin gagawin ito? 1 Corinto 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng Diyos. Sa makatwid, anuman ang ating ginagawa, kumakain man tayo, umiinom man tayo, o anuman ang ating ginagawa, dapat tayong magbigay kalwalhatian sa Diyos sapagkat siyang lumikha ng ating mga katawan. At ang tagubili ni Apostol Pablo sa Roma 12:1 bilang pag-aari ng ating Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na iyong iharap ang iyong mga katawan na isang hayeng buhay. Noong unang panahon, kapag ka naghahandog, ay pinapatay ang handog. Pero ngayon, kinakailangan ng handog ay, ang sabi, buhay. Kaya nga, mga kapatid, ipinamanik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong hiharap ang iyong mga katawan na isang hayeng buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Sa makatwid, anuman ang ating ginagawa, ito'y paraan ng pagsamba sa ating Diyos, pagibigay kalwalhatian sa Kanya. There are some lifestyle practices, mayroong mga ilang mga lifestyle na practices na nakakasira sa ating mga katawan. Ano ito? Maraming mga tao ang namamatay dahilan sa paninigarilyo. Anong sabi sa pag-aaral ayon kay Dr. Linus Pauling? Every cigarette you smoke takes 14.5 minutes of your life. Ano sabi? Sa bawat paninigarilyo o sa bawat stick ng sigarilyo na ginagamit, hinihitit ng sino mang naninigarilyo, nawawala sa kanyang buhay ang 14.5 minutes sa kanyang buhay. At ang sabi pa sa Beckman Research Institute, it is estimated that cigarette smoking kills over 1 million people each year. Yung palang ayon sa pag-aaral ay mahigit na 1 milyong mga tao ang namamatay bawat taon dahilan sa paninigarilyo. Ito ay nagbibigay ng throat cancer, lip cancer, at pagkatapos ngayon, cancer sa baga. Ang pamumuhay na naninigarilyo, ito ay nagbibigay ng maraming sakit sa isang tao. Ang daming namamatay hindi natin napapansin dahilan sa paninigarilyo sapagkat sila'y nagkaroon ng cancer. Anong sabi sa cancer research sa UK? Smoking is the single biggest cause of cancer in the world. Ang paninigarilyo, ito ay nagbibigay ng cancer, ng sakit sa maraming mga tao. At sinasabi pa, smokers have a 25% higher risk of a heart attack than non-smokers. Sa mga katuwid, kumpara sa mga taong naninigarilyo at saka hindi naninigarilyo, mas mataas ang porsyento ng mga taong maninigarilyo ng 25% na magkakasakit ng sinasabing heart attack o yung sakit sa puso. Kaya nga, walang maaring maidulot na mabuti ang paninigarilyo sa tao. Nakaka-addict ang paninigarilyo kasi ito ay may nikotina na nagbibigay ngayon ng sakit sa isang tao na naninigarilyo. Kaya ang sabi sa Apocalypse 3:21, ang magtagumpay ay aking pagkakalooban, umupong kasama ko sa aking luklukan. Kinakailangan magtagumpay tayo na ating alisin ang paninigarilyo sa ating pamumuhay. Na kapag ka inalis natin ang paninigarilyo sa ating pamumuhay, merong improvement. Una, your lungs improve. Ang ating mga baga ay nagkakaroon ngayon ng maganda improvement ang ating mga baga. At gayon din, yung irritation ay ito'y mapipigilan. At yung inflammation stops. Ano ito? Yung pamamaga ng ilang bahagi ng ating mga katawan. At sinasabi rin na kapag ka ang isang tao tumigil sa panigarilyo, ay magkakaroon ngayon ng epekto na maganda sa kanyang mga taste buds o sa kanyang panlasa. Yung congestion stops, dripping mucus stops, shortness of breath stops. Kasi ang binabanatan ng sigarilyo ay ang ating mga baga. Kaya ngayon, kapag ka tumigil ka sa panigarilyo, ang sinasabing shortness of breath, ito ay mapipigilan. Yan ang sinasabing improvement. Ano sabi ng ating Biblia sa San Mateo 7:7 at 8? Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat umihingi ay tumatanggap at ang umahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Bakit ngayon sa ating ngayong panalangin na parabagang ang Diyos ay hindi tumutugon? Kasi tayo ay gumagawa ng mga bagay na hinahanap natin na hindi gusto ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa Roma 6:16, hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo iniyahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Kaya nga, kung tayo alipin ng paninigarilyo, alipin ng paggawa ng pampasira ng ating katawan, tayo ngayon ay naging alipin sa mga bagay na yon. Kumbaga sa sinasabing drugs ngayon, ang mga taong tumatanggap ng mga drugs katulad ng shabu, ng marijuana, ikaw ngayon ay naging alipin sapagkat inuutusan ka na ikaw ay mag-drugs. At ito naman ay nakakasira sa katawan ng tao. Meron pang nakakasira sa katawan ng tao. Itong sinasabing sa Kawikaan 21, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay nanggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Ano sabi tungkol sa alak? Ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. Kaya ang may maraming mga tao kapag ka sila ay nakainom, ano nangyayari? Nagkakaroon ng maraming gulo, maraming patayan. Bakit? Lasing. At kapag ka ang tao lasing, kumisan wala siyang kontrol sa kanyang sarili. Kaya nga walang may dudulot na mabuti ang alak sa buhay o sa katawan ng tao. Ano pa sabi ng Kawikaan 23:29-33 ayon sa sulat ng pantas na lalaki? Ang wika, sinong may ay? Sinong may kapanglawan? Sinong may pakikipagtalo? Sinong may daing? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? Silang naghihintay sa alak, silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwaang bagay at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga mangdarayang bagay. At ang sabi ng mga dalubasa kapag ka pala ang tao ay lasing, yung mga selula sa kanyang utak ay parabagang nalalagot o yung nagkakahiwalay. Kaya ngayon ang tao parang walang kontrol. At maraming mga pangyayari na mga sakit ng tao sa kanyang atay dahilan sa sinasabing pag-inom ng alak. Eh ang sabi naman ng mga iba, bakit si Kristo gumawa ng alak? Ayon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 2, versikulo 6 at 7. Ano nga naman sabi ng Biblia? Mayroon ngang roon 6 na tapayang punuin ng tubig hanggang sa labi. Kaya noong nagkulang ng alak doon sa isang kasalan, nandun si Birhen Maria, nandun ang ating Panginoon, ang kanyang mga lagad, at noong nagkulang ng alak ngayon, hindi lumapit si Maria na ina ng Panginoon sa mga kinasal, maging sa mga magulang ng kinasal, kundi lumapit siya sa ating Panginoon. At noong lumapit siya sa ating Panginoon, sinasabing may problema, wala ng alak. At ang sabi ng ating Panginoon, hindi ko suliranin na wala silang mga alak, pero ibigay sa akin ang problema at ako'y gagawa ng paraan. Sapagkat ang sabi niya, ang aking oras ay hindi pa dumarating. At ang wika ng ating Biblia, merong ngang anim na tapayan na nandoon na itong mga tapayan na ito ay ginagamit sa seremonya ng purification. Ang sabi ng Panginoon, punuin ng tubig ang mga alak. Meron dalawang klaseng alak sa Biblia, yung sinasabing fermented wine at saka yung pure juice of the grape, yung non-alcohol. Ito yung Welch juice na ginagamit sa Santa Cena o yung komunyon. Kaya nga, nung pinuno ngayon ng tubig yung mga tapayan, ay gumawa ng isang himala ang ating Panginoon. Ang ating bang Panginoon nung panahon na yon ay gumawa siya ng alak na nakakalasing? Tingnan natin ang sinasabi ng ating Biblia. Dito sa Kapitulo 2, versikulo 10 ng sangwan, at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilagay ang mabuting alak at kung nakainom ng mabuti, ang mga tao ay saka inilagay ang pinakamasama. Itiniramo ang mabuting alak hanggang ngayon. Noong unang panahon, ang reception ay isang linggo. At kung ang alak na ito ay nakakalasing, edo ang daming nalasing. Pero ang sabi nga, itiniramo ang mabuting alak hanggang ngayon. That means, yung ginawang alak ng Panginoon na hindi nakakalasing, yun ang sinasabing tinira. Kaya nga, ang daming mga aksidente sa ating mga daan. Bakit? Ang driver ay lasing. Kaya nga, dahilan sa maraming mga driver na nagda-drive na sila ay lasing, ang daming mga aksidenteng nangyayari sa ating mga karsada. Bakit? Sapagkat hindi matino ang kaniyang sinasabing judgment sa pagmamaneho na kapag ka siya ay lasing. Kaya nga, hindi ka dapat, ang sabi nila, hindi ka dapat uminom pagka ikaw ay magmamaneho. Mas mabuti nga, habang buhay ay hindi ka inom ng nakakalasing na alak. Pinangako ng ating Diyos sa atin yung abundant health o yung malusog na pangangatawan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan sa Exodo 15:26, at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karandaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Hebsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Gusto ng Panginoon na tayo ay gagaling. Gusto ng Panginoon sa ating ngayong pamumuhay, tayo ay hiwalay sa sakit. Paano man nga tayo maglilingkod sa Diyos? Paano ka pupunta sa simbahan kung ikaw ay may sakit? Paano ka maghahanap buhay kung ikaw ay may sakit? Lalo na sa iyo ngayong karandaman na ito ay nagkaroon ka sapagkat ikaw ay naninigarilyo at ikaw ay umiinom ng alak. Kaya nga, ang ating Diyos ngayon, ibinigay sa atin ang tubig para ating inumin at sabi nga, ang ating katawan ay 75% nito ay liquid. Kaya kinakailangan tayo uminom ng tubig, yung malinis na tubig, hindi alak, hindi yung nakakasira sa ating mga pangkalusugan o yung ating katawan. At ang ating ngayong ginagamit na ninalanghap natin, hindi yung usok ng mga sigarilyo, kundi pa naman ito ay sariwang hangin. Kaya nga, gusto ng Panginoon, kaibigan, ikaw ay lulusog. Gusto ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng isang pangangatawan na hiwalay sa anumang karandaman. Ang sabi nga, ulitin ko itong 3 Samuel 1:2, Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong katawan. Nanupat, ito ang nais ng ating Diyos sa atin na tayo ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Kaibigan, nais ng Diyos, ikaw ay maghahanda sa Kanyang muling pagparito, sasalubong sa Kanya na merong kang malusog na pangangatawan. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinuwang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, tayo dadalangin sa Panginoon. Bigyan tayo ng malusog na pangangatawan hanggang sa Kanyang muling pagparito. Tayo manalangin, dakila at mapagpala po naming Diyos. Ang pagpuri, pasalamat ay aming pinagkakalugpo sa inyong mahal na pangalan. Sapagkat kayo po ang aming manlalalang, kayo po ang aming tagapagligtas, kayo po ang kanlungan namin lalo na sa panahon na maraming pagsubok sa aming mga buhay. Dakilan Diyos, ipatawad po ninyo ang nagawa naming pagkukulang pagkakasala. Noong unang panahon ay hindi namin binibigyan halaga ang body temple na inyong pinagkaloob sa amin. Subalit ngayon, Panginoon, sapagkat ito po ay inyong binili sa dugong mahal ng aming Panginoon, amin nawang ipagkalawang kalwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. Pagpalain ang aking kaibigan sa kanyang pamumuhay sa araw-araw. Nanupat, mahiwas sa kanya ang anumang pagkakasakit, maging yung kaanib ng kanyang sambahayan. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang kanyang hanap buhay. Ang kanyang mga pananim, pagpalain nawa po, O Diyos. Pagpalain po ninyo ang mga nanunungkulan sa aming bansa, mula sa Pangulo hanggang sa mga nanunungkulan sa mga barangay. Maraming salamat, O Diyos, na inyo pong tinanggap ang aming panalangin sa inyo. Maraming pong salamat na inyo pong pinagaling ang maraming may karandaman. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Diyos.
0: Thank you so much, Pastor Romy. Nawa po ang lahat ng nakikinig sa atin ay na-inspire na maging mas malusog, ano po, for the glory of God. Dahil mga kaibigan, ang life at its best ay hindi lamang po tungkol sa kasiyahan, kundi sa isang malusog na pangangatawan na handang maglingkod sa Diyos. Hindi po natin inaalagaan ang ating mga katawan para lamang sa ating mga sariling kapakinabangan, ano po, kundi upang maging kapakipakinabang sa gawain ng Diyos. Ang disiplina po sa maliliit na bagay, mga kaibigan, katulad ng pagkain, oras at pamumuhay ay nagbubunga ng lakas na magagamit po natin sa mas dakilang layunin. Kaya ang tunay po na life at its best ay isang buhay na balanse ang mga kinakain, ano po, malusog, yung may layunin at nakatuon sa paglilingkod, sapagkat ang pinakamainam na buhay ay ang ating buhay na iniaalay sa ating Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. 0917. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, once again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating programang Tinig ng Pag-asa. Binabati ko po lahat ng naka-tune in sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM maging sa ating mga social media platforms. Ano po, magandang umaga po sa inyong lahat at sana marami po tayong natutunan. Tayo ay pinagpala sa mga mensaheng atin natalakay this morning. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito kami ng Panginoon ay hindi maikli.

Magandang umaga po, opo, sa bawat isa. Muli, kayo na nakaupo sa paanan ng Panginoon. Ngayon po umaga sa ating morning mana, ako'y nakatitiyak at nagtitiwala ako sa Panginoon na niminsan hindi pa tayo binigo. Araw-araw nakakatanggap tayo ng laging sariwang pangako. Araw-araw, sa atin pong pag-upo ay lagi tayong natututo. Lalong nakikilala natin ang Panginoon, ang kanyang katangian sa atin pong buhay. Kaya nga't ngayon pong umaga, mga minamahal ko mga kapatid, dyan lamang po kayo sapagkat meron tayong bagong paksa na pag-aaralan ngayon pong umaga. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa mahalagang panahon at sandali ninyo pong ibinigay sa amin ngayon umaga. Yan ay walang iba kundi ang aming pag-upo muli sa inyong paanan. Alam namin, Panginoon, na sa tuwing kami uupo, ay lalong nagiging maliwanag ang inyong katangian sa amin pong buhay. Lalong higit ang mga sariwang pangako na amin pong natatanggap sa tuwi-tuwi na. Salamat po ng marami sa inyong pakikisama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilan po sa inyo ang gustong yumaman? Marahil ay tayong lahat ay magtataas. At kung meron man, marahil ay kakaunti lang ang hindi. Alam po ninyo, wala naman hangad ang Diyos sa atin, kundi yung tayo po ay yumaman. Binigyan tayo sang-ayon po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 8 ng Diyos ng abilidad upang tayo naman po ay guminhawa ang atin pong buhay. Ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang paksa na atin pong pag-aralan ay When God Gets Angry at the Rich. Isang matalinong lalaki ang nagsabi na mas maigi pa raw ang maging mahirap at masaya kaysa yung ikaw ay maging mayaman subalit ang buhay mo naman ay miserable. Nais ko pong idiin sa inyo, ano ho, bago tayo magsimula, na sana'y hindi po ninyo ako ma-misinterpret, ano ho, na sa atin pong pag-aaral, hindi po kinukundina ng Diyos ang mga mayayaman dahilan sa sila ay mayaman na. Sa katunayan, sa luma at bagong tipan ay meron pong mga lingkod ang Panginoon na sila po ay likas na mga mayayaman na nung sila ay tinawagan ng atin pong Panginoon. Mga tao, lalaki at babae na makadiyos, katulad halimbawa ni Job, ni Abraham, ni Joseph, ni David, ni Solomon, ni Barnabas, ni Philemon at ni Lydia. Sila ang mga lalaki at mga babae na kung saan ay mayaman sa paningin ng tao at paningin ng Diyos. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 19, talatang 23 hanggang 26, mismo ang Panginoon ang nagsabi na napakahirap sa isang mayaman ang maligtas. Kaya nga't yan po ang atin pong tutuklasin kung ano ang dahilan kung bakit napakahirap para sa isang mayaman ang maligtas. At alamin din po natin kung bakit ang Diyos ay galit sa mga mayayaman. Nais ko pong ulit

Mahal na marami pong mga babala ang atin pong nababasa laban sa panganib ng paghahanap ng kayamanan. Ang isa rito ay masusumpungan po natin sa aklat ng 1 Timoteo Kapitulo 6, talatang 9 at 10. At ito ho ang babala ni Apostol Pablo. But those who want to get rich fall into temptation and snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Maaring madalas na po nating nababasa ito at iniisip po natin na anyway, kung ako man ay maging mayaman, I could handle it. O di kaya ay gusto ko naman masubukan maging mayaman para at least maski papano ay ma-resolve yung aking mga problema, yung aking mga obligasyon. Pero atin pong nakakalimutan, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, na ang kayamanan at ay kapag hindi po natin naingatan, nagdudulot ito ng maraming problema sa buhay ng tao. Sa atin pong talata na ito'y masusumpungan sa Kapitulo 5 ng Aklat ng Santiago, si Santiago ho dito ay gumagampan ng isang tungkulin na parabagang propeta ng lumang tipan na kung saan ay kanyang ipinahayag ang kanyang paglaban doon sa mga mayayaman na hindi makadiyos na nagpapahirap pa sa mga tao o di kaya minamaliit ang mga taong walang kaya sa buhay. Kaya nga dito ho, sa atin pong pag-aaral, ay wala tayong mababasang teksto na kung saan nananawagan ng pagsisisi bagkus ipinakita po sa atin ng aklat ng Santiago ang tahasang pagkundina sapagkat ang galit ng langit ay darating. Alam po ninyo, marahil ay totoo po na may mga mananampalataya at mga Kristiyano na likas ng mayayaman at pinagyayaman pa. Subalit, ang idinidiin po ni Santiago dito, mga kapatid ko, ay para doon saan? Sa mga mayayaman na ungodly, hindi makadiyos o di kaya ay wala ng panahon sa ating Diyos, who are outside of the church. Subalit, babala pa rin po sa atin, tayo ng mga Kristiyano na marahil ay merong kakayanan, may kayamanan sa buhay, na baka tayo ay mahulog din sa the same na kasalanan ng mga ungodly rich people na ito na binabanggit po ng aklat ng Santiago. Ulitin ko ho, ang unang anim na talata ng Kapitulo 5 ng aklat ng Santiago, ito ho ay pagkundina sa kanila na nasa labas ng iglesia. Ibig sabihin, hindi sila mananampalataya, hindi sila Kristiyano. Maaring ang tanong ninyo sa akin ay, Pastor, hindi naman pala sila mananampalataya, hindi pala sila Kristiyano, hindi naman nila naririnig ang ating pabalita, wala nga silang panahon sa pagbabasa ng Biblia, so hindi nila alam ang patungkol sa kanila. Subalit, ang dahilan kung bakit idiniin at inilagay ni Santiago ito sa kanyang aklat ay upang ikaw at ako, tayo na mananampalataya, na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kayamanan ay isang babala sa atin ito na dapat hindi natin ibigay ang buong pansin o di kaya oras natin sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos. Otherwise, we will fall, mahuhulog pa rin tayo sa kasalanan katulad ng mga taong ito na nasa labas ng iglesia. Alam po ninyo, ang babalang ito ay meron pong dalawang dahilan kung bakit isinulat ni Santiago. Ang una ay upang ang bawat tao, tayo na mga mananampalataya, tayo na mga Kristiyano, ay ini-encourage na tayo na nakakilala sa Diyos na maging tapat at magpatuloy sapagkat alam po natin na darating ng panahon na huhukuman ng Diyos sila na hindi nila iningatan ang mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Pangalawang dahilan
kung bakit ang babalang ito ay nasa aklat ni Santiago ay upang tayo ay babalaan na hindi tayo mahulog sa anumang pagkakasala, na ito ang magtutulak sa atin sa paghuhukom ng Panginoon para sa kanila na masasama, para sa kanila na wala ng panahon sa Diyos, para sa kanila na ang kanilang Diyos ay walang iba kundi ang kayamanan o yung pagkamalpa ng maraming kayamanan. Sa ganitong pag-aaral, mga kapatid, si Santiago ay kanyang inia-address na napakadali para sa mahirap at para sa mga pinapahirapan na isipin, if only I can just be what? Become rich, I will have what? No longer deal with these problems. Ibig sabihin, kung ako ay magiging mayaman, siguro ay wala na akong problema sa paghihirap, o di kaya pinapahirapan, o di kaya minamaliit. So we can be tempted, natutukso tayo na na maghanap ng kayamanan by all means. Gusto pa nga natin yung easy money, yung easy rich na tinatawag nila, na in a matter of few months, you will get this much. My dear friends, maging maingat tayo, tayo ay pumapasok sa isang tukso na kung saan ito ay patibong ng kaaway para lamang ikaw at ako ay mawala ang atin pong focus sa kaniya na pinagmumulan ng lahat ng mga bagay sa lupang ito. Para sa iglesia, si James o Santiago ay nagsasabi, sapagkat ang kayamanan ay isang mapanganib na trap, kinakailangan po natin maging maingat na hindi gamitin ang kayamanang ito sa hindi makadiyos na paraan, bagkus tayo ay masumpungan ng Panginoon na tapat sa maliit hanggang sa malaking mga bagay na kanyang ipinagkatiwala. Maging maingat tayo, mga kapatid. Ang Diyos gusto niya na tayo ay umaman. Ang Diyos gusto niya na ang kanyang gawain ay nagpapatuloy at marami ang tumutulong. Ayaw ng Diyos na tayo naghihirap, mga minamahal ko, mga kapatid. Nagbigay siya ng abilidad para sa atin. Subalit kung tayo man ay umaman at nakita natin ang malaking pagbabago sa ating buhay, sana naman huwag magbago ang ating puso. Sana naman huwag magbago ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. Sana naman huwag magbago ang ating estilo ng pamumuhay. Sana naman ay lalong magpalapit sa atin, sa ating Panginoon, at makita sa atin ang kapakumbabaan, ang katangian ng Panginoon kung sakaling tayo man ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kayamanan. Alam po ninyo ay meron pong 3 puntos at ang ilan ay atin pong pag-aaralan ngayon at bukas at sa mga darating ay atin pong itutuloy sapagkat ito ho ay mahabang pag-aaral dahil gusto ng langit na maging maliwanag sa atin pong lahat sa kung papaano ang buhay na ito na kanyang ipinagkatiwala maging ang mga ating tinatangkilik kung papaano natin iingatan ito na makapagbibigay ng kagalakan at kapurihan sa atin pong Panginoon. 3 puntos ang idiniin ni Santiago. Una, wealth can be a dangerous trap that leads people to eternal what? Destruction. So magiging malaking panganib ang alin? Ang kayamanan, sapagkat kung hindi po natin naingatan ito, ang atin pong pananampalataya ay mababaliwala. Yung atin pong inahangad na kaligtasan, hindi natin makakamtan. At yung langit kung saan naroon ang Panginoon ay hindi po natin mararating. Ang Biblia ay hindi naman po nagtuturo na ang pera o di kaya ang salapi ay masama. Bagkus ipinapakita lamang po ng Biblia na ang pagmamahal sa salapi ay masama at ito po ay kasalanan. Lalong-lalo na kapag ang mga perang ito ay mahulog sa kamay ng mga taong gumagawa ng masama. Sa aklat ng Lucas Kapitulo 16, talatang 9 at 11, tinawag ito ng Panginoon na the unrighteous mammon, isang bagay na atin pong tinatangkilik na hindi matuwid. Kung hindi matuwid ang paggamit,
marahil ay hindi galing sa matuwid na kaparaanan. Ano ho? Ang dahilan kung bakit tinawag ng Panginoon na unrighteous mammon ay una, sila who get their hands on it often use it sinfully. Sila na nakakuha ng kayamanang ito, ano ho, kadalasan ginagamit nila sa hindi magandang paraan, sa masamang paraan, sa personal na agenda. Magkaminsan at madalas, dahilan sa ikaw ay may kayamanan, ay ginagamit mo ang tao, binibili ang tao, ang influensya mo ay ganun na lamang para ang nais mo sa buhay ay makamtan. Oh my! Maging maingat tayo mga kapatid. Kaya nga't ito ho ay isang mapanganib na ano ho, patibong ng kaaway upang tayo ay ilayo sa Panginoon at hindi man natin makita ang katuparan ng pangako ng Panginoon na kaligtasan, pag-asa at langit na bayan. Ang pera ay parang katulad ng apoy. Kapag ginamit natin ng maayos at atin pong nakokontrol, nakakatulong ng malaki. Subalit kapag hindi po natin naingatan ang apoy na yaan at ginamit natin sa masamang kaparaanan, magiging makapangyarihang puwersa ito upang sirain ang buhay ng tao maging ang atin pong mga tinatangkilig. Lalo na kapag ano ho, tayo ay lalong nagkakamal ng mga salapi. Lalo na kapag meron pong makasariling ambisyon ang atin pong mga puso na kung saan pera, pera, kayamanan na laang, wala nang panahon sa asawa, wala nang panahon sa mga anak, wala nang panahon sa pamilya, lalong higit wala nang panahon sa atin pong Panginoon. Mapanganib, sapagkat iyong pangakong buhay na walang hanggan ay hindi natin makikita ang katuparan. Kaya nga't sa aklat ng Mateo Kapitulo 19, talatang 23 hanggang 24, ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon doon sa rich young ruler. Maalala po ba ninyo na pagkatapos na ang Panginoon ay magsalita, ay siya ay biglang umalis. Hindi niya nakayanan yung sinabi ng Panginoon. Nais ko pong basahin. Truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Biglang nagulat at nagulantang ang mga alagad, kaya nga't sila'y nagsabi, then who can be saved? Sino ang maliligtas? Sumagot ang Panginoon sa talatang 26, with people this is impossible, but with God all things are possible. In other words, my dear friends, brothers and sisters, what God is pointing out in this text ay ang Diyos ang may kapangyarihan upang tayo ay ligtas mula sa panganib ng ano ho, pagmamahal sa kayamanan at salapi, mula sa pagiging makasarili na paghahanap natin ng mga kayamanan na may kasiraan sa lupang ito. Maging maingat tayo, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat maging ang mga Kristiyano, maging ang mga mananampalataya, kinakasangkapan ng kaaway ang kayamanan upang ikaw at ako ay ilayo sa ating pananaw, upang ikaw at ako ay ilayo sa pamilya, upang ikaw at ako ay ilayo sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, si Santiago mga kapatid ay nagpakita ng tatlong kaparaanan na ang kayamanan ay magiging trap sa atin ito upang dalhin tayo sa isang spiritual na kapahamakan. Ano ang ibig sabihin? To be rich without God is to be short-sighted in light of eternity. Yung pagiging mayaman natin sa mga material na bagay na wala naman ang Diyos sa atin pong buhay, sayang ang kanyang pangakong kaligtasan, sayang ang pag-asa,
Sayang ang langit na kanyang iniyahanda sa lahat ng sa kanya ay masumpungang tapat. So narito po ang pagiging mayaman na wala ang Diyos. Alam po ninyo, maaring sasabihin ninyo, Pastor, ako naman po ay mayaman, nakakatulong ako sa gawain. Hindi po natin kine-question yung pagtulong sa gawain, mga kapatid. Kung ikaw man ay mayaman na Kristiyano, kung ikaw man ay mayaman na kaanib ng iglesia, tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng buhay mo. Kung ang buhay mo ba sa pagdami ng iyong kayamanan ay nakikitaan ng kapakumbabaan, ng pag-ibig, ng pagtulog, ng katangian ng atin pong Panginoon. Ang mga nagbabasa ng sulat at kung kanino ini-address ni Santiago ang kanyang sulat ay karamihan sa kanila ay mga mahihirap at pinapahirapan. Karamihan sila sa kanila ay maliliit at minamaliit. Kaya nga't ang sabi nila ay ano ho, at kanilang iniisip, pinaglalaro sa kanilang mga isipan, bakit kailangan pa na maging matuwid kung tayo lang din naman ay pinapahirapan at minamaliit? Bakit hindi tayo maganap ng kayamanan? At least maski papano ay maranasan natin ang kaaliwan, ang comfort, ang saya, maski na sa counting sandali. Alam po ba ninyo ang sagot ni Santiago doon sa ganung kaisipan na po pwedeng maglaro sa isipan din ng mga mananampalataya ay ito po. Talatang 1 hanggang 3 ng Kapitulo 5 ng Santiago. Now listen, you rich people weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Yan po ang dahilan kung bakit si Santiago ay sumagot doon sa mga kaisipan na po pwede naman sigurong maging mayaman. At least maski papano maranasan natin ang kagalakan. Kaibigan, ang sabi ni Santiago, alalahanin po natin na ang paghuhukom ay malapit na. Pangalawa, idiniin din po ni Santiago na ang kayamanan ay pansamantala at ang paghuhukom, whether we like it or not, ay ano, is ahead of us. Kaya nga't yung atin pong paghahanap ng kayamanan na atin naman pong kinakalimutan ang Diyos, nagtitiwala tayo sa kayamanan na siyang solusyon ng atin pong ano ho, mga pangangailangan, ito po ay hayagang kamangmangan in the eyes of God, my dear friends. Kung meron mang dapat hanapin ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, sa huling kapanahunan ay walang iba kundi ang kayamanan na walang kasiraan, walang iba kundi ang katapatan sa pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya nga't sa Lucas 16, talatang 9, tinawag ng Panginoon ito, the mammon of the unrighteousness will fail, na ang mga tinatangkilik ng mga taong hindi matuwid at ginagamit sa hindi matuwid na kaparaanan ang ipinagkatiwala sa kanila ay mabibigo sila sapagkat hindi nila ginamit sa liwanag ng katotohanan ng salita ng atin pong Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mga kayamanang ito ay inihalin tulad sa atin sangayon po kay Santiago sa mga butil na bagaman tayo ay nag-iimbak ng mga butil, ito po ay nasisira ang sabi po ni Santiago mga kapatid. Pangalawa ay ang damit ay nasisira din po mga kapatid at ang ikatlo ay ang ginto at pilak. Bagaman hindi nasisira, subalit ito po ay kinakalawang. What James was telling us, my dear friends, kapag ang Diyos ay nagdala ng paghatol sa kanila na pinagkatiwalaan ng kayamanan, subalit hindi nila ginamit, may ang sabi po dito ay parang katulad ng mga precious metals na ito na walang saysay at walang ano ho, kapangyarihan. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa huling kapanahunan. Kung pwede, kung tayo man ay mag-iimba ng kayamanan,
bakit hindi na lamang po ang kayamanan ng pananampalataya na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi na natin kailangan pang yumaman ng marami tayong pera, baka makalimutan natin ang Panginoon. Huwag mo naman akong papaghirapin, baka maisumpa ko kayo, ang sabi po ni Salmista David. Subalit mga minamahal ko mga kapatid, ang isang taong laging nagtitiwala at nananalig sa Panginoon, pinagyayaman ng Diyos at hindi niya pinagkukulang ang kanilang mga pangangailangan. Kaya nga kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, ang kayamanan na dapat po natin hingiin sa Panginoon ay hindi yung mga material na bagay na may kasiraan, kundi kayamanan sa ating pananampalataya. Dahil kapag tayo ay umaman sa ating pananampalataya, mayaman ang ating Amang nasa langit, mayaman ang ating Panginoon, at Kanyang isusupply ang lahat ng atin pong pangangailangan sa tuwit-tuwina. To be rich without God is to be short-sighted in the light of eternity. Tayo po ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa napapanahong pabalita. Salamat Panginoon na kami inyong tinawagan, hindi upang maging mayaman lamang, kundi upang maging tapat sa inyo. Panginoon, kung kami po'y magtatapat sa inyo, walang dahilan para kami ay maghikahos sa buhay. Sabi ng inyong banal na salita, na kayo ay nagkakaloob at tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan sa inyo, kung kami lamang ay laging mananalig at magtitiwala sa inyo. Hindi nyo kami papagkulangan. Kung merong mang kayamanan na meron, dapat kaming iimbak sa lupang ito, ay walang iba kundi ang kayamanan ng katotohanan na amin pong tinanggap sa inyo. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na aming maingatan ito hanggang kayo ay dumating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itsunin ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.